0: agroforestry. So ito na po yung mga kapi natin.
1: Magandang pantakbo.
0: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
3: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
1: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Maker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Good morning, it's 8:05. Ito na po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918 sa AM Band. Today is September 3 na, 2026. 16 days to go before the official opening of the Asian Games in Aichi, Nagoya in Japan. Sa mga bumabanderang balita natin, Asian Games bound Alex Iyala naghahanda na para sa kanyang laban sa number 46 na si Olenikova. Mamaya pong gabi yan, around 11 in the evening. Ito ay sa round 2 ng ginaganap na US Open. Samantala, volleyball updates tayo. Tambalan ni Naprohela and Pagara wagi sa pagsimula ng Olympic qualifying na ABC Beach Continental Championships. Yan po ay sa China. Balitang cycling naman, go for gold ni Jeremy Go to focus on track cycling dahilan sa kanila na nga pong iiwanan muna pansamantala ang road cycling team. And then, Philippine Para Chess Team. Sa larangan naman ito ng chess, ang Philippine Para Chess Team being coached by James Infiesto paalis na patungo sa 3rd Chess Olympiad for People with Disabilities sa Uzbekistan. And then, Taekwondo update tayo. Around 2,500 Taekwondo chains lalahok po this weekend sa Best of the Best Taekwondo Championship sa Rizal Memorial Sports Complex. Samantala, sa US Open ulit tayo, tennis updates, Chinese lucky loser na si Buyon Chow Keti naka-upset sa world number 13 na si Hodar. Samantalang sa women's side, Pegula, Paulini, Fernandez umabante na sa women's round of 32 or third round. Okay, ang lahat ng iyan ay ikwento natin at pag-usapan natin dito lamang sa Headline Sports. Tayo ay umuugnay sa ating mga sports officials o kaya mga atleta, mga coaches bound for the Asian Games. Mamaya, sana si Coach Len Escoliante makausap natin dito sa ating program. Part 2 naman or second hour, we will be having Usapang Chess. Chess Talk with Coach James Infiesto. Partner Nida and Susane, kaagad tayong time out, may kakausapin lang tayo, and then we'll have more of the program in a while dito lamang sa Sports Radio Headline Sports.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na beneficiaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alam.

0: Epic Games kasama na ito. And ito ay isa sa qualifying tournament for the Los Angeles Olympic Games. So ito, sina Kylem Prohelia, Sofia Pagara, ang tanging nanalo dun sa opening day ng competition. Yan ay sa Shanglu, China. Okay, sina Prohelia at Pagara ay nanaig laban sa mga taga-Kazakhstan, Kristina Karimova at Ryokova Yekaterina, 21-13, 21-14, straight set pa para sa 1-0 record doon sa Pool C. Okay, samantala, yung iba nating pambato, bigo sina Cici Rondina, Bernadette Pons. Okay, sina Pons at Rondina ay yumukod sa mga taga-Thailand, sina si Hawong at itong si Mongkon at 13-21, 21-19, 13-15 sa Pool E naman. Meron ding tayong team sa men's division. Ito ay sina James Boitrago at si Roniel Rosales. Sila naman ay natalo din. Okay, natalo din itong ating mga pambato na to eh. Okay, doon sa kanilang division. Okay, samantala, magpapatuloy ang aksyon para kina Prohelia at saka kina Pagara. Sina Samira, Shagreva at Udina Oralop ng Uzbekistan naman ang kanilang makakalaban. Okay, ganun din naman yung iba pa since this is a pool elimination. Sina Rondina at si Pons laban naman sa mga taga-Uzbekistan. Okay, tapos meron pa rin silang mamaya laban sa Australia. Okay. Okay, so para it's a round robin among pool members, tapos syempre yung nasa unahan ang pwedeng umabante doon sa sunod na ano na magiging round of this competition. So this is the Continental Championships for men's or men and women actually beach volleyball.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918 PSC Hour. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918. Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports 918 AM. Sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. Bata ang bida.
0: Samantala, may naiwan tayong isang resulta doon sa beach volleyball. Sina Boitrago at si Rosales talo din doon sa kanilang pool C na unang laban. Laban ito sa mga taga-Japan, sina Kai at sina Adachi. Ang score, 15-21 and 14-21. So, talo din yung ating men's division. Okay, so ang susunod, syempre nandiyan yung mga taga, mukhang taga-Iran, taga-Australia, for that pool ng men sa pool C. Kina Pagara ay taga Kazakhstan, taga Uzbekistan, taga China. Yun ang kasama nila dun sa pooling eh. Tapos yung kina Rondina naman, taga Australia, taga yun, talo na sila sa Thailand, taga Australia, at saka ito, isang tan country pa rin. So at least 3 games for our teams in their respective pool before determining the next to advance to the next round. Okay, from volleyball, at by the way, yung mga volleyball teams na yan, especially yung sa women's side, qualified sila sa Asian Games for beach volleyball. Pa mga pambato natin yan. Punta naman natin ang golf. Meron tayong update sa golf. Akihan po ang ginaganap na Nomura Cup. Ito yung Asian team.

0: competition in golf. Kung yung tennis, meron silang mga, well, sa tennis, mas malaki yung world kasi Billie Jean King Cup, tsaka itong Davis Cup. Ito naman, Nomura Cup, but this is among Asian countries. Ang Pilipinas, ang ganda ng simula nung isang araw, nakatabla sa second. Pero matapos po yung second day, ay tumabla na lang sila, bumaba sila sa third place at 10 strokes behind na sa leading na Hong Kong. Dito nga sa ginaganap na Nomura Cup at ito ay sa Beijing, China. Tatlong mga manlalaro every day, dalawa lang, the best two in the scoring will be counted para dun sa team tally. So ang second round score ng Philippines ay 146 and we drop to third place kasama natin ang China and defending champion Vietnam. 10 strokes behind po tayo sa leading na Hong Kong, China. So sino ba nakascore sa Pilipinas dito sa 146 natin na yan? After that 146, meron tayong 288, 36 hole tally natin yan. Ang reigning national match play champion na si Shinichi Suzuki, sabi ko, kagaya ni Yuka Saso, Japanese name pero Filipino. Okay, ang parents nila, isa Filipino, isa Japanese. So after failing doon sa opening round, eh bumawi naman tong si Suzuki. Meron siyang even par 72 doon sa second round para i-dagdag doon sa isa nating pang-player, okay, na gumawa din ng maganda-gandang score the other day. At yan ay si Jet Hernandez na may 74. Sayang mababa yung 74, di ba? Sana lang pareho silang 72. Yung isang first round, sabihin natin, standout natin, Rolando Brigente, nag-75 lang. So, hindi siya counted, di ba? The 74 and the 72 ang count for a 146 and 288 aggregate. So, yun po ay nagpababa sa kanila sa standings. Okay, so may 288 ang Pilipinas, may 278 ang nangunguna na Hong Kong, China. Samantalang may 284 naman ang nasa second place ngayon na koponan ng Japan. Ayan. So, magpapatuloy ang action today, the third round of this Nomura Cup in Beijing, China. So, at least, nakikipag-agawan sa podium. Ika nga ang Team Philippines. It's 8:30 in the morning. Puntahan natin ang aking paboritong sport, ang cycling. Kapon kasi, bumandera doon sa ating mga balita ay yung actually, sa mga post ay ang announcement po ng Go for Gold. Kung kayo ay talagang regular namin ka taga-subaybay ng ating sports radio, syempre, basta road cycling, marami kami nabibigay sa inyo, Go for Gold. Yan, sina Coach Ed Swalda and the rest of the players, pwede natin pakita yung mga old photos nito mga teams na yan. Yan, nanalo pa nga sila, Best ASEAN Team dito sa Tour of Thailand. Gandang resulta na yan for Coach Ed's and the rest. Ito yung pinaka-old photos nila nung halos nagsisimula pa yung Go for Gold cycling team. Ang dami nang na-develop at napunta na sa ibang mga koponan itong Go for Gold road team na ito, di ba? Coached by Ed Swalda, assisted by Ronel Walda. So yan, pati yung mga old uniform nila, di ba? So inianunsyo nga ayan si Jeremy Go, ang founder, ang owner, CEO ng koponan, na hindi na sila muna magpapatuloy, 'di ba, sa pagiging continental team. Okay, so disbanded na ang continental team nila after this year, matapos daw yung mga memorable years of representing the Philippines sa international competition, ay inia-anunsyo na nila ang future ng Go for Gold cycling. Matapos ang kanilang pag-aaral ay tinatapos nila yung road team nila, yung paglahok nila sa mga UCI events. At yung journey nila ay magpapatuloy. Sila ay sinasabi na magko-concentrate na ngayon sa track cycling. Okay? Kaya nagpapasalamat sila sa lahat ng mga sumuporta, lalo na doon sa kanila mga sponsors, mga partners, mga pamilya ng mga riders, at syempre yung mga tagahanga nito. So, they will look toward 2027 and beyond. Yung resources daw po nila ay patuloy pa rin namang ibibigay sa development ng Philippine cycling. So ang focus nila ay developing local Filipino riders, yung local racing muna, tapos mag-establish sila ng track cycling club to create additional opportunities and pathways para po sa mga atleta, okay, nila, no? So, bagamat matatapos ang kanilang UCI Continental Team participation or stint or chapter nila, ay yung Go for Gold Cycling will continue. Ano? Hindi sila aalis sa sport ng cycling. Sa iba lang sila mag-concentrate more on grassroots, diba? So, they are entering a new chapter. Feeling ko lang, gusto ko sana ding makausap si Jeremy Go na sila ay pupunta sa, sabihin natin, doon sa track cycling simply because he is appointed as a PhilCycling track commission chairman, di ba? So, ang sabi pa ng kit team, to everyone who has followed our journey, cheered for our riders, celebrated our victories, stood behind us through the years, we extend our deepest gratitude. Thank you for believing in our team and more importantly, for believing in Filipino cycling. We hope you will continue this journey with us as we work toward building a stronger future for the sport. This is not the end of Go for Gold. Pakita ulit natin si Go for Gold Cycling. It is just the beginning of our next chapter, sabi ng Go for Gold. Filipino talent deserves a chance. We will continue to go for gold. With sincere gratitude, Jeremy Go. Siya po yung CEO, founder, owner ng koponan na Go for Gold. Hindi lang malinaw sa akin, how about the mountain bike team? Alam natin yung MTB, malaki yung chance na makarating sa Olympic Games LA. Yung pala dapat nating ma-follow up kay Jeremy Go and likewise kay Coach Eds Walda. Diba? Hayaan nyo sa mga sunod na araw, linawin natin ito. Lalo na sa ating programang Cycle Lane sa Sports Radio pa rin po every Sunday dito sa ating natatanging himpilan. Okay, so quick time out tayo tapos balik tayo sa ilan pang balita tapos pupuntahan natin si Len Escoliante, ang Pangulo ng Philippine Paddling Association in a while.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Sports Radio 918 AM.
7: Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, so tuloy-tuloy tayo as we await Coach Len Scoliante, Pangulo po ng Philippine Paddling Federation. Bago na rin pala yung pangalan ng kanilang NSA. We go muna to just an announcement. Mamaya si Coach James Infiesto ang magbabalita ng detalye ng pag-alis ng ating Philippine Para Chess Team. Okay, sila ilalahok sa 3rd FIDE Chess Olympiad for people with disabilities. Magaganap po yan sa Tashkent, Uzbekistan by next week. So, naku, ito yung unang pagkakataon na wala na si ano, si FIDE Master Sander Severino, no. Malungkot din para naman dito sa koponan na ito. So, tingnan natin kung ano yung kanilang preparasyon, ganun din kung ano ngayon ang motivation nila. I'm sure they are dedicating this competition for Sander Severino, ang isa sa mga original na membro ng ating Philippine Para Chess Team. Kaya abangan mamaya si Coach James Infiesto. Yan muna magiging unang bahagi ng kanyang chess talk dito pa rin sa Sports Radio. Okay, so we go naman to Taekwondo. Wala akong photo ng Taekwondo, pero ang Taekwondo talaga isa sa ating mga aktibo as far as, you know, competition is concerned, local competition is concerned, kasi parati sila. Madalas may competition halos linggo-linggo, tapos malakihan. And this one is also one of the biggest, the best of the best Taekwondo Championship sa Rizal Memorial Sports Complex ito. So this weekend na po yan. 2,500, okay, ang mga kasali dito. Siguro naman yung mga Asian Games bound, eh, hindi nasasali dito. Diba? Dahil pagbibigyan na yung iba pa, because they are at the thick of their preparation, thick of preparation for the Asian Games. So, So, yan ay magaganap sa iba't ibang ano, stadium dyan sa Rizal Memorial Sports Complex. Yun ang sinabi ng, ano, ng kanilang release. And by the way, PTA is celebrating its 50th year this year. Noong nga isang araw, mismo ang Senado ay nagbigay ng pagkilala dito sa Philippine Taekwondo Association. Yun pong ginagampana ng sport na ito sa pag-encourage ng disiplina, di ba, sa mga mamamayan. Kaya sila'y kinilala ng ating Senado. So, two-day event ito, itong Best of the Best Taekwondo Championship, September 5 and 6, dyan nga sa Rizal Memorial Sports Complex. Okay? So, itong mga kalahok dito ay syempre sa Kirugi at ganun din sa Pumse. Okay, so iba-iba na mga belt, okay, high-level black belt organizations ang mga kasali dito. So, meron itong seniors, juniors, cadets, grade school, and toddler categories with separate divisions para sa male and female competitors, okay. Sa Pumse naman, merong recognized, may individual, meron ding team, may pair, at may freestyle Pumse events, okay. Just like in the past, the tournament will utilize daw the official Taekwondo officiating systems. Okay, may protective scoring system, electronic scoring system, and meron siyempre yung mga electronic armor and socks. Yan ay talagang gagamitin na. At may video replay na rin kung ano yung ginagawa sa international competitions ay gagawin. Siyempre to ensure yung fairness doon sa scoring, di ba? Wala na yung mga human error. And of course, spectator-friendly experience ang makita natin. So, simula alas 9 ng umaga, September 5 and 6, dyan sa Rizal Memorial Sports Complex, ang best of the best Taekwondo championships. Samantala, okay, latest US Open. Okay, tingnan natin WTA. Ang sino ang mga una nang nanalo, nakapasok na sa third round. Sabi ko nga kanina, the usual, yung mga paborito ay nagtala muli ng kanilang panalo. Katulad nitong si Jessica Pegula, okay, over Sophia Kenan. Siya ay muling nanalo 6-3, 6-1 in just 56 minutes. Pasok sa third round itong si number 3 seed na si Jessica Pegula. Okay, sino pang nanalo? Si Leila Fernandez, okay, nanalo din siya laban naman kay Mananchaya sa Wang Kaew 6-4, 6-1, kaya nandun na rin siya sa third round, and it's gonna be Pegula against Leila Fernandez. Fernandez, isang Filipino-Canadian, number 9, 31 seed in this US Open. Okay, and then bukod kay Pegula, kay Fernandez, pasok na rin sa third round si Jasmine Paolini. Okay, itong si Jasmine Paolini ay nanalo din, okay, over Lucrecia Stefanini, isa ring Italian, kababayan ni Paolini, 6-4 and 6-1. Kaya andon sa next round of the competition. Ganun din si Snyder. Snyder, winner din yan. But isa pa si Paula Badosa. I think sa second round lang naman pumasok si Badosa. Late yung kanyang laro. Marami actually na delay na mga matches dito. Meaning first round lang yung nilaro pa ni Paula Badosa. Okay. Ang kanyang tinalo ay si Daria Kasatkina. Okay. 6-1 and then 5-4. Okay. So eventually na ituloy yan, and then nakuha niya na ni Badosa. Si Badosa ay dating world number 2 ha. Si Badosa, oo, kaya lang bumaba na ng bumaba yung kanyang ranking. So right, okay, ito pa si Sabalenka, ganun din, defending champion. She stormed her way into the US Open third round. 24 winners ang kanyang na-score laban in a 6-1-6-1 victory over qualifier Polina Lachenko. Okay, 56 minutes lang, tama ba, ang kanyang ginamit? Ilang minutes lang tumagal tong laban. Okay, so 6-1-6-1 ang score. Two-time defending champion. Yung kanyang tinalo naman na si Lachenko ay number 160 in the world. Okay, sunod niya mga kalaban, Tamila Rakhimova, okay, ng Uzbekistan. Doon sa third round or round of 64, okay, of this US Open. So yan, maraming pang ongoing na mga matches, pero hintayin po natin yan. And of course, sa ating Sports News Roundup, meron tayong compilation ng mga importante mga matches para updated tayo dito. This is just the first week of the US Open and more. One more week of action. Mabilis lang yung panahon. After US Open, siyempre, yung iba pupunta sa 500 event, katulad ng sa Singapore, si Alex na sa Singapore, and then, yun na, Asian Games na. Yung iba naman, WTA 1000 in China. Okay, it's 8:46. Babalik po tayo dito lamang sa Headline Sports.
8: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
9: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
8: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
9: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
8: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
9: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
8: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
9: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
8: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: Sports Radio 918 AM.
10: Spikers Net.
11: Umati ka bong paluan mula sa mga larong inaabangan.
10: Spikers Net.
11: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net.
10: Spikers Net.
11: Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
10: Spikers Net
11: sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
12: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
13: Worry no more!
12: Recap tayo
13: dito
12: sa post-game.
13: Walang mintis!
12: At may kasama pang update. Post-game sa Radyo Pilipinas 2.
10: 918 AM.
0: Isa-isa nating iniikot yung ating mga National Sports Association, particularly yung pupunta ng Asian Games. Inakala ko na kasama itong ating kano-kayak at dragon boat sa Asian Games, pero hindi pala kasama. Pero gusto na rin natin silang makamusta. Marami rin na mga nakatakda na mga tournament para dito sa ating mga paddlers, okay? Yung rowing rowers yon, ito paddlers talaga. Kaya nga sila ay dati Philippine Kano Kayak Dragon Boat Federation or PCKDF. Okay, yes, Federation. Ngayon, bago na pala ang tawag, Philippine Paddling Federation, ano, PPF. Okay, PPF na sila. At si Coach Leonora Escoliante, okay? Siya rin naman po yung pangulo ng ating NSA, ang ating sanang kakamustahin. Yan, maganda ang kanila ng mga training, ang kanilang training venue actually sa Palawan yan, okay? Maraming maganda ang kanilang dorm, maganda yung facility, malinis, wala silang po problemahin kung bumaha. Kasi dati kung dito sa floodway, binabaha, diba? Yung mga bangka nila tinatangay, diba? Ng tubig kapag mataas nga yung tubig at may baha dyan sa floodway. Pero at least ngayon, wala na silang problema. So gusto natin sila makamusta. Meron sila pala din na at regular ang kanilang mga hosting, world dragon boat hosting, ganun din. Meron din mga nationals. So maganda rin naman na minsan ay muli nating mabisita ang ating ang ating NSA na to. Malayo man sila, dati kasi alam mo napupunta natin sila nung sila ay nasa floodway dito sa sa may Pasig, ano, pero ngayon wala na eh. Hindi na nila ginagamit yung kanilang training venue dyan sa floodway. Malayo-layo na. Pero ganun pa rin ang programa, and of course I'm sure marami na mga bagong talent si Coach Len Escoliante at ang Philippine Paddling Federation natin, ano. Ganda nga naman kung nasa probinsya ka, siguro mas ano naka-fully sabihin natin focus yung mga atleta, may masarap na pagkain, magandang lugar, magandang at sariwang hangin, di ba, ang kumbaga meron dito sa ating training venue na yan, Palawan. Tapos bihira pa na bagyuhin yung Palawan, di ba? So I'm sure enjoy na enjoy sila doon sa kanilang bahay yan. At kung hindi ako nagkakamali, ilang taon na sila dyan? 2-3 years ba sa Palawan tong ating Philippine dragon boat and kano kayak, okay, athletes, okay, yan ang gusto natin tawagin sa athletes or paddlers, di ba? So yun yung ano, yun yung ating pag-uusapan sa huling bahagi. And then later po sa second hour of our program, we'll be having chess, okay, naka-focus tayo sa chess, okay? So eto na,
14: basta usapang palakasan, walang maiiwan.
10: Headline Sports
14: sa Sports Radio 918.
0: Eto, na-miss natin si Okay. Len Escoliante, Pangulo. Okay, nilagay na natin. Philippine Paddling Federation na. Hi, Coach Len. Welcome once again sa Sports
15: Hello,
0: Radio.
15: Hello, Judith. Long time no see. Thank you for having me again. Parang isang dekada na tayo, hindi yata nagkausap.
0: Tama
15: well,
0: ka
15: sa
0: dyan.
15: Mga viewers natin dyan, magandang umaga po sa inyong lahat from Puerto Princesa.
0: Ganda naman ang lugar mo dyan. Kakainggit, ano? So, this is your NSA now is Philippine Paddling Federation. Kailan pa naging paddling federation po ang ating NSA, Coach?
15: We started last year pa. Kaso, inantay nga lang namin yung mga papers from VIR, from SEC, no? Kasi humahaba na po yung nadudugtungan na kasi marami nang, sabi ko nga, marami nang sumisikat ng mga paddling sports. And even our International Canoe Federation is now already changed as well yung ano nila, yung hindi na siya International Canoe Federation, paddling worldwide na siya. So, kasi nga marami na po tayong mga discipline, yung canoe, kayak, dragon boat, SUP, canoe sprint, canoe polo. So, all paddling sports going forward, it's under na ng federation, kaya sinabi na lang namin, okay, gawin na lang natin talaga paddling, total going forward paddling. So, yun na. Isa kami ngayon sa nagbago na ng mga NSA under International Canoe Federation na nauna ng mag-change ng name to Paddling Federation.
0: Nevertheless, wala naman na bago sa iyong NSA, puros ganun pa rin, di ba? Ang, you know, the push to go forward, canoe man yan, o kaya yung dragon boat natin. So, how are you? Actually, ang first intention ko to talk to you is, kamustahin ang Asian Games? Ikaw mismo ang magbalita sa atin about your Asian Games. Kamusta ba ang mga atleta natin? Kayo ba ay lalahok sa Asian Games?
15: For now, hindi muna tayo nagpadala ng for Asian Games, no? We are preparing since na nagkaroon tayo ng magandang facility dito sa Puerto Princesa. So, nag-a-adapt tayo. Although, we started January 5 here. So, sabi ko, meron naman tayong foreign coach. Sabi ko, train muna tayo para at least magamay pa nila. So, more on ano pa kami, preparation, yung sending athletes to abroad as well. Pero when it comes to SEA Games, Asian Games, wala pa po. So we have upcoming Southeast Asian Championship siguro by May sa Singapore. So yun muna yung paghahanda namin. And then other international races.
0: Singapore in May, ano ulit yun, Coach Len?
15: Since na walang water sport sa Southeast Asian Games na darating sa Malaysia, so magkakaroon ng sarili yung Southeast Asian Canoe Confederation ng sariling competition which is gaganapin po sa Singapore. So all Southeast Asia doon po maglalaban-laban instead of sa Malaysia kasi hindi siya kasali doon sa ano ng Malaysia. It's part of the original event sa SEA Games natin.
0: That's good, para hindi naman mabakante yung mga Southeast Asian paddlers natin. But generally, kumusta na ang ating national team? Gaano pa rin ba kalaki ang ating roster? Kompleto ba tayo sa canoe and likewise sa traditional boat race team natin?
15: Sa traditional boat race natin, sa dragon boat, marami tayong grassroots dyan at kompleto naman tayo dahil ngayon marami rin mga militaring na nakapasok na rin no sa slots. And then yung canoe and kayak namin, marami tayong mga kabataan ngayon lalo na mga different provinces na kuha natin, and good thing na pinayagan sila ng mga parents nila na dito na sila mag-training sa Puerto Princesa, Palawan kasi napakaganda ng environment dito, zero pollution at maganda yung ibinigay na area nila Mayor Byron at saka ng Sanggunian. So we're so proud and we're very, very thankful talaga sa Puerto Princesa government.
0: Officially, how long the Philippine Paddling is based in Puerto Princesa, Coach?
15: Well, we started January 5 here and then as I told them na if we are preparing big events, we're joining the World Championship Dragon Boat in China next month. This month, last week po yon sa Hangzhou. And before Hangzhou, we will go to World Cup in Yuanling, China as well. So dire-diretso po yan. So almost 8 days po yan na competition, connecting po yung ano namin, yung biyahe from Yuanling to Hangzhou. Magte-train na lang po kami doon. So mayroon po tayong mga 18 paddlers na ipapadala. And so sad lang kasi ang mga military is hindi makaka-join sa atin, no? Maganda sana kung naka-join sila para mas buo pa rin yung team natin, like what we did in Japan na nakalaro sila. We bag during our Asian championship pala in Japan, we bag 1 gold and 3 silvers. So nag-join force po ang military at saka mga civilian natin that time. So but this time sa World Championship and World Cup, only civilians can join. So nevertheless, okay naman, they are fit and they are ready to compete na for this coming World Championship.
0: Ito bang World Championship at World Cup, ano to? Dragon boat and canoe, coach?
15: Dragon boat lang po to. Dragon boat World Championship and World Cup lang po ito, hosted by China. So wala po ditong canoeist. Pero ang kagandahan dito, lahat ng mga kayaker natin at saka mga canoeist is maisasakay natin dito sa Dragon Boat. So kasama sila ngayon sa team, sa mixed category at saka sa open 10-seaters men. So karamihan, yung nakasakay po sa ano natin, sa mixed category, puro po yun mga canoeist, kayaker and canoe. Yun po sila ang mga nakasakay doon sa one team. Oh.
0: Okay, speaking of a very good venue niya nyo dyan sa Puerto Princesa, di ba regular tayo nag-host? Meron ba ulit world event? Kailan ba yan? O kaya national competition?
15: Oh yeah, next month po. Dito po gaganapin ang Philippine Paddling National Open sa October 28 to 29. And then pagdating po sa 30 to 30, sa November 1, papasok po na yung 5th Puerto Princesa International Club Crew natin. So marami-ramin po tayo mga guests dito. And then at the same time, next year po, we are hosting again World Championship but Club Crew. So 2 in a row po nakapag-host ang Puerto Princesa. Bihira po lang yan sa isang bansa at sa isang city na 2 in a row World Championship nakapag-host sila. From 2024, yung World Championship. At this time naman, next year is the Club Crew World Championship. That is 5 times bigger than the World Championship.
0: And thank you sa Puerto Princesa. Talagang inampun na kayo, no? Ng Puerto Princesa dyan, ano? Talagang meron na po kayong kasunduan talaga ng LGU na sila yung partner ninyo. Paano po yun?
15: Actually, papunta dito sila, chairman, ngayon, September 6 to 8. And then mag-visit si chairman sa lahat ng mga sports natin dito, sites, no? At isa 'yon sa na schedule nila na puntahan yung bagong training site natin ng paddling, na inaantay din namin yung allocation from the city government about the place, kasi napagaganda po talaga at saka makakapag-encourage po tayo ng mga turista, na mga not only regular tourists, no? Ang magiging regular natin dito is mga tourist na paddlers. Kasi if like winter sa kanila, they can visit, they can train here for 1 month, 2 months in the Philippines. Kasi napagaganda po ng location. At pag weekend, meron sila mga side trips, like mga other recreation. Kasi marami rin sa nearby mga municipality na magaganda po yung mga natural, ano nila, yung sites, no? So, ideal po talaga siya pagdating po sa venue po for paddling dito sa Pilipinas.
0: Katulad ng ibang mga probinsya na pinupuntahan ng PSC, meron din ba kayong plano na gawin yan na kumbaga definitely it's a collaboration with the LGU para tawagin na training center when it comes to paddling, Coach Len?
15: Wow, oo, hindi. Yun po yung napagkasunduan namin ni Commissioner Walter Torres, kasi under po kami sa kanya. Natutuwa po ako at napakalaking tulong din po niya sa amin, no, sa NSA namin, kasi siya mismo nag-recommend siya kay Chairman Pato na maging regional training center ng Luzon itong Puerto Princesa. But aside from that, even our Asian Canoe Confederation, nagkaroon kami ng MOA na magiging center siya for dragon boat paddling. ang Puerto Princesa. So kakatapos lang po ng agreement namin with that, kaya nga nauna ka na, Miss Judith, papunta sana ako mamaya kay Mayor para i-announce yun, isabihin sa kanya na Mayor na napili po ng Asian Canoe Confederation ang yung city na maging center for paddling training and other coaching seminar, technical officiating seminar, and grassroots training for the whole Asia in dragon boat.
0: So mas magiging busy ang Puerto Princesa as far as you know paddling is concerned. Marami lalong bubisita. Yun na nga sabi mo, coaching seminar and likewise training of different athletes from this continent, coach.
15: Yes, oo, totoo po 'yan, Ma'am Judith. Kaya na-excite din po ako at talagang we're so blessed na napili po tayo ng ating presidente po sa buong Asia na ito ang maging center pagdating sa dragon boat sports ng Asian Canoe Confederation. Kaya magandang balita po yun kay Mayor kasi napakaganda po nun yung naging agreement namin. That's good for 3 years, no? Bago magpalit ulit ng presidente sa Asia, is granted pa rin yung ano natin, yung collaboration with the Asian Canoe Confederation.
0: Maganda, and of course, we do expect na mas marami ding mga Filipino na huhusay kasi porke nandito ng center, di ba? Okay.
15: Opo, oo. Kaya dito nga lang po, marami na tayong mga grassroots, 13 and below, meron tayo. Mayroon tayong bracketing po, may 18 and below, may 13 and below. Kasi nakakatuwa, ang dami kasing mga mangingisda, no? So yung mga kabataan, nainganyo sila dahil nakikita nilang mayroon tayong nagtitraining sa Baywalk, may nagtitraining tayo dito sa Iwahig River. So talagang na-surprise sila at nung makita nila yung training center natin na napaka pang international na rin po talaga kasi sobrang linis, and then ginawa pa nga naming swimming pool yung part of that area.
0: Ang ganda, no? Anyway, Coach Len, maraming salamat. Bitin yung oras natin sa umaga na ito, pero pagkatapos ng mga world competition nyo at bago mag world interclub, di ba? Muli ka naming imbitahin para magkwento pa ng marami, at syempre natapos na rin yung usapan nyo with PSC, di ba? Para talagang mas marami pa mga plano ang mai-announce natin dito sa ating programa. But pansamantala, message mo sa ating paddling community na akala natin may makikita tayong paddlers sa Asian Games. Pero hintayin natin kapag ready na ang ating mga paddlers. Yes, Coach?
15: Oh yeah. Opo, asahan po ninyo sa susunod makakapagpadala na po tayo. So maraming salamat po, Ma'am Judith, for having me again. And then of course sa mga viewers ninyo, at saka inaanyayahan ko po kung gusto nyong napakagandang location ng paddling, very peaceful and no pollution, punta lang po kayo dito sa Puerto Princesa, at ito po ay libre naman, no? Libre naman, dalhin nyo lang yung paddle ninyo at para makapaddle po kayo dito sa Iwahig River. At thank you na rin po sa government of Puerto Princesa headed by Mayor Lucilo Bayron at the Philippine Sports Commission Chairman and the board. Thank you so much, at sana po magtuloy-tuloy po yung paddling community dito sa Puerto Princesa.
0: Maraming salamat si President of Philippine Paddling Federation, Len Escoliante. Until next time, salamat po.
15: Okay, thank you.
0: Okay, so ito po ang ating programa. Please do stand by for the late edition of the news, and then we'll have si Coach James Infiesto naman mula po sa Philippine Para Chess natin in a while.
16: Ngayon.

0: Sabi niyo po magtipid. Bata ka na, baka pilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
3: Sports Radio 918 AM.
4: Okay, so international sports ang ating pag-usapan sa pagkakataon na ito. Ito ay sa larangan ng cycling dahil ongoing ang Grand Tour, huling Grand Tour for this season. Ito ang Vuelta a España. Nasa stage number 11 na tayo at taga Britain ang muling nanalo, si Matthew Brennan, who sprinted to his third victory in this year's Vuelta. 21 years old, taga Vismalis Abike. Etong si Matthew Brennan. Kanyang napigilan ang Frenchman na si Brian Cogard at ganun din ang Belgian na si Jordi Mies or Mius, okay, sa pagtatapos ng 153.8 km route from Cartagena to Lorca. Ang overall leader naman na si Enric Mas ng Spain na natili na hawak-hawak ang leader's red jersey. Okay, meron siyang 1 minute and 18 seconds na kalamangan sa taga-Slovenia na si Primoz Roglic. Doon sa general classification or overall standings, individual standings, taga Britain na si Oscar Only naman ay nasa number 4. Ang number 3 ay taga Austria, si Felix Gall ng Decathlon CMA CGM team, 1 minute and 39 seconds behind. Yun si Only ng Great Britain ay 2 minutes and 20 seconds behind. Then Richard Carapaz, nandiyan sa number 5. Okay, wala na dito si Pogacar. Baka yung mga late tuners natin. Dahil stage 8 nung siya po ay na-aksidente, nagkaroon ng semplang doon sa loob ng peloton. May natama ang bato yung kanyang bike. Ano? Nagulong ang bato yung bike. Kaya naman, semplang, collarbone, broken collarbone, and multiple other injuries. He has yet to be operated kasi kailangan pagalingin muna yung ibang mga sugat niya, yung iba naging injury bago talaga yung operation. But doing okay. So, ganun po yung, yung ating scenario ngayon sa Vuelta a España. Okay, so stage 11, third win for Matthew Brennan of Great Britain team Visma, 3 hours 17 minutes and 18 seconds over Brian Cogard of France and Jordi Mius of Belgium. Okay, so si Wout van Aert, ano na naman, kapos na naman yung kanyang sprint to the line nung isang araw, number 4, ngayon number 5. Eh, mahusay yan na sprinter eh. Parang wala sa tamang condition yung Belgian na yan, ano, na si Wout van Aert. Okay, so, sabagay, stage 11. How many more to go? 10 more stages in this Vuelta a España because this is a 21-stage major race in Europe. And speaking of cycling, umalis ang 7-Eleven for the Tour of Oman and then the One Day Classic. And then after that, they'll go to Dalangkawi naman. Abangan natin dahil baka lang ha, 7-Eleven, kahit foreigner yung member ng team, pero may tatlong local in Corpus, and then Kita and Ularte, ay may chance naman po na kumbaga malagay din doon UCA event. Tapos kung ang mananalo either si UB, si Matt Sherwin o kaya si Bradley ay syempre naka-register pa rin sa team na 7-Eleven Road Bike Philippines. May Philippines doon at daladala pa rin ang ating koponan na Philippine Continental Team. Abangan natin yan within this week. Kaya sa araw ng Sunday, mas marami kaming balitang cycling na ibabahagi sa inyo. Okay? So sa ngalan po ng ating team, Headline Sports, si Suzanne, si Nida, si Team Tapales, ganun din ang ating Malolos Transmitter. Please do stand by for the news and then we'll have the key sports of Team Tapales. Abangan kung sinong atleta ang itatampok ni Timmy para sa araw na ito. And then mamaya po ang ating invitation sa inyo, we have the sports news roundup and then yung mga game on para ating maraming guests, si Ayang Maliare, mga Asian Games bound o kaya naman yung pinaka din sa mga nag-uwi ng titulo and then medalya para sa Team Philippines. Then of course yung mga NBA show natin. Plus later this afternoon, may Sports Radio Magazine, may post game and of course Sports 918 ni Rhea Arevalo. Manatiling nakatutok sa Sports Radio. Nasa Sports Radio 918 AM kami. Nandito rin kami sa Sports Radio live stream. Okay, nandito rin kami sa PBS Receiver. Just click Sports Radio. You can download PBS Receiver via your App Store o kaya naman Google Play. So Sports Radio anytime, anywhere. Then nasa YouTube na rin tayo, ilan sa mga interview at minsan then diretso na kami na napapanood sa YouTube. Magkasabay po YouTube at saka yung Sports Radio live stream natin. At meron din kami na Twitter o yung X, kaya hindi po kayo mahuli sa ating mga balita. Plus, kasama na rin po kami sa website ng Radyo Pilipinas. Hahanapin nyo lang yung Sports Radio doon sa website ng Radyo Pilipinas at kompleto yung pinakamalalaki nating storya, napapublish din po namin doon, di ba? So, maraming salamat. Ito pa rin po si Judith Caringal. God bless everyone!
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
6: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
9: Headlines ngayon.

0: Philippine Standard Time, it's 9:56 a.m. Good morning, and here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. said the flood control master plan, which had been ignored for decades, would be implemented. During his inspection at the Agana Bridge in Tarlac, the president laments that the flood control master plan has been there all along but never implemented. Public Works Secretary Vince Deason said various master plans for flood mitigation structures across the country are not yet complete, citing climate change concerns and a lack of plans in some areas. While they have no national flood control master plan, he said it has master plans for river basin and urban center. Deason expressed support for the PROS Master Plan on Infrastructure and National Development Act. In news abroad, U.S. President Donald Trump announces a historic crackdown on trucking fraud, shutting down over 270 truck driving schools. The Federal Motor Carrier Safety Administration executed the emergency removal of 110 commercial driver's license training schools connected to more than 5,000 drivers who failed English proficiency tests. Federal officials also identified unlicensed instructors at inadequate training spaces and other violations during nationwide inspections. The additional 160 schools were shut down because they don't have adequate space for training or were using unlicensed instructors. In sports news, Kylen Progelia and Sofia Pagara post their first victory in the ABC Beach Continental Championships in Shanglu, China, defeating Kazakhstan in straight sets 21-13, 21-14. Meanwhile, in US Open, world number 1 Arina Sabalenka beat qualifier Polina Iatenko 6-1, 6-1 at the US Open second round. The two-time defending champion was simply too much to handle for the world number 160 Iatenko, as Sabalenka advanced to the third round in New York in just 53 minutes. She will face Uzbekistan's Kamila Nakhimova on Friday in what will be a fourth meeting where Sabalenka leads 3-0. Meanwhile, in Vuelta a España, Britain's Matthew Brennan sprinted his third win at the 2026 Vuelta a España on Wednesday as he powered the victory on stage 11. The 21-year-old Vismalis biker rider easily held the Frenchman Brian Coquard and Belgium's Jordi Meus at the climax of the 153.8-kilometer route from Cartagena to Llorca. Overall leader Enric Mas of Spain retained the red jersey as 1 minute and 18 seconds lead over Slovenia's Primoz Roglic in the general classification, with Britain's Oscar Ondi just over a further minute back and forth. Brennan held up the three fingers as he crossed the line to celebrate a trio of victories in an impressive first Grand Tour. Philippine Standard Time, it's 9:59 in the morning. Matiling natutok sa sports radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Wala po si Mita Pales. Aris sa magandang umaga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros. Tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad. At habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, Wild Honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. Bata ang bida.

0: Philippine Standard Time, it's 10:05 ng umaga at muli po tayo kabalik dito sa Kili Sports Radio 918 AM. Ako po si Timmy Tamales, ang Kuya Timmy ninyo, kung saan makasama nyo dito for Kili Sports sa araw nito, kung saan isimulan natin ang mga usapang Asian Games dahil in a span of 16 days to go. Grabe, 16 na araw na po, just like over 2 weeks to go, magisimula na po ang 2026 Aichi Nagoya Asian Games na gaganapin nga po sa bansang Japan. Talagang maraming excited dito dahil syempre Japan is one of the, you know, top countries with regards to sports, saka talagang napaka-modern, saka napakagandang lugar na puntahan. And for this year nga sa Japan po gaganapin itong Aichi Nagoya Games. And for today, may mga topics din tayo na pag-uusapan, yung mga competitions, yung mga nanalo po na atletang mga kabataan, tayo i-discuss later. Pero for this time being, tingnan natin, sino ba yung itatampok natin? Dahil the past few weeks, may mga interviews po tulad si Ate Ayang na nakuha na sa koponan ng gymnastics. At tinitingnan natin dito, dalawang trampoline gymnast po ang itatampok natin dito. Wala iba kundi si Jerry Ilano Jr. at si LJ Padilla, Luvicor Janine Padilla. Sila po yung mga itatampok natin dito sa Kili Sports. Pero bago tayo tumungo doon, bigyan pansin natin yung 2026 Aichi Nagoya Asian Games, kung saan titignan natin dito. Ilang sports ba yung tampok dito? Sige ba yung mga batang makakasama dito? Siyempre, malalok yung isa mga pinakabata nating atleta, si Maisel Paris Aligado dito, once again representing the Philippines. And siyempre, dito sa nasabing competition, ito, marami tayong bansang lalok dito. So, nasa 45. All 45 National Olympic Committees who are member ng Olympic Council of Asia or OCA ang expected to send delegation dito sa ano, sa nasabing continental tilt. And syempre, itong mga sports yung kasama dito. Meron sa aquatics, meron artistic swimming, diving, swimming, water polo. Syempre may archery, may athletics, may badminton. Sa baseball naman, may baseball and softball. Basketball, may yung 5-on-5 basketball, kung saan pagbibidahan ito ng ating Gilas Pilipinas, defending champion dito sa men's basketball. And then, 3x3 basketball, meron din. Meron boxing, meron breaking, may canoeing, slalom and sprint, meron combat sports, jiu-jitsu, courage, mixed martial arts, may cricket, may cycling, kung saan meron ditong BMX, mountain biking, road cycling, and track cycling. Apat po yan. And then, equestrian, esports, na i-cover ng ating ano na pag ng ating kasama si Mika Go na nandiyan sa lawa, ating EP na si Mika Go. And syempre, fencing meron din dito, field hockey, football, golf, gymnastics, artistic, rhythmic, and trampolining, kung saan later on paparinig natin yung naging panayam ni Ate Ayang dito sa ating mga trampoline gymnast. Meron din dito handball, judo, kabaddi. Kabaddi is ano, kabaddi meron din dito. Meron din karate, modern pentathlon, paddle. Ay, ni paddle na. O, grabe, paddle na dito. Tapos sa rowing, rugby 7, sailing, sepak takraw, shooting, skateboarding, squash, surfing, table tennis, taekwondo. May taekwondo, virtual taekwondo, tennis, and then soft tennis, techball, triathlon, volleyball, beach volleyball, indoor volleyball, weightlifting, wushu, wrestling, and po. And syempre, ibanggit natin football. Ang darangang marami tayong mga abangan dito. And hopefully yung 4 gold medals na nakuha last time around ng Philippines ay masurpass natin this time sa magaganap na 2026 Aichi Nagoya Games. Kung saan itong Aichi Nagoya Games ay merong motto na Imagine One Asia. Ayan, grabe. Official motto, Imagine One Asia. Iisa tayo sa Asia. Ayan, syempre. At ayan po yung mga abangan natin. And itong itatampok natin na trampoline athletes natin, trampoline gymnastics, ang tatampok natin for today, ay meron pong, syempre, ang kanilang competition will be on, ayan, tingnan natin na, September 27, araw ng Linggo, kung saan may gold medals pong ibibigay dito. Yun po yung same day, yun po yung gold medals po na mapanalunan. Same day na rin po yun. 2 gold medals, it's in the men's and women's trampoline gymnastics. So, Siyempre, bago tayo tumungo sa interview ko, muna tayo ng konting break. Sa pagbalik natin, ay tumungo tayo. Unahin natin yung naging panayam ni Ate Ayang kay Jerry Elano Jr., kung saan itong si Jerry ay siya po yung representative natin sa men's trampoline gymnastics. Pakinggan natin kung ano ba yung, kung saan ba siya nanggaling, kung ano ba yung sport niya before, and kung paano niya paghahandaan itong nalalapit na 2026 Aichi Nagoya Asian Games. So magbabalik po ang Kiddy Sports after some few reminders.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Ito, sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM.
5: Harry Ilano ng ating Philippine Trampoline Gymnastics Team.
6: Afternoon po.
5: Yes, Jerry, of course, una sa lahat, congratulations. Asian Games bound ka na. And
6: Apa.
5: First Asian Games ito para sa iyo. So, anong nararamdaman mo?
6: Siyempre po, masaya po na unting kinakabahan po kasi first time ko lang po kasi makakasabak sa Asian Games po.
5: You're just 18 years old, Jerry, pero dito sa 18th year mo talagang makikita natin yung talent mo and lahat ng athlete din talagang isa to sa pangarap yung makapag Asian Games. Gaano kalaking bagay sa iyo to, Jerry, na ito na, ngayon taon na matutupad yung isa sa mga dreams na yon?
6: Kasi po pinaghirapan ko rin po kasi yung pagod din po yun tsaka pagod din po talaga siya kahirap ng training din po. Kaya deserve din naman po na makapag-qualify sa Asian Games po.
5: Yes.
6: Perfect naman po.
5: Yes. Well, deserve. And of course, paano ka ba nag-qualify? Meron bang naging qualification?
6: Meron po. Yes. Meron pong qualification. Nitong June po, nag-Asian Champ po kami. Tapos may tickets din. May tickets po na kung maka-qualify ka po sa Asian Games, nakakuha ko naman po. Nag-top 16 po ako kasi senior po kasi. Senior category po yung trampoline na nilabanan ko po. Nag-qualify po ako.
5: Wow. So, dun pa lang, talagang last June, nalaman mo na agad, no? Na-inform ka na na Asian Games ticket yung nasiguro mo, no? Paano paghahanda, no? Kumpara dun sa mga ibang competitions, no? Na nasalihan mo na, paano mo inihahanda yung sarili mo dito sa Asian Games?
6: Puro training po, araw-araw po, tapos pahinga, tapos training ulit, pahinga. Ano lang po talaga, be healthy lang po, tapos yung condition po ng katawan.
5: Yes, 3 years ka ng miyembro ng ating Philippine Trampoline Gymnastics Team. So, formerly, ano ka? Nag-cheer dance ka? Kailan mo parang na-discover na parang, uy, pwede pala, meron palang talento sa trampoline gymnastics? Yes.
6: Kasi po dati po cheer dance po talaga ako. Nag-cheer dance, tumbling-tumbling lang din po. Tapos, naging artistic din po ako katulad nila Carlos Yulo or Rubiolo po. Tapos hanggang sa atakin po kami sa trampoline gymnastics hanggang maging national team po.
5: From artistic gymnastics, nag-shift ka ng trampoline gymnastics.
6: Yes po.
5: So, ano yung major na hamon sa'yo doon sa transition na yon?
6: Yung trampoline po kasi nagustuhan ko lang din po eh. parang mas nagustuhan ko po yung passion na magkakaroon po ako ng opportunity sa trampoline kasi sa artistic po kasi mas marami pong kalaban kumbaga sa trampoline po, unti lang po pero mas maraming kalaban pag Europe, Chess, Asian po malalakas na rin.
5: Yes, eto yung piniplay natin yung some clips mo during training. So, paano bang iniiskoran? Paano ba ang judging kapag trampoline gymnastics?
6: marami po kasi mga deduction po eh. Kailangan din po din ano, palinisan din po, tapos mataas din po yung height. Tapos yung mga tuhod, saka ang katawan po, saka yung paa. Ayun din po, may bawas din po yun. Pero pag maganda naman po yung performance, maganda rin po yung kalabasan ng score.
5: So ilang ano, ilang set ng pagtalon yung kailangan mong buuin, kumpletuhin?
6: Ano po? 10 skill po. Tapos dapat po lahat 'yun malinis. Tapos maganda po yung height sa performance.
5: Nakita ko nga pero, talagang ano no.
6: Yes po, buwis buhay din po kasi.
5: Yes, buwis buhay. So kamusta 'yon? Kailangan yung height mo 25 feet or 8 meters high? Yun ang minimum or yun yung required?
6: Basta po tansya nyo po kung anong height ang gusto mo. Sa depende po sa skill, kung mabigat po or magaan lang. Kasi po yung sa akin mabigat-bigat din po kasi yung triple. Kaya mabigat din po yung height. Kaya mas mabigat po yung landing, mas mahirap.
5: Yes, so kailangan doon pa lang sa RM, makapag ano ka, makapag tumbling, makapag ano, lahat ng
6: yes,
5: routine.
6: Yes po. Timing din po kasi yan, saka yung preparation din po sa katawan. Hindi po basta-basta tumbling. May inaayos din po kasi sa katawan po namin na nakatayo kami. Ganito. Yes po.
5: Bilang isang trampoline gymnast, ano so far yung most memorable na training or competition na pinagdaanan mo?
6: Siguro po yung ano, yung competition po, like Asian Champ po.
5: Bakit?
6: Marami
5: bakit
6: yun? Kasi po, mas masarap po kasi mga pag-competition sa ibang bansa kasi makikita mo yung mga malalakas mong kalaban.
5: Yes, parang ano, may dagdag na extra push sa'yo, no?
6: Ano ka po, na-inspire ka po. Kasi yung mga pinapanood mo lang sa IG Reels, sa mga video-video, kalaban mo na.
5: Yes. Siyempre, ito, first Asian Games mo, saan ka pinaka na-excite? At the same time, ano naman yung nagpapakaba sa'yo?
6: Na-excite po ako sa ano, sa competition, siguro makapag-Japan din. Kasi first time ko rin po makapag-Japan. Yung pressure lang po, wala naman po masyadong pressure. Hindi ko naman po kasi iniisip masyado yun. Pag kahit tumatalon, confident lang po sarili.
5: Last June lang, di ba, nung first Asian Championships mo senior. So, syempre, though Asian level yon, but this time, iba pa rin yung Asian game. So, anong inaasahan mong posible sa yung maging, ano, maging hatak or maging hamon doon sa during the tournament?
6: Yung ano po, yung routine ko po na dapat mabuo po na malinis, secured po talaga na hindi po talo sa OLATS. May magandang ranking din po. Personal goal ko lang po is ano, maganda po yung performance is malinis. Maganda po yung rank. Pero goal ko rin po talaga magka-medal kung bibigyan po mga kapag may chance.
5: Yes. Talagang lahat no mag-aaspire ng medal for from the Asian Games. But of course, dalawa lang kayong representative. Yung isa po natin, ang women's representative natin, si LJ Padilla. No? So, gaano ka sarap yon? Hindi mo solong dadalin din ang trampoline gymnastics? May kasama ka dito?
6: Yes po. Masaya rin po kasi may kasama kang dalaro. Hindi ka kakaban, mag-isa ka lang. Ayun po.
5: Yes, pero kayong dalawa, nagkakausap ba kayo sa training? Anong...
6: Yes po. Sinusupport naman po namin isa't isa. Lalo pag nagro-routine po, teacher po kami, nagtutulungan po kami, lahat po kami magtitin.
5: Yes. Ano yung nilook forward mo dito sa Asian Games? Bukod sa syempre, first time mo na makakarating ng Japan, ano pa yung mga ine-expect mo?
6: Makita ko po ulit yung mga kalabang ko malilakas.
5: Ano ba nakita mong kalaban mong malakas last Asian Championship?
6: China po talaga siya ka Japan. Noong June, sila rin po yung nanalo, China-Japan.
5: So sila, no? Pero pagdating dun sa training, sino ba yung coach na nag-guide sa'yo? And ano ba yung typical training routine mo bilang isang trampoline gymnast?
6: Sila Coach Deo po, si Coach Erin. Ano po, maganda rin po yung preparation na ginagawa po namin kasi natututukan po kami ng coach namin.
5: Paano yung typical training routine ng isang trampoline gymnast, Jerry?
6: May conditioning po, tapos aayusin po yung mga jumps sa trampoline, linis-linis.
5: Yes, hindi ka ba ano, natakot dun sa first time mo na nag-trampoline? Kasi di ba ang taas-taas nung height, may time ba na umabot ka sa bubong, gano'n?
6: Yes po, doon po sa kabila po sa Intramuros. Maabot po talaga kami sa Bakal. Kaya dito po kami ngayon sa may Philippine Sport Commission nagtitraining. Kasi po yung ceiling po dito mataas. Di katulad sa Intra. Pero pag sa height naman po, sanay naman na po kami na mataas na height. Pero minsan po,

0: it ka, no? Paano nakatulong sa'yo yung ganong foundation? From cheer dance, paano siyang nakatulong?
1: Ano po kasi, sa tumbling-tumbling lang din po eh. Prepare, ano, tapos nabulat lang po ako, naging artistic ako, tapos naging trampoline po. No, marami rin po kasi pinagdaanan.
0: Nung mag-gymnast ka pa, ano yung special event mo nun? Sa floor ka din ba? Sa vault?
1: Floor po.
0: Ah, floor. Sa tumbling talaga. Yun talaga strength itong si Jerry, no? But of course, syempre, 3 years na, no? Kung babalikan mo yung Jerry Ilano from day one, no? Na pumasok ka sa ating national team up to now, ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo? Narating mo na tong ganitong level?
1: Siyempre, ano po, proud po ako na nandito po ngayon, no? Makakapag-Asian Games po ako. Pero marami pa po kasing pagdadaanan. Kasi araw-araw, training, hanggang sa mag-improve po. Yes po.
0: Ayun, so training lang talaga ng training, no? But of course, meron na bang schedule? Kailan kayo nakatakdang umalis for the Asian Games? Or
1: meron po. Ang schedule po, September 14 po. Tapos ang competition po, September 28.
0: Wow, so September 28 yung mismong araw ng trampoline gymnastics event, no? So again, syempre, tatlong taon mo nang sinusuot, binabandera ang Philippine flag and nire-represent ang buong bansa. Ano yung kahalagahan na to sa'yo? Gaano kalaking bagay sa'yo to na ma-represent yung buong Pilipinas globally?
1: Siyempre, sobrang halaga rin po sa akin as part of national team po na ma-represent ko po itong bansa natin. Sobrang proud din po ako sa sarili ko kasi nandito po ako ngayon. Lalo na po itong mataas na competition, Asian Games.
0: Yes, and syempre Jerry, ikaw ay isang representasyon, no, na meron tayong trampoline gymnastics, no. Syempre, madalas naririnig natin artistic gymnastics, mm-hmm. 'di ba, yung rhythmic, but this time meron din tayong trampoline. Anong gusto mong iwang message din sa lahat, no? Maybe interested sila to join trampoline mm-hmm. gymnastics. Anong message sa kanila?
1: Try niyo na din po mag-trampoline gymnastics. Masaya rin naman po. Kahit sa mga ano lang po, park lang po, sa wee jump, masaya rin po, maka-experience po yung mga ganun. Tumbling.
0: Yes. Sino bang inspiration ni Jerry para dito sa Asian Games?
1: Inspiration ko po, family ko po.
0: Wow, family mo. Paano kanila sinusupport?
1: Sinusupport lang po nila kung saan po ako nandito or nandun. Basta, support lang po sila kung nasan po ako ngayon.
0: Yes, Jerry, former Batang Pinoy medalist ka, di ba? So, from Batang Pinoy stage up to the Asian Games stage, ano ang mensahe na to? Ano ang parang message na gustong ipakita nun?
1: Puro, pagsumikap ko rin po kasi ng mga pag-Asian Games. Kasi di ko rin po inasahan na Batang Pinoy po ang nakontrain, tas mga pag-Asian Games po.
0: Yes, talagang pagsusumikap lang, no? Yun yung secret doon. Again, Jerry, baka meron kang gustong iwang message sa lahat sa paparating na Asian Games.
1: Promise ko lang po na makapagrating po ako ng maayos, tapos magbubuko po ng maayos, maganda pa performance. Yan po.
0: Yes. All the best and syempre mag-ingat ka doon, Jerry. Your parting message as well sa lahat ng mga sumusuporta, tumutulong, no? Para patuloy kang makapag-training, patuloy kang makalabas ng bansa, no? Jerry?
1: Apo. Sa lahat po ng sumusuporta, thank you po. And thank you po sa mga ka-teammate ko dyan, kahit nandito lang po sila. Tapos sa coach ko po, sila Coach Deo po, sa Coach Erin, dito lang po sila sa tabi-tabi.
0: Yes, kamusta mo kami sa kanila dyan sa tabi-tabi, no? Again?
1: Dito po sila nag-stretching. Kasi may afternoon training pa po kasi kami.
0: Yes. So again, all the best sa magiging Asian Games debut mo, Jerry Ilano. Mabuhay ka.
1: Thank you po. Bye-bye.
2: Anak, bukas na naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Gugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak, ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo!
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo,
3: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We

0: At nga po mga interviews, syempre courtesy of Ate Arian Malyari dito sa Kidi Sports, sa ating iplinig ngayong araw to, araw ng Webes, September 3, 2026. So it's a first Thursday of the month, Burr month po. At kung di pa kayo binabati ng Merry Christmas po sa inyong lahat. Dahil Burr month po, sabi nila, Pasko na kapag Burr month na. Anyway, syempre nakasama po natin si Jerry Ilano Jr. at si LJ Padilla, ang ating representatives for trampoline gymnastics sa nagmaganap na 2026 Aichi Nagoya Asian Games sa Japan. Ang magiging laban po nila ay sa September 27. That is a Sunday. So, check natin kung kailan, kung anong oras po magiging laban nila dahil syempre, Japan is an hour ahead from the Philippines. And syempre, to give way din, syempre, yung mga iba pang mga participants natin or delegates for gymnastics, the men's artistic gymnastics, syempre walang iba, double gold medalist natin sa Paris Olympics, Carlos Adriel Yulo. Dito rin si Carl Jarrell Eldro Yulo, ang kanyang kapatid, si Juancho Miguel Besana, Justin Ace De Leon, at si Zachary Nunez. Sila po yung sa men's artistic gymnastics. Sa women's artistic gymnastics, Levi Ruivar, Kylie Kevam, Shara Andrew, Lawrence Supnet at si Haley Garcia. And then sa ating rhythmic gymnastics, Brianna Labadan at si Jasmine Altea Ramilo. Habang sa trampoline gymnastics niya sila Jerry Ilano Jr. at si LJ Padilla. Sila po yung ating delegates for gymnastics dito sa 2026 Aichi Nagoya Games na gaganapin po sa Japan. And to cap up our show, syempre, maraming salamat po sa mga nakasama natin for today sa Master Control. Kay Dita ni Dereskin Soriana sa console ang nagbabalik from Pangasinan. Na-stranded daw ng 17 hours yan si Dita Nida. At 12 hours lang. Ayan. 12 hours daw na-stranded niya sa habang pababalik dito. And syempre, ang ating kasama rin sa Warka, si Zane Barameda at si Mika Gong ating EP. At syempre, salamat din kay Ate Ayang Malyari sa interviews na i-premium natin for today. Siyempre, binabati ko pa rin na ang aking mga magulang, si Mama Arnita Palace and Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. I love you. And siyempre, sa aking girlfriend at sa Aika, hi, say I love you. And yan na po ang ating programa sa araw nito sa Kidi Sports. Binabati ko rin pala ating kasama na si Dota 2 Pro Player at 5 km, Jess Laid, na runner. Ayan. Hello sa iyo. Siyempre, sa ating kasamang si Machu Pacheco, binabati rin natin. Ayan. At see you later guys wala sa Sports News Roundup dahil lugawig po ako mamaya sa Sports News Roundup. And have a happy Thursday everyone.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa campus sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus sports, where champions are built and greatness begins.
13: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
14: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
13: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
14: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
13: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
15: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Wild Honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
17: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
18: Radyo Pilipinas!
19: Radyo!
16: Sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinabing matatapos na ngayong taon ang pag-update sa Flood Master Plan.
0: Headlines.
4: 39 na flood catchment facility sa Metro Manila, execution ready na. Karagdagang pasilidad, asahan kahit matapos ang termino ng kasalukuyang administrasyon.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. tiniyak na humahanap ng solusyon para sa nararanasang baha sa NLEX. Libreng toll fee sa piling bahagi ng expressway magpapatuloy hanggang bumalik sa normal ang sitwasyon.
0: Headlines.
4: Air quality sa Metro Manila bahagyang bumuti sa kabila ng haze mula sa forest fire sa Indonesia. Mga Pilipino sa nasabing bansa nananatiling ligtas.
0: Headlines.
3: Agarang tulong sa pamilya ng dalawang Filipino seafarers na nasawi sa oil tanker attack malapit sa Strait of Hormuz, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr.
0: Headlines.
4: At Department of Budget and Management naglabas ng 8.68 billion pesos para sa salary upgrades ng public school personnel.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 6 na minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, September 3, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang tulong sa pamilya ng dalawang Pilipinong seafarer na nasawi sa pag-atake sa isang Saudi-flagged crude tanker sa Strait of Hormuz noong August 31. Sa online press briefing, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na katuwang ng ahensya ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pagbibigay ng tulong sa mga naulila. Ayon kay Kakdak, personal niyang dadalawin ang mga pamilya ng mga nasawi. Kinumpirma rin ng kalihim na 16 na Pilipino ang sakay ng barko ng maganap ang atake. Nagkaroon din 6 ng sunog sa barko. Sa ngayon, nasa Oman na ang mga 10 ng 2 Pilipino at isinasaayos na ang repatriation. Nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Migrant Workers sa mga kaanak ng mga biktima.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng Embahada ng Pilipinas sa Indonesia na ligtas at walang dapat ipangamba ang mga kaanak ng OFW sa naturang bansa sa kabila ng patuloy na paglawak ng forest fire doon. Inihayag ni Philippine Embassy in Indonesia Second Secretary at Consul Sheila May Briones na hindi gaanong nakararanas ng haze o makapal na usok ang mga nasa Jakarta mula nang maitala ang malaking sunog sa mga kagubatan. Paliwanag ni Briones, malayo ang kabisera sa eksaktong lokasyon ng sunog at ang kasalukuyang direksyon ng hangin ay papalayo sa kanilang kinaroroonan. Pagitiyak ng embahada na patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon ng mga OFW at nakahandang magpaabot ng mabilis na tulong sakaling lumawak pa ang sunog at maapektuhan ng iba pang lugar na may konsentrasyon ng mga Pilipino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi lang ginagawa, subalit sa matagal ng panahon ay mayroon ng master plan para sa flood management ang bansa. Ito po ang binagyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng pagtugon ng gobyerno para masolusyunan ang problema sa baha. Ayon sa Pangulo, dekada na ang binilang sa pagkakatenga ng master plan na ngayon ay sinisimula na ng pamahalaan. Kasabay naman ng pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo't na't nasa 4 na dekada na ang nakalilipas. Bago aniya matapos ang 2026 ay matatapos na ang pag-update dito kung saan kabilang ang nasa 16 hanggang 18 major river basin.
5: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Malacañang iginiit na hindi mabagal ang pamahalaan sa ginagawa nitong pag-aayos sa problema sa bansa sa baha. Bigat ng dapat ayusin sa problema sa baha, tumagal na ng halos 4 na dekada. Ang detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanindigan ng Malacañang na hindi mabagal ang ginagawang pagkilos ng gobyerno para maresolba ang mga problemang kinakaharap sa kasalukuyan ng bansa sa pagbaha. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sadyang marami lang talagang dapat ayusin na ayon na din sa mga eksperto ay hindi naisaayos ng ilang dekada. Halos 4 na dekada ani Castro ang naiwang kay Pangulong Marcos na dapat resolbahin problema na may kinalaman sa pagbaha. Pagbibigay din ni Castro, hindi mabagal ang ginagawang aksyon ng Pangulat, patunay dito ang mga hakbang na nagawa na para maibsan ang problema sa baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ina-update na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kasalukuyang framework ng Flood Master Plan. Posible kasing hindi na magamit ang master plan na didevelop pa noong 1930s at 1940s, lalo't hindi na karaniwan ang mga pag-ulan ngayon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sa poll noong May 31, 2026, in-update ng DPWH ang master plans at feasibility studies para sa 16 na major basin habang tinatarget na maisapinal sa katapusan ng taon ang para sa Cagayan at Pasig, Marikina at Laguna Bay River Basin.
7: Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins and other critical principal rivers.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Handa nang simulan ang pagtatayo ng 39 na flood catchment facilities sa Metro Manila na layong gawing sponge cities para masolusyonan ang problema sa baha. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chair Romando Artes, bawat LGU ay magkakaroon ng 2 hanggang 3 sites kung saan ibabase ang proyekto sa lokal na kondisyon ng bawat lugar. 5 priority flood catchment projects sa Metro Manila ang inaasahang makukumpleto sa June 2027 at kung makakakuha ng pondo para sa buong 39 na proyekto ngayong taon ay maaaring makumpleto pagsabit ng December 2027.
8: Yung timetable po, base po sa amin usapan ng initial na usapan ni ES Recto, yung pipiliin po naming sites ay yung matatapos by second half of next year. Yun naman pong iba, kung masisimulan po early next year, we'll commit po na we can finish it within that year, 2027.
4: Si MMDA Chair Romando Artes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nangako ang Asian Infrastructure and Investment Bank ng inisyal na $200 million para sa itatayong flood catchment facility sa Metro Manila. Ang naturang bangko ay katuwang ng World Bank sa naibigay na inisyal na pondo para sa flood water management project ng Pilipinas. Hindi naman nabanggit ni MMDA Chair Romando Artes kung saang lugar ilalaan ang nasabing pondo. Ngayong Webes, mag-uusapan kung magkano ang uutangin para pondohan ang flood catchment facilities.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Asahang mas marami pang itatayong flood catchment facility sa bansa kahit matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay MMDA Chair Romando Artes, habang isinasagawa ang mga proyekto, ay pag-aaralan ng iba pang lugar na pwedeng pagtayuan na nasabing pasilidad. Ang Netherlands-based na consulting engineering company na Haskoning ang nagsumite ng 520-page feasibility study para sa Sponge City Project na mula sa tinukoy na 107 potential sites ay naging 39.
8: We'll study all of this after the po ng 39, even during execution ito, we'll study other site for expansion in the future, which I think will go beyond this administration.
4: Si MMDA Chair Romando Artes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Hindi tumitigil ang gobyerno sa paghahanap ng solusyon sa bahang nararanasan sa North Luzon Expressway o NLEX bunsod ng mga pag-ulan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bumababa na ang tubig sa northbound lane ng NLEX, gayon din ang oras ng biyahe. Kinakailangan na rin aniyang trabahuhin ang southbound lane ng NLEX dahil kahit anong gawing pag-pump ng tubig ay wala rin itong ibang pinupuntahan. Nakikitang plano ng gobyerno ang paghukay sa ilang lugar para doon muna pansamantalang manatili ang naipong tubig at hindi sa mismong kalsada.
9: Yung dinaanan namin kanina ay pantay lang yung tubig sa magkabila. Kung saan mo bobombahin, ganun din, babalik at babalik din yan. Pero makakahanap tayo ng paraan, iniisip namin na huhukayin yung mga ibang lugar doon para doon iipot yung tubig imbis na pupunta sa kalsada. So, but dahan-dahan makikita natin na yung NLEX ay nadadaanan na. Northbound is already 45 minutes daw na lang ang naging traffic.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Ipinagutos ng Department of Transportation sa North Luzon Expressway o NLEX Corporation na maglabas ng warning system sa mga motorista 3 oras bago ang inaasahang buhos ng ulan. Ito ay para matulungan ng mga motorista na umiwas sa flood-related traffic at maghanap ng alternatibong ruta. Ayon sa Toll Regulatory Board, dapat ding ilagay sa abiso na sarado ang San Simon-Pulilan segment ng NLEX habang nabibigay ng tamang rerouting sa mga motorista. Inatasan din ng NLEX Corporation na ikonsidera ang pag-reimburse sa toll fee ng Class 1 vehicles na napilitang mag-U-turn sa NLEX dahil sa matinding pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga. Sa ngayon ay libre ang toll sa mga sasakyan na manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga at pabalik.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nilinaw po ng Toll Regulatory Board o TRB na ipatutupad ang backroom computation para sa mga sasakyang dadaan sa North Luzon Expressway basta sakop ito ng parte ng NLEX na sakop ng waiver. Sa panayam ng programang Boses kay TRB spokesperson Julius Corpus, sinabi nitong otomatikong maibabalik sa RFID ng mga motorista ang magiging bawas sa backroom computations kung dumaan ang mga motorista sa kahabaan ng Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga kung saan naitala ang mga pagbaha. Pagdating naman sa duration ng nasabing waiver sa pagbabayad ng toll sa partikular na bahagi ng NLEX, kinumpirma ng TRB na iiral ito hanggat hindi tuluyang na ibabalik sa normal ang daloy ng mga sasakyan sa NLEX. Epektibo ang nasabing free toll fee sa parehong northbound at southbound lane ng NLEX mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga.
10: Kung kayo po ay naka-RFID, initially matcha-charge kayo ng distance that you traveled per yung Opo. Regular fee.
3: Okay.
10: However, iba backroom computation po yan yung operator. Nang sa ganun, maibalik yung halagang binanggit ko kanina sa kanilang account, yung toll fee na hindi nila dapat.
3: Yan po ang tinig ni TRB spokesperson Julius Corpus.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Nagbulong ang Department of Public Works and Highways o DPWH kasama ang Japanese consultant na Nippon Koei CTI Engineering, gayon din sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at mga opisyal ng Toll Regulatory at NLEX Corporation para masolusyunan ang matinding baha sa North Luzon Expressway kasunod do o alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa immediate solutions na isusulong ng DPWH at NLEX Corporation ay ang paglalagay ng sheet piles upang hindi tumawid ang tubig mula sa Tulaok River sa expressway at ang pag-deploy ng DPWH at MMDA ng high capacity pumps upang mahigop ang naipong tubig baha palabas ng expressway. Kasama rin sa plano ang pagpapalalim ng Tulaok River na magsisilbing imbakan ng nabombang tubig upang maiwasan ang pag-apaw sa expressway tuwing high tide o tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, napakahalaga ng koordinasyon ng pamahalaan sa pribadong sektor para pirming masolusyonan ang taon-taon ng perwisyo ng baha sa NLEX.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Gagamitin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang emergency lane sa North Luzon Expressway para mapabilis ang paghatid ng relief goods sa mga lugar na sinalantan ng bagyo at habagat. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Leo Quintilia, pinayagan ng NLEX Management ang mga delivery truck ng ahensya na gumamit ng emergency lanes. Ihahatid ang family food packs at non-food items sa mga apektadong lugar sa Central Luzon at mga karating na rehiyon. Target ng DSWD na makumpleto sa loob ng 5 araw ang replenishment ng relief supply sa mga LGU na matinding naapektuhan ng baha. Lalagyan ng signage, delivery receipts at do not delay signs ang mga truck para mabilis silang makilala at makadaan sa NLEX. Mayroon pang mahigit 3.5 million na family food packs ang DSWD na naka-preposition sa iba't ibang bahagi ng bansa, habang 380,000 kahon ang nakatalagang ihatid sa Central Luzon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Higit 2.5 milyong family food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Sumampa na sa mahigit 2.5 milyong family food packs ang naipadala ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng magkakasunod na bagyo at habagat sa nakalipas na halos 4 linggo. Kabilang sa mga lugar na patuloy na tinutulungan ng mga komunidad sa Central Luzon at Calabarzon na naapektuhan ng habagat. Bukod dito ay nasa 36,000 ready-to-eat food packs na rin at higit 19,000 non-food items ang naipamahagi sa mga biktima ng kalamidad. Kaugnay nito, aabot na rin sa 1.7 bilyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na nailaan ng DSWD sa tuloy-tuloy nitong relief assistance. Nananatili namang available ang nasa 5 bilyong piso pa ng stockpile at quick response fund para sa augmentation assistance sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa lagay po ng ating panahon, nakalabas na ng bansa ang bagyong Pilandok. Gayunpaman, sinabi ng PAGASA na patuloy pa rin magpapaulan ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Sa ngayon ay patuloy ding binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong Saudel at isang low pressure area na may maliit na tsansa na maging bagyo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinangangambahang magkakaroon ng second wave sa kaso ng leptospirosis sa susunod na linggo. Kasunod ito ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at Central Luzon noong weekend. Ayon kay Infectious Disease Specialist Dr. Ron Jean Solante, posibleng tumaas ang bilang ng mga maa-admit sa ospital sa katapusan ng linggong ito o sa susunod na linggo. Ganun pa man, maaari anyang hindi ganun karami ang bilang ng mga matatamaan ng leptospirosis sa second wave.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kabila ng pangambang tumaas muli ang mga kaso ng leptospirosis, tiniyak ng Department of Health o DOH na sapat ang leptospirosis medicine para tugunan ang demand kung kinakailangan. Ayon kay Health Acting Secretary Edwin Mercado, may 3.1 million capsules sa main warehouse na maaaring ipamahagi sa mga binahang lugar. Plano rin ng DOH na bumili ng 4.88 million doxycycline pills sa susunod na taon na ipapamahagi naman sa lahat ng health centers sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inaasahan na ng Department of Agriculture o DA ang paglaki pa ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo. Sa ngayon kasi, lumobo na sa 3.39 billion pesos ang naitalang pinsala at production losses sa 8 rehiyon sa bansa. Apektado nito ang mahigit 80,500 na mag-asaka at mangingisda, habang nasa 72,766 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Pinakamalaki ang pinsala sa Palayan, umabot sa 1.86 billion pesos, katumbas ang mahigit 66,500 na hektarya ng apektadong taniman. Sa ngayon, nagpapatuloy ang assessment at validation sa mga apektadong lugar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Bahagyang bumuti ang air quality sa Metro Manila sa kabila ng haze bunsod ng forest fire sa Indonesia. Ayon kay DENR Environmental Quality Management Division Chief Jundi Del Socorro, 7 lugar na lang sa Metro Manila ang natag na unhealthy para sa sensitive groups. Kabilang dito ang Las Piñas, Makati, Malabon, Paranaque, Katipunan, Commonwealth sa Quezon City at Taguig. Fair air quality naman ang nalalabing lugar sa rehiyon.
0: Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Ang oras 11:23 na umaga, sa iba pang balita, system loss charges, target ng Department of Energy na tuluyang matanggal bago ang susunod na State of the Nation address o SONA. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas.

0: imprastruktura na makakatulong sa pagpapababa ng technical at non-technical system losses. Gayunman sinabi ni Darien na hindi na sila hihingi ng panibagong pondo mula rito at ayon pa sa niya maaari na humanap ng iba pang financial mechanisms para matustusan yung kinakailangang upgrade.
1: So, itong taon na to, hindi matutupad yung pangako ng Pangulo na matatanggal ang systems loss.
2: Partial lang, sir. Baka our target really is like before the next SONA, we will finish this, sir.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Ebidensya sa illegal na reclamation sa Taguig City nakarating na sa Ombudsman. Ayon kay Senador Ping Lacson mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Naniniwala si Senador Ping Lacson na nanginginig sa mga ebidensyang nakalap kaugnay ng sinasabing illegal na reclamation at infrastructure projects sa Taguig City, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, maaaring akusahan ni Cayetano ang imbestigasyon na politically motivated pero hindi niya mababago ang mga ebidensyang nakalap na at naipasa na sa Office of the Ombudsman. Sinabi ni Lacson na hindi lang testimonial kundi pati documentary evidence ang kanilang isinuwite sa Ombudsman kaugnay ng mga proyekto sa Taguig. Anya, ang mga dokumento ay mula mismo sa official records ng DPWH, Philippine Reclamation Authority, Land Registration Authority at General Appropriations Acts. Inihayag din ng senadora na sa 3.7 billion pesos ang tinatayang halaga ng public funds na maaaring nasayang sa mga proyekto sa ilang bahagi ng Laguna Lake sa Taguig na sinasabing saklaw ng government action dahil sa illegal na reclamation. Hindi pa kasama dito ang iba pa anyang umano'y anomalyang slow protection at flood mitigation project sa kahabaan ng Taguig River na may double appropriations sa tinatawag na ghost project. Ayon pa kay Lacson, ang mga advance copies ng ebidensya ay makakatulong sa patuloy na fact-finding investigation ng Ombudsman, partikular sa pagpapalabas ng subpoena para sa mga dokumento at mga testigo mula sa mga kinaukulang ahensya at opisyal. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Mas maraming Pilipino ang nakikitang bumuti ang kalidad ng kanilang buhay nitong Hunyo. Ayon sa bagong survey ng Social Weather Station o SWS, 33% ng adult Filipinos ang nagsabing mas gumanda ang kanilang buhay kumpara noong nakaraang taon. Samantala, 33% din ang nagsabing mas lumala ang kanilang buhay, habang 34% ang nagsabing walang pagbabago. Dahil dito, nakapagtala ang SWS ang net gainer score na 0 noong Hunyo. Mas mataas ito kumpara sa negative 26 na score noong Marso. Isinagawa ang survey mula July 20 hanggang 29 sa 1,200 adult Filipino sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Oras natin, Pilipinas, alas 11.28 po ng umaga. Sa iba nating balita, DILG Secretary John V. Crimulya lumahok sa nationwide simultaneous school safety drill ng Department of Education sa Bulacan. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Hey, bumata!
4: J. Mark, go ahead. J-Mark.
8: Proper dosing of the
4: second. J-Mark?
9: Yes,
4: Sige, J-Mark, go ahead. Okay, balikan natin ang ulat na yan ni J-Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas

0: 11:30 po ang ating oras. Balikan natin ang ulat ni J. Mark Dagala, DILG Secretary John Vic Remulla. Lumahok sa nationwide simultaneous school safety drill ng Department of Education sa Bulacan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, John, marangkada na nga ang National Simultaneous School Safety Drill ng Department of Education sa Carlos F. Gonzalez High School sa San Rafael, Bulacan ngayong araw. Layo ito ng palakasin ang kamalayan at kahandaan ng mga estudyante at guro sakali magkaroon ng mga hindi nasaan pangyayari na magiging banta sa kanilang seguridad. Pinangunahan na dito ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kasama si Department of Education Undersecretary Malcolm Garma na kinatawa naman ni Deputy Secretary Sunny Angara, gayon din ni Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Itinapok dito ang tanda mga senaryo, briefing o 30 minutong full-scale lockdown drill at post-drill review and evaluation. Sa phase 1, nagkaroon ng early detection and warning. Ang aksyon ay ipagbibigay alam ng unang taong kapansin ng panganib ang pangyayari sa mga sa punong guro. Pagkatapos ito ay pasisimula ng mga punong guro ang lockout signal sa pamamagitan ng PA system ng paaralan. Habang ang school guards naman ay agad ang isasara at itiyak indigtas ang lahat ng mga gate at ihinto ang pagpapapasok at papalabas ng sino man sa paaralan. Sa phase 2, magkakaroon ng lockdown. Uutusan ng mga guro ang mga mag-aaral na tumakbo at magtago o run and hide kung kinakailangan ay lumaban. Sa phase 3 naman ay magkakaroon ng emergency communication kung saan dapat na makipag-ugnayan o tumawag sa school disaster risk reduction management officer sa lokal na himpilan ng PNP kung saan na mga datos na dapat ibigay ay ang eksaktong address ng paaralan, itsura ng kahinahinalan tao at room number at bilang ng mga attacker. Habang sa phase 4 ay ang law enforcement arrival kung saan darating ang mga opisyal ng PNP sa paaralan upang tugunan at mapigilan ang mga banta. Ang lahat na ito ay sinagawa dyan sa pamagitan ng tabletop discussions at hindi na kinailangan pa ang presensya ng pulisya para i-muestra itong active shooting drills. Kasunod dito ay bukod sa San Rafael, Bulacan ay sama-sama rin itong isinagawa sa iba't ibang paaralan sa buong bansa. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Department of Education o DepEd na hindi na kabilang pa sa isinagawang nationwide simultaneous school safety drill ang reenactments sa active shooter situations. Ayon kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, magdadala lang ng psychological trauma sa mga estudyante at guro kung gagawin pa ang nasabing active shooter reenactment. Dagdag pa ng opisyal na una na ring inirekomenda ng mga eksperto na alisin na ito o naalisin na ang parteng ito ng nationwide simultaneous school safety drill. Sa halip, magpatunog na lang ng isang alarma at dito na sisimula ng mga dapat gawin at isaalang-alang ng oras sa may maganap na akto na karasan sa mga paaralan.
4: Wala na hong reenactment that meron hong active shooter or active attacker, no? Because again, according to the experts, this might cause psychological trauma, no, sa ating mga participant learners natin and including the teachers. So wala na ho doon, but what will trigger the drill are the alarms, no? Yung distinct alarm natin na once mag-sound yon, that already commence, no? That will signal the commencement of the drills. So, at pag sinabi ho nating drills, this is where we would like to see how the school would be able to respond to this kind of alarm.
3: Pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: National Capital Region Police Office o NCRPO iniimbestigahan na ang umano'y bomb threat na natanggap ng isang universidad sa Pasay City. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, John, iniimbestigahan na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang umano'y bomb threat na natanggap ng National University MOA Campus dito nga sa Pasay City. Ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, lumabas sa initial na investigasyon na natanggap na ng isang tauhan ng safety office ng NU sa pamamagitan ng messenger ang banta na nakapost sa Facebook page ng paaralan. Agad naman itong itinawag tumawag sa police kaninang pasado alas 7:40 ng umaga at kasalukuyan nang biniperipika ang nasabing bomb threat. Agad naman ang idineploy sa area mga tawon ng Pasay EOD K-9 Unit, Bureau of Fire Protection at Investigation Section ng Pasay City. At sa ngayon na dyan ay clear na sa naturang bomb threat ang naturang universidad at ligtas na ito sa anumang kapahamakan. Patuloy naman ang pagsasagawa ng follow-up operation ng NCRP o Pasay City Police upang malaman kung sino ang nasa likod ng naturang bomb threat. John, mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, NCRP o Camp Bagondiwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas pinalakas pa ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang aksyon nito kontra sa mga akto ng kaharasan sa mga paaralan. Sa 10 balitaan, sinabi ni DILG Undersecretary Rolando Puno na isa sa mga itinutulak ngayon ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang pagpapalakas pa ng batas at pagpapahigpit ng parusa kontra sa responsableng gun owners. Ito anyang idinudulog ngayon ng DILG sa Kongreso upang mas mabigyan ng pangil at lakas ng batas at maiwasan ang mga akto ng karahasan sa mga paaralan maging sa komunidad.
6: Part of the DILG is we have to make sure that the gun owners take full responsibility. Secretary John Vic Rimulya is now pushing for harsher laws, asking Congress to enact laws that will be harsher against the gun owners.
3: Si DILG Undersecretary Rolando Puno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, aprobado sa Philippine National Police o PNP ang hakbang para mas mapalakas pa ang batas patungkol sa gun ownership. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group Director, Police Brigadier General Wilson Asueta, isa itong malakas na panawagan lalo na sa mga uniformed personnel na magdoble ingat sa safekeeping ng kanilang mga armas. Aniya, ito'y para maiwasan na magamit ito ng ibang tao at makaiwas sa posibleng mas malalang mga insidente ng karahasan.
7: Nag-utos ng ating Chief PNP para sa ating mga personnel ng PNP that to ensure yung safekeeping sa bahay nila. So very strict kailangan kasi kailangan kakasuhan namin pag may mga ganun na insidente because of of the negligence ng ating PNP personnel. Makikita niyo po series of coordination with the school authorities then to ensure yung ma-prevent natin ang mga carrying of firearms and deadly weapon not only in school but in all public places.
0: Si PNP Anti-Cybercrime Group Director, Police Brigadier General Wilson Asueta.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nais ng Department of Interior and Local Government o DILG na payagan ng mga barangay tanod na pumasok at mag-inspeksyon sa mga eskwelahan para mapigilan ang mga karahasan. Ayon kay DILG Undersecretary Rolando Puno, palalawakin ito ang kasalukuyang DILG Memorandum Circular na inilabas ni DILG Secretary John Vic Rimulya kasunod ng June 22 shooting sa Tacloban City. Alinsunod sa nasabing memorandum, nasa 270,000 na barangay tanod sa buong bansa ang tutulong para maprotektahan ang mga estudyante. Una nang natalakay ng DILG at Department of Education ang pagpapalawak sa hakbang makaraan ng August 18 shooting sa Zamboanga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ikinokonsidera na ng Department of Education o DepEd na payagan ang paggamit ng transparent school bag sa mga estudyante para mapaigting pa ang seguridad sa mga paaralan. Ayon kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, isa ito ngayon sa mga pinag-aaralan ng DepEd para maging mas mabilis ang inspeksyon sa mga bag ng estudyante. Sa kabila nito ay nangangailangan pa ito ng karagdagang konsultasyon sa mga education stakeholder lalo na sa Parent Teachers Association o PTA dahil isa sa mga posibleng masagasaan ng aksyong ito ang privacy ng mga mag-aaral.
8: We have to balance this also. We have to solicit also comments and suggestions of our stakeholders. Baka naman it's a matter of security versus privacy naman, no?
0: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinutulak ng Psychological Association of the Philippines o PAP na bukod sa pagpapalakas at pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan, napapanahon ng matutukan na rin ang mental well-being ng mga mag-aaral. Ayon kay PAP President Dr. John Manuel Cliachico, mahalagang mapagtuunan din ang pansin ng mental state ng mga estudyante at kung ano ang mga saloobin nila sa ganitong klaseng sitwasyon. Higit anya sa online exposure, napakahalaga na maging maayos din ang kapaligiran at learning environment ng mga bata para maiwasan ang anumang violent tendencies. Magiging malaking tulong din anya ang pag-hire ng Department of Education ng School Counselor Associates para mas mabantayan ng mental well-being ng mga estudyante.
9: Mahalaga po talaga yung physical safety mai-implement po natin sa mga schools. Pero wag po nating kakalimutan yung pakiramdam din po ng mga bata ng psychological safety. Minsan po ang physical safety, syempre na-prevent po niya talaga yung mga pwedeng untoward incidents. Pero ang pakiramdam po ng bata, maaring yung may mararamdaman din silang fear when it comes to like seeing things like that happening.
3: The Psychological Association of the Philippines President, Dr. John Manuel Cliachico.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng karagdagang 8.68 billion pesos para sa salary upgrades ng public school personnel sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP system. Mahigit 93,000 na public school personnel ang inaasahang makikinabang dito. Nakatakda namang palakasin ng kasalukuyang administrasyon ang pondo para sa career advancement ng mga guro sa susunod na taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas sasalang sa tune-up game laban sa national team ng South Korea bilang patuloy na paghahanda sa Asian Games Men's Basketball Title Defense. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
10: Makakaharap ng Gilas Pilipinas ang South Korea national team sa tune-up game sa darating na Biyernes at Linggo. Ito ay bahagi pa rin ng masinsinang ensayo ng Nationals para sa pagdepensa ng kanilang titulo sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. 11 players ang bumubuo sa Gilas na kinabibilangan ni Brandon Bates, Adrian Nokum, Robert Bolick, Cedric Bearfield, Don Trolliano, Brandon Ganuelas-Roser, Xavier Lucero, RJ Abarrientos, Justin Baltazar, Justin Arana at Jeric Ahanmisi. Samantala, iniwang bukas ng koponan ang huling pwesto sa lineup para kay Justin Brownlee at kay Soto. Pwedeng maglaro si Brownlee kung papayagan na ito kasunod ng mga tinamong injury habang nakadepende pa sa schedule ni Soto ang kanyang pagsali. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:42 sa ating oras Pilipinas, ang dabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
13: Napakalaki ng importansya, significance nito kasi this will be the first time and ito malalaman natin ano ba talaga, itong batas ba ay tama? Kasi doon sa batas na nakasaad na magkakaroon ng election, so hoping it will be a peaceful election. Ano, and yun nga po, yung mga leaders na mapipili, may elect ay dapat karapat-dapat and they are given the task to lead the region. So sana, go-go lang po tayo. Pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating barangay election sa September.
11: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hakol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
14: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
15: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
14: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Ang Presidential Broadcast Service,
16: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 13 minuto bago magalas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. Bureau of Fire Protection of BFP nagsagawa ng School Emergency Response Plan sa Mahataw Elementary School. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Maisel Estoy.
1: Radyo Pilipinas Report.
17: Nagsagawa ang pamunuan ng Bureau of Fire Protection Mahataw ng School Emergency Response Plan sa Mahataw Elementary School bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng kahandaan at kaligtasan sa mga paaralan. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Senior Fire Officer Tur Romeo Camacho Jr. kung saan ang aktibidad ay naglalayong palakasin ang kaalaman at kahandaan ng mga guro, school personnel at mga mag-aral sa tamang pagtugon sa iba't ibang uri ng emergency at sakuna. Binigyang diin sa SERP ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na emergency response plan, maayos na koordinasyon, wastong pagkilos habang may insidente at tamang pamamaraan ng pagtatapos ng isang emergency. Kasama rin sa pagsasanay pagpapakilala at wastong paggamit ng mga kagamitang pangkaligtasan kabilang na ang fire extinguisher. Ayon sa mga pamantayan ng BFP Safe School Initiative, mahalagang magkaroon ng mga paaralan ng organisadong emergency response team at malinaw na emergency action at evacuation procedures upang mapangalagaan ang buhay ng mga mag-aaral at kawani. Sa pamamagitan ng anturang programa, patuloy na itinataguyod ng BFP ang kultura ng kahandaan, disiplina at kaligtasan sa mga paaralan upang matiyak ang isang ligtas na learning environment. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Lawag, may gagawing pag-uulad si Jude Pitpitan. Provincial Government of Ilocos Norte na mahagi ng relief packs sa mga nasalanta ng baha.
1: Radyo Pilipinas Report.
18: At least okay pa. Yan ang naging mensahe ni Gobernador Cecilia Araneta Marcos sa pamamahagi ng mga relief pack sa mga pamilyang sinalanta ng habagat sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nasabi yan ni Governor Marcos dahil mas nakakatakot ang mga kaganapan sa ibang lugar tulad na lamang sa Nepal na kung saan grabe ang nangyaring flash flood sa nasabing bansa. Sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte, nakatanggap ang nasa 100 pamilya na nabahan ng family food packs, habang sa Batac City, 400 naman ang tumanggap ng kaparehong tulong. Hirit pa ng gobernadora, marami sa ating kababayang magsasaka ang nakapagtanim na ng palay dahil sa biyayang tubig ng ulan. Hiniling din niya sa ating mga kababayan na magdasal upang tumigil na ang malakas at tuloy-tuloy na ulan upang mabigyan ng pagkakataon ang mga binahang lugar na makarekobre. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Probinsya ng Albay naghahanda na sa posibleng epekto ng haze mula sa Indonesia. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay para sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
19: Naglabas ng mga hakbang sa paghahanda at pagtugo ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa nararanasang haze sa lalawigan. Ayon sa advisory na labas itong September 2, posibleng kaugnay ang haze sa usok at transboundary haze mula sa patuloy na forest fire sa Kalimantan, Indonesia na maaaring tinangay ng umiiral na hangin patungo sa Pilipinas. Kabila sa mga ipinagutos, ang patuloy na pagmamanman sa visibility at kalidad ng hangin at paghahanda ng mga rural health unit para sa posibleng pagtaas ng mga konsultasyon na may kaugnayan sa respiratory problems. Pinapayuhan ding tukuyin at bantayan ng mga vulnerable na individual gaya ng mga bata, matatanda at may asthma o cardiovascular conditions. Pinapayuhan ng publiko na limitahan ang outdoor activities, panatili nakasara mga bintana at pinto, at magsuot ng well-fitting N95 mask kapag nasa labas at may nakikitang haze. Pinapayuhan din ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa publiko na agad magpatingin sa mga health facility kapag nakaranas ng hirap sa paghinga, matinding pag-ubo o iritasyon sa mata. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Silago Southern Leyte nagdeklara ng pork holiday dahil sa African swine fever. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod ang may dala na balitang yan.
1: Radyo Pilipinas Report.
20: Nagdeklara ng pansamantalang pork holiday ang lokal na pamahalaan ng Silago Southern Leyte sa pamamagitan ng Executive Order No. 36 Series of 2026. Matapos makumpirma ang African Swine Fever o ASF sa mga baboy sa Barangay Laguma. Epektibo noong September 2, ipinagbabawal ang pagpasok at paglabas ng mga buhay na baboy, gayon din ang pagbebenta at transportasyon ng sariwang karne at pork products sa loob, patungo at mula sa containment zone. Pinapayagan lamang hanggang 10 kilos ng pork products bawat sambahayan para sa sariling konsumo basta may official receipt at nagmula sa labas ng containment zone. Inatasan din ang hog raiser na magparehistro, magsagawa ng lingguhang inventory at agad iulat ang mga baboy na may sintomas o bigla ang namamatay. Samantala, isasagawa ang 24 hours na biosecurity checkpoints at mandatoryong makataong kaling sa mga baboy na positibo exposed sa ASF alinsunod sa mga protocol ng Department of Agriculture. Layunin ng mga hakbang na mapigilan ang pagkalat ng ASF at maprotektahan ang kabuhayan ng mga hog raiser, food security at ekonomiya sa bayan ng Silago. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dumako tayo sa Mindanao. Air quality sa Davao Region nasa generally acceptable level ayon sa DENR-EMB-11. Mula Radyo Pilipinas Davao, narito ang ulat ni Sheila Lisondra Celosia.
1: Radyo Pilipinas Report.
21: Iniulat ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau, DENR-EMB Davao, na nasa generally acceptable level ang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Davao Region sa kabila ng nararanasang haze sa ilang lugar sa bansa. Batay sa monitoring, good ang air quality sa Malita Monitoring Station kung saan nasa ligtas na antas pa ang particulate matter nito. Samantala, fair naman ang naitalang air quality sa Digos at Kalinan bagamat may ilang pagkakataong umabot sa antas na unhealthy for sensitive groups. Ayon sa DENR-EMB-11, posibleng dulot ito ng transboundary haze o usok na nagmumula sa mga karatig bansa. Pinapayagan pa rin ang mga outdoor activities sa ilalim ng good at fair kondisyon. Gayunman, pinapayuhan ng mga bata, matatanda at mga may kondisyon sa paghinga na limitahan ang matagal na pagpapanatili sa labas kapag umabot sa antas na unhealthy for sensitive groups ang kalidad ng hangin. Patuloy namang minomonitor ng DENR-EMB-11 ang air quality sa rehiyon at maglalabas ng mga update kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, Philippine Coconut Authority o PCA Sulu, nakiisa sa simultaneous massive coconut planting program ngayong taon. Sa ulat mula kay Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas, Holo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakiisa sa malakihan at sabay-sabay na pagtatanim ng niyog ang Philippine Coconut Authority o PCA sa lalawigan ng Sulu. Isinagawa ito sa kabatuhan Bilaan, Talipao, Sulu na nilahukan ng mga magsasaka sa bayan ng Talipao at kawani mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Grand Reform Sulu sa pamamuna ni MMO Jenipa Abdrasad at Office of the Provincial Agriculture sa Katauhan.
0: 11:55 po ang ating oras. Puputulin lang natin ang balitang yan dahil ongoing na ang Palace Press Briefing sa Malacanang.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
4: Ng isang matatag at inklusibong ekonomiya na mapapakinabangan ng kasalukuyan at hinaharap ng mga henerasyon. Kaya ang utos ng Pangulo, ipatupad ang polisiya para sa pagtugon ng climate change. Lahat ng ahensya sa pangunguna ng Climate Change Commission, climate change. Katuwang din ng pamahalaan ang Vice Mayor's League of the Philippines sa panguna ng kanilang National President Vice Mayor Maynard Francis Bumanglag ng pinili Ilocos Norte. Magkaisa tayong labanan ang epekto ng climate change. Kung hindi ngayon, kailan pa? Huwag tayong magpahuli. Bilang bahagi sa patuloy na pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kilalanin ang karanasan, kakayahan at professional na pag-unlad ng mga sektor ng edukasyon, ipinag-utos ng Pangulo sa DBM sa pangunguna ni Acting Secretary Kim Robert De Leon ang paglabas ng karagdagang 8.68 billion pesos para sa Department of Education at sa patuloy na implementasyon ng Expanded Career Progression o ECP system ng ahensya. Sa datos ng pamahalaan, mahigit 93,344 public school personnel sa buong bansa, saklaw din ng pondo ang implementasyon ng requirements para sa fiscal year 2025 at fiscal year 2026 para sa mga nabigyan ng notices of organization, staffing and compensation action o NOSCA at appointments. Sa ilalim ng kautusan ng DBM, ipoproseso ng kanilang regional offices ang pondo upang mabilis itong maipamahagi sa mga DepEd regional offices. Layunin ng ECP na bigyan ng ang mga guro ng career advancement at mas mataas na sahod nang hindi kailangang umalis sa classroom. Samantala, para sa fiscal year 2027, iminungkahi ang 12.9 billion pesos para sa ECP. Ito ay 5.94 billion pesos o 96.6% na mas mataas kaysa sa fiscal year 2026 funding. Ang hakbang na ito ng Pangulo para sa sektor ng edukasyon ay patunay lamang sa seryosong hangarin ng Pangulo sa pagyabong ng kaalaman ng mga batang Pilipino.

0: At mahal niya po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Mari sa Lalili TV 5.
2: Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, paglilinaw lang po dun sa naging pahayag ni Pangulong Marcos kahapon sa Tarlac. Sabi po kasi niya, we already have a master plan. It's just never been executed. Ano pong master plan yung tinutukoy ng Pangulo dito?
0: Kung history po ang pag-uusapan natin, 1940s, 1930s, ay meron na pong master plan. Ngunit sa mga nakaraang mga dekada, ay hindi po ito nasunod. At sa ngayon po ay meron... nababanggit si Secretary Vince Tison patungkol doon sa Aquino Singson Master Plan. At yan po ay ang isa sa mga maaaring pag-aralan. At kasama na rin po yung binanggit ni Secretary Vince Tison patungkol sa flood control major plans para, o master plans para sa major river basins. So yan po ay pagsasamasamahin at titignan at kailangan na po rin i-update. At ang sabi nga rin po ng Pangulo sa nakaraang pagpupulong, kailangan na rin i-update kung ano ang dapat na gawin nang naaayon na po sa maaaring epekto ng climate change. Kasi iba po ang maaaring ginawa noon o mga plano noon na hindi na po maaaring tugma sa epekto ng climate change.
2: Pero ma'am, meron din po kasing nabanggit kahapon si Presidente na we have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan. So, what happened po? Because I understand decades ago pa nagawa itong master plan na to, but the president has also been in Malacañang for 4 years or so. So, ano po ang nangyari? Bakit hindi rin po ito agad na simulan?
0: Ang pinapatungkulan po dito ng Pangulo ay nakita po ng mga eksperto rin na may mga master plans na noon. Na dahil sa hindi na isagawa, nagkakaroon ito ngayon ng epekto sa pagbabaha. So, ang Pangulo po ngayon ay gumagawa ng mga proyekto. Ngayon, lalong-lalo na sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Vince Tison. So, kung ano po yung hawak natin ngayon, especially itong sa major river basins, yan po yung inuuna ng Pangulo para po maibsan yung epekto ng sobrang pagbabaha o taas ng tubig kapag malakas po ang ulan o mayroong pong bagyo. So, yung mga master plans noon ay hindi na po ito naipatupad noon at maaaring hindi na po rin ito ugma o tugma sa ngayong kasalukuyang panahon.
2: So, as we speak, ma'am, wala pa tayong master plan na pwedeng gamitin sa kasalukuyang panahon?
0: Ang hawak po ni Secretary Vince Tison, katulad ng kanyang binabanggit, ay tungkol sa major river basins. At patungkol sa binabanggit na master plan, hindi nga po ito na ipaabot noon dahil from Secretary Babe Singson na ipaabot daw di umano sa panahon ni dating Pangulo Duterte. At nung ako mismo ang nagtanong kay Secretary Bunuan noon, ay wala po siyang nahawakang master plan. So, si Secretary Vince Tison, nung siya ay na-appoint, ang tinitugunan niya ngayon ay yung tungkol sa major river basins. At ngayon ay nakikipag-ugnay na rin po siya patungkol dun sa Aquino Singson Master Plan.
2: Sorry ma'am, last na lang po. So, sa ngayon, ang nangyayari, wala tayong completed na master plan, kasalukuyan pa siyang inilalatag. While doing a project na hindi siya based on a major master plan.
0: Kung titingnan po natin, simula at the time na nakausap ko si Secretary Manny Bunuan, wala siyang nakitang master plan na mula sa nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. So, kaya nga po nung pumasok si Secretary Vince Tison, ang ginagawa niya, yung hawak lamang niya para sa major river basins.
1: A follow-up question mula kay Tirsten Nandala, Newswatch Plus.
3: Hi Yusek, good afternoon po. Yusek, a follow-up lang dun sa master plan. Of course, nabanggit na nga po na kada nagpapalit ng administrasyon, parang naghahanapan din po, di ba, ng na-turnover ba or hindi. Is the Marcos administration willing to, kung halimbawa matapos po yung isang national flood control master plan, is i-publicize so that people would have an idea ano ang plano and moving forwards beyond his administration ay may makikita pong pwedeng sundan ng mga succeeding administration din of a national flood control plan.
0: Lagi naman pong transparent ang administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. At pati nga ito pong pagpaplano para sa climate change ay ipapakita namin para po sa lahat ng ating mga kababayan ay makapagtulungan tayo kung ano ang dapat na matanggal, anong dapat alisin dyan, ang mga bara sa mga daluyan ng tubig. At kailangan talaga dito ang political will para maisagawa lahat. At hindi pwedeng isa bukas. Ngayon na ang dapat na trabahuhin ito.
3: Yusek, DPWH po ba ang in charge dito sa master plan or will the government tap experts, let's say mga urban planning experts and mga urban let's say sa Project NOAA, yung mga iba't iba po nating mga expert din to come up with a comprehensive plan?
0: Hindi po ako makakasagot ng detalye patungkol po dyan. Mas maganda po kung si Secretary Vince Dizon ang inyong matanong sa detalye dahil ang ipinabot niya sa atin ngayon ay patungkol sa Aquino, Singson Master Plan plus yung binabanggit na Major River Basins na Master Plan.
1: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA 7.
4: Yusek, sa pahayag pa rin po ng Pangulo kahapon ang sinabi niya, we had the Master Plan all along pero walang ginawa. Through the decades, walang nagawa. It begs the question, ma'am, what has been done on the first 4 years of the Marcos administration regarding this?
0: Unang-una, ang sekretary natin noon ay si Secretary Manny Bonoan. So, hindi ko masasagot kung ano ang napag-usapan nila. At the time, ay wala pa rin naman ako. Ang aking lamang masasagot ay kung ano po ang ginagawa ngayon ni Secretary Vince Dizon. Dahil sa pinaabot niya sa atin, ginagawa niya po sa ngayon ang lahat ng mga infrastruktura base sa master plan ng major river basins. At according to him din po, kailangan na ganito ang sitwasyon dahil iba-iba po ang topography at kumbaga ay yung sitwasyon ng Pilipinas. But na-mention niya sa akin na nandito rin na tinitignan din po yung Aquino-Singson Master Plan sa ngayon.
1: Okay. Punta na tayo kay Erica Sinaking, Business World.
5: Good afternoon po, Yusek. Ma'am, just yesterday, the peso closed at 62.565 against the dollar. It's fourth consecutive record low. May we know if the government's economic team has submitted an updated intervention plan to President Marcos in response to the peso's continued record lows po?
0: Okay, ito po, babasahin ko muna ang aking ang mensahe nagmumula po sa OES. Patungkol po dyan. At definitely, hindi po hindi maganda na bumababa ang value ng peso. Pero meron din po itong kaakibat na maaari nating magamit para sa ating mga kababayan. Okay, according to OES, the recent weakening of the peso was brought about by broad US dollar strength and rising global prices of oil. On the part of the BSP, while the rate hike last week was done to anchor inflation expectations, it also helps support our currency. Moving forward, we expect the BSP to act decisively based on available data and intervene when necessary to reduce exchange rate volatility. The administration's approach is focused on fiscal discipline and more efficient use of public funds. This means reviewing spending proposals carefully and prioritizing programs that have high economic and social returns. So, isa po sa nakikita ng administrasyon na maaaring solusyon ay kailangan na gumastos ang gobyerno sa mga tamang proyekto. Hindi dapat masayang ang ating pondo sa kung ano-ano mang pagkakagastosan. So, dapat magkaroon ng disiplina kung paano gagastosin ang pondo para maka-improve po ng ekonomiya ng bansa.
5: Thank you. And follow up lang po. Since discipline in fiscal spending, ma'am, kasi last week po sa DBCC Senate hearing, BSP Remolona said na boosting national savings is a vital and long-term solution. Mm-hmm. He said, and I quote po, hanggat maaari, sana tumaas yung savings natin, mm-hmm. yun ang long-term na solution. And to lead by example, is the Malacanang open to issuing a directive instructing the government to trim non-essential spending?
0: Sa ngayon po ay pag-uusapan po ito ng economic team at kapag meron na po sila na ibigay sa atin na anumang rekomendasyon ay ibibigay ko po sa inyo. Dahil sa ngayon po ay wala pong naipapaabot sa atin patungkol po sa suggestion, patungkol sa savings. But definitely, ulit, ang pera, ang pondo, dapat gastusin sa tama. So kung hindi naman dapat gastusin, huwag sayangin ang pondo dahil ang bawat sentimo na nasa-save ng bansa, ng gobyerno, ay nakakatulong ito para mas magamit ito sa tamang pamamaraan.
5: Okay, and last question na po. What is Malacanang's position to reassure yung ordinary Filipinos po? Worried that weakening peso may drive up yung goods and basic commodity prices. Also, pangalawa, to investors, lalo na sa mga affected industries, ma'am, na baka ma-disrupt yung business nila.
0: Even before, alam natin kung ano ang nais ng Pangulo at ano ang nais ng administrasyon na ito. Lahat ng pwedeng gawing paraan upang mas tumaas ang ekonomiya, lumago ang ekonomiya, nagkataon lamang po siguro na naapektuhan po talaga tayo ng krisis sa Middle East. At hanggang sa ngayon po ay nandiyan pa rin po ang issue patungkol dito. At alam din po natin na dependent tayo sa pagguha ng supply ng krudo mula sa Middle East. At definitely, isa ito sa nakakaapekto. So, pero hindi po natatapos ang pagtatrabaho ng gobyerno dahil nandiyan pa rin po yung uplift kung saan binubusisi kung paano pa maiibsan ang mga nadadanas ng ating mga kababayan, lalo-lalo na sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. So, nakaagapay pa rin po ang gobyerno, nandiyan pa rin po yung sasabi nating 20 pesos na bigas para sa ating mas nangangailangan. Nandiyan pa rin po yung umiiral natin ng zero balance billing para sa DOH hospitals at sa mga pili na LGU hospitals. Nandiyan din po yung mga libre na toll fee sa mga buses at sa mga nagde-deliver ng mga agricultural products. So, ilan lamang ito sa mga tinututukan ng pamahalaan para mas bumaba na kahit papaano ang epekto ng krisis na dulot ng krisis sa Middle East.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
3: Good afternoon po ulit, Yusek. Nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung nangyari po na dalawang Pinoy seafarer ang namatay dahil po sa isang security incident sa Strait of Hormuz? Ano po ang kanyang directive sa mga agency na involved po dito? And maybe a message to Filipino seafarers na posibleng maapektuhan or dumadaan pa rin po sa mga delikadong ruta katulad po ng Strait of Hormuz?
0: Opo, nakarating po at si Secretary Hans Yakdak naman ay mabilis na nag-uulat sa Pangulo, lalong-lalo na kapag definitely involved ay mga OFWs natin. So, unang-una po nakikiramay po ang Pangulo at ang administrasyon sa pamilya ng dalawang seafarers mula sa Kabuyao, Laguna at Daan Bantayan, Cebu. At nag-utos na po ang Pangulo agad-agad na tulungan ang mga pamilya ng ating ng dalawa nating kababayan na nasawi. At ibigay lahat ng kailangan nila, pati ang benepisyo, compensation, insurance proceeds na naaangkop at na dapat ibigay sa ating kababayan na nasawi. At hindi po papabayaan ng gobyerno, ng pamahalaan, yung pamilyang naiwan ng dalawa nating kababayan. Muli, nakikiramay po kami sa pamilya ng dalawa po nating seafarers. At tuloy-tuloy pa rin po ang pag-uulat ni Secretary Hans Kakdak patungkol po dito sa ating dalawang kababayan.
3: Yusek, let me shift topics lang po sa isang post ni Senator Amy Marcos. She's criticizing the administration for having around a dozen officials still serving in an acting capacity. Sabi niya po, permanent appointments should be made so these officials could undergo the scrutiny of the Commission on Appointments. Siguro po sa part ng palasyo, bakit po ba nananatili under acting officials yung ilang pong mga itinalaga ng Pangulo? And is the palace confident na hindi po ito magiging unconstitutional kung may magko-question naman po?
0: Una-una po, prerogative po ng Pangulo yan at tumutupad po ang Pangulo sa batas. Kung nais nga po niya na lahat ay tumupad sa batas, due process, proseso, so ang Pangulo po ay hindi lalabag sa batas. So sa ngayon po ay naaayon pa rin po ang pag-appoint sa mga acting secretary katulad po ni Secretary Dave Gomez. Siya po ay ad interim appointee po as of July 10. So wala pong nilalabag na anumang proseso, batas ang ating Pangulo.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Madinilla, Business Mirror.
6: Good afternoon, ma'am. Yes ko lang po kung will President Marcos support the proposal of DOF to raise the motor vehicle users charge under the Progress Bill?
0: Sa ngayon po ay ito pa lamang ay proposal. So nire-review po ito, wala pa pong final position ang ating Pangulo at of course lahat po ng tax measures definitely mabigat ito sa bulsa at dapat pag-aralang mabuti kung mas makakabuti ba ito para ma-increase ang revenue ng gobyerno. But still, pag-aaralan po ito kung ano ang mas mainam both sa gobyerno at sa mga motorista.
6: Follow-up lang po. During po nung SONA, na-mention po ni President Marcos yung parts ng Progress Bill na supposedly makakatulong po sa middle class at MSMEs, including yung sa income tax tsaka yung sa MSMEs po. Na yung pong proposal ng DOF na pag-increase ng motor vehicle users charge, hindi po ba siya magiging magko-contradict dun sa intention ni Pangulo na tulungan yung dalawang sectors pag pina-implement po yung pagtaas ng motor vehicles users charge
0: po? Kaya po, aralin muna po ito dahil baka hindi natin malaman kung ano dapat ibalanse. Hindi po natin alam kung ano maaari maging epekto nito. Kung mas maganda ba sa gobyerno o mas maganda sa mga motorista. So, sa ngayon po ay wala pang final na desisyon or posisyon ang Pangulo patungkol po dyan. This is just a mere proposal pa lang.
6: Tapos, on another matter po, meron po bang palace reaction sa latest SWS survey na sinasabi na 33% of adult Filipinos raw po ay nakakaranas ng worst quality of life?
0: SWS?
6: Opo. SWS, 33% of Filipinos says quality of life improve, same say it worsened.
0: Meron din akong nakitang isang survey mula naman sa Okta Research. So, tignan ko lang po yung konteksto niyan dahil hindi pa po yan nakakarating sa amin. Titignan ko lang po dahil meron din pong bagong survey din ang patungkol naman sa almost same situation. So, titignan ko lamang po at hindi ako makakasagot sa ngayon.
6: Thank you po.
1: Follow-up question si Maricel Lili, TV5.
2: Yusek, follow-up lang po dun sa question ni Tristan about dun sa naging statement ni Senator Aimee. We understand na wala naman pong nalabag na batas doon sa pag-appoint as acting. Pero ano po ba yung wisdom? Bakit sila nananatiling acting versus kung ganap na sila na appointed doon sa posisyon na yun?
0: Hindi ko po mako-question kung ano yung nais ng Pangulo. Walang ibinibigay na anumang rason. So, yan lang po ang sa ngayon ay sinasagawa ng ating Pangulo. As long naman na wala pong nalalabag na batas, ay hindi naman ito magiging question.
1: Ayun, wala na pong tanong mula.
0: Thank you very much.
1: Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tutukan ang problema sa NLEX upang maiwasan ang muling pagkakaparalisa ng trapiko sa expressway sa gitna ng malakas na pag-ulan noong nakaraang araw. Ang DPWH sa panguna ni Secretary Vince Dizon ay nag-deploy na ng high-capacity pumps upang agad na ma-pump out ang tubig baha sa NLEX. Katuwang ng DPWH ang Metropolitan Manila Development Authority sa panguna ni Chairman Don Artes. Ilan pa sa mga solusyon na nakita ng DPWH at ng NLEX Corporation ang paglalagay ng shit piles upang hindi tumawid ang tubig mula sa Tulaok River sa expressway. Kasama rin dito ang pagpapalalim ng Tulaok River na magsisilbing imbaka ng nabombang tubig upang maiwasan ang pag-apaw sa expressway tuwing high tide o tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Sa ngayon, gumaan na rin ang trapiko sa northbound lane ng NLEX, particular na sa bahagi ng Tulaok at San Simon Interchange, na lubhang naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan. Samantala, nilinaw naman ng DOTR sa pangunguna ni Secretary Banoy Lopez na sasagutin ng pamunuan ng NLEX ang libreng toll fee sa lahat ng sasakyan na papasok mula Pulilan, Bulacan, patungong San Fernando, Pampanga at vice versa. Sa ulat ng ahensya, passable na sa lahat ng sasakyan ang Lane 1 ng Tulaok Northbound Lane. Passable sa Class 2 at Class 3 vehicles ang Lane 2, habang sarado pa rin sa lahat ng sasakyan ang Lane 3 nito. Ang Lanes 1 at 2 ng Tulaok Southbound Lane ay passable na rin sa lahat ng uri ng sasakyan habang nananatiling sarado sa lahat ng sasakyan ang Lane 3 nito. Samantala, ang Lane 1 ng San Simon Northbound Lane ay passable sa lahat ng sasakyan. Ang Lane 2 ay bukas na rin para sa Class 2 at Class 3 vehicles lamang. Ang Lane 3 ay sarado pa rin sa mga sasakyan. Ang Lane 1 ng San Simon Southbound Lane ay passable na rin habang Class 2 at Class 3 vehicles pa lang ang nakadadaan sa Lane 2. Ang Lane 3 ay sarado pa rin. Maayos at mabilis naman ang daloy ng trapiko sa iba pang bahagi ng NLEX at SETEX.

0: Abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa pagdalo sa mahalagang kaganapan na magsisilbing gabay sa mga paghahanda ng pamahalaan sa ASEAN Summit, gayon din sa pagkilala sa mga natatanging Filipino innovators. Kaninong umaga, pinangunahan ng Pangulo ang inspeksyon ng PICC bilang paghahanda para sa 49th ASEAN Summit and related summits sa Pasay City. Mamayang hapon, pangungunahan din ng Pangulo ang pagkilala sa mga Filipino innovator na ginawaran ng Presidential Filipinovation Awards sa gaganapin sa Quezon City. Ang Filipinovation Awards ay hindi lang pagkilala sa kanilang talento at pagkamalikhain. Isa rin itong daan upang makakuha sila ng mentorship, suporta, pamumuhunan at akses sa mga mas malawak na merkado. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagtutulungan pataas at hindi naghihilahan pababa. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing sa Malacañang, pinaliwanag ni Undersecretary Claire Castro yung naging payag kahapon ni Pangulo Marcos na mayroong master plan ang bansa kaugnay sa baha. Ang sabi ni si Castro, mayroong major plans ang gobyerno. Ang kailangan lamang anyang gawin i-update yung mga dapat ipatupad ng naaayon sa epekto ng climate change. Yung mga master plan kasi noong mga nakaraang taon at mga nakaraang administrasyon, maaaring hindi na sila tugma sa kinakailangan ng kasalukuyang panahon. Si Pangulo Marcos naman anya gumagawa na ng mga proyekto o programa kabalikat ng DPWH sa pamumuno ni DPWH Secretary Vince Dizon, particular yung mga major river basin para matugunan yung epekto ng pagtaas ng tubig tuwing umuulan. Ang administrasyon, transparent naman ay kay Yusek Castro, lahat ng plano ipapakita ng pamahalaan para makapagtulungan yung mga Pilipino kung ano yung dapat gawin at ipatupad para sa ikaayos ng pagtugon ng bansa sa climate change. Samantala na itanong rin yung tila peak performance ng piso dahil pumalo na sa 62.56 pesos yung palitan ng piso kontra dolyar. Ayon kay Jose Castro, batid nila sa pamahalaan na hindi maganda yung pagbaba ng value ng piso, pero mayroon din naman itong kaakibat na maaaring magamit ng bansa. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, mauunaan niya sa pagtugon dito at mag-intervene kung kinakailangan. Isa sa nakikitang maaaring solusyon ng pamahalaan is yung pagpapataas pa ng gastos ng gobyerno sa mga tamang proyekto. Lalo't hindi dapat masayang yung pondo ng mga Pilipino. Kaugnay naman doon sa napaulat na dalawang Pilipino ang namatay sa Strait of Hormuz. Alam na raw yan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Mabilis na kumikilos ang DMW. Ang utos daw ng Pangulo, ibigay yung lahat ng kailangan, lahat ng benepisyo, kompensasyon. Dapat matanggap yan ng ating mga kababayan, lalo na yung kanilang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Ang pagtitiyak rin ng palasyo, hindi sila papabayaan ng gobyerno at nakikiramayan niya si Pangulong sa pamilya nitong dalawang Pilipino na namatay sa Strait of Hormuz attack. Habang na itanong rin kayo si Castro kung suportado ba ni Pangulong Marcos yung proposal na itaas yung motor vehicle user's charge. Ang sabi ni si Castro, propose

0: kabuuan ng Palace Press Briefing na gatid sa atin ng 25 minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Antabayanan po sa ilang saglit ang programang Bagong Pilipinas ngayon.
1: Yung BDP ay siyang pangunahing programa ng NTF-ELCAP para magkaroon ng development sa ating mga komunidad na sabihin natin na we have neglected, no, for the past years, and also they have experienced violence, threat, intimidation by other groups, no, and dito sa BDP nabibigyan naman sila ng espasyo para nga ma-identify nila kung ano mga projects ang pangunahing kailangan na implement dun sa kanilang komunidad. Nasabi ko nga, yung ating BDP ay nakatuon sa limang major projects, no? Yung ating farm-to-market roads, yung ating electrification, school buildings, water and health sanitations, and water systems, and health facilities. Sa ngayon, meron tayong 5,000, mahigit 5,000 barangays na binigyan ng ayuda, no? Binigyan ng investments para po ma-implement natin itong mga proyektong ito. Sa taong ito, 2026, meron tayong 808 na priority barangays na bawat isang barangay ay makakatanggap ng 10 million pesos para sa kanilang mga proyekto. O kung pagsasamahin natin, meron tayong 8.08 billion pesos na nakahanda para dito sa mga development interventions na gagawin sa mga communities na ito.
2: Yes, Director, napakaganda po at napaka-importante nitong mga binahagi nyo ng mga developmental activities bilang bahagi na rin ng ating peacekeeping initiatives. But at this point, paano ba natin hinaharap o paano ina-address din ng NTF-ELCAP yung misinformation at disinformation na maaring magpalala ng pagkakawatak-watak at makaapekto sa pagsisikap ng ating pamahalaan para sa kapayapaan, especially that we're entering the era of cognitive warfare, Director?
1: Yeah. Maraming salamat po sa katanungan na yan, no? Sa NTF-ELCAP naman, meron kasi tayong 12 clusters, no? Pero pangunahin, dyan sa ating problema with regards to misinformation, meron tayong strategic communication cluster. At ito'y pinangungunahan ng National Security Council at PCO. Dito, inilalahad natin yung mga katotohanan tungkol sa violent extremism, sa terrorist activities na kinakaharap natin, no, sa ngayon, no. At sa mga rehiyon at probinsya, meron naman tayong 18 joint regional task forces na kinakascade natin itong mga impormasyon na ito para tulungan din tayo ng mga JRTFs natin na mailahad ito sa publiko, sa kanilang mga nasasakupan na mga probinsya at komunidad. So, sa mekanism na ito, ito'y nakakatulong na mabigyan natin ng tunay na sitwasyon, no? Yung ating security situation at ang mga development packages na naibibigay o naibibigay sa ating mga kababayan.
3: Alright. Director, ngayon po National Peace Consciousness Month. Ano po ang panawagan ninyo sa bawat Pilipino para maging bahagi ng pagtataguyod ng kapayapaan sa ating bansa?
1: Okay. So sa ating mga kababayan, siguro kailangan namin

0: i-inform kayo na sa ngayon, meron tayong National Action Plan for Unity, Peace and Development 2025-2028. Ito ay nasa last 2 years ng implementation, 26 to 28. At ito ay ating roadmap, no, to stop yung violence and also terrorist activities or extremist groups. At the same time, ito yung nagsusulong ng whole of nation at whole of government mechanism between the national government agencies, the local government units, and the critical participation of our civil society partners and the sectors, no, to successfully implement this national action plan. Siguro sa ating mga kababayan, ang aming masasabi ay sana tulungan nyo kami na ma-implement ito. Tulungan natin na ang ating mga komunidad na dati mga conflict-affected areas at ang iba naman ay nasa malalayong lugar, na mabigyan din natin sila ng suporta, no, sa tulong na rin or in partnership with our local government units and the national government. Doon naman sa ating mga former rebels, dahil sa ngayon meron tayong around 50,000 former rebels and supporters that have already mainstream into society. At ito rin yung dapat nating tulungan para maging maganda rin ang kanilang buhay, no? At maging self-sustaining din sila. At hindi lamang yung tatanggap sa gobyerno, but i-capacitate din natin sila para meron silang skills na makatulong sa kanila para sa kanilang livelihood at para na rin sa pagpataguyod ng kanilang pamilya. Okay. So, siguro po yun po yung mensahe natin sa ating mga kababayan, no? Na patuloy tayong i-practice natin yung sinasabi natin non-violent actions or non-violent engagements. At the same time, through dialogue, lahat naman ay makukuha sa pag-uusap, sa mga concerns or issues natin, no, na tinatahak ngayon, no, nararamdaman. So, panitiliin lang natin na may continuous dialogue tayo with each other at makipag-engage tayo not only with the national government but especially with our local government units at ang na may sabi natin o may lahat natin ang ating problema at may resolve ito through peaceful means.
1: Yes, totally agree on that, Director. And of course, dahil nga po dyan, kami nagpapasalamat at binigyan niyo po kami ng oras ang NTF LCAC Director Alex Umpar. Maraming salamat po, sir.
2: Samantala, media security ngayong nalalapit na BARM elections at ipag-uusapan kasama si Undersecretary Jose Torres Jr., ang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS. Magandang tangali po, Yusek Joe, at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang hapon po at magandang hapon po sa lahat ng nanonood at mga nakikinig sa programa ko.
2: Salamat po, Yusek Joe, sa pagpapaunlak. Una po sa lahat, ano po ang kasalukuyang security assessment ng PTFOMS sa kalagayan po ng ating mga mamahayag na magko-cover sa BARM elections, lalo na po sa mga lugar na itinuturing na high risk?
3: Sinasalukuyan naman po, wala naman pong risk para sa ating mga mamahayag at kagagaling na lang po natin doon sa BARM. Tayo po ay nakipag-usap sa stakeholders doon, kasama na yung mga politiko, yung mga tumatakbo, kasama na rin yung mga ating security forces and military at saka police at iba pang mga kasamahan natin sa media, lalo na nagkaroon tayo ng mga safety training and safety and security training workshops doon sa lugar at ating in-assess din po yung situation doon at okay naman po sila. At merong mga napapabalita, mga ilang mga pangyayari doon, subalit ito naman po ay localized at hindi naman po na-involve yung kasamahan natin sa media. We also made sure na may mga pre-election assessment po tayo before they are deployed.
1: Yes, Sir Joe, magandang tanghali po. Ano yung mga konkretong hakbang ang inilatag ng PTFOMS upang matiyak yung kaligtasan nga ng mga media practitioners bago, habang, and of course, pagkatapos ng halalan dyan po sa BARM?
3: Yes po, at una-una po yung bago yung halalan saka nangyari at ginawa na po natin yung 10 orientation workshops para sa media na mag-cover doon sa BARM para alam nila kung ano ba talaga yung mangyayaring eleksyon, mangyayaring halalan. Pangalawa po, nagkaroon po tayo ng safety and security training workshop. Ito po yung mga detalye doon. Halimbawa, kung paano sila dapat huwag pumunta sa mga lugar na dapat hindi puntahan, huwag sumama sa mga convoy, halimbawa ng mga politicians, at kung may nangyari man, paano sila dumapa, paano tumakbo, kung may nasugatan, paano. Yun yung mga practical na mga bagay na tinuro po natin during the training at naginawa sa BARM. At during the elections po, pinubuo na media monitoring centers, yung quick reaction team na mag-deploy po tayo. Isa po ay nakabase sa Marawi City, ang isa po ay nakabase po sa Cotabato City. At ito po ay composite, pinapangunahan po ng PTFOMS, kasama na din dyan yung COMELEC, DOJ, AFP, PNP, NBI. So para pag may nangyari, huwag naman sana, nandun ka agad tayo sa ground to hopefully kung may na hindi makaalis sa lugar, ma-rescue. Kung may pangyayari, ma-address ka agad natin. Kung may mga questions, halimbawa, hindi pagkakaintindihan sa mga polling precincts, na mag-ipaliwanag ka agad doon sa media o kaya doon sa mga nagbabatay sa polling precincts. At sa after that naman po, ay magkakaroon tayo ng post-election assessment doon sa kung ano man ang mangyayari during the elections po.
2: Okay. Yusek, hindi naman po sa nilalahat natin, pero para po sa mga probinsya kasi may mga maliliit na radio stations na minsan bumabanat sila sa mga politiko na kalaban itong isang politiko. Kasama po ba sa monitoring natin, sa assessment natin yung mga ganon na maaari po maging dahilan para magkaroon ng threat sa ating mga mamahayan?
3: Yes po, yun po talaga yung winawarn natin at pinaalalahanan po talaga natin yung mga kasamahan natin sa media na maging responsable po, magiging ethical po doon sa ating practice of journalism. Kasi pag halimbawa nagpapagamit ka sa isang politiko para banatan yung isang yung kalabang politiko, para ka na rin nag-iimbita ng parang threat sa iyong sarili. Alam naman po natin, may mga mainitin din po ulo na hindi makatanggap kung ano yung mga kritisismo sa kanila. Kahit dyan po, nung 2 years ago, nung ako'y na-appointed presidente bilang executive director ng PTFOMS, sinabi, malinaw yung sabi ng presidente, tingnan mabuti yung mga kasamahan natin sa media, especially sa mga probinsya, dahil napaka-onion skin ng mga politicians dyan. Hindi naman natin sinasabi na hindi dapat i-criticize ang mga tumatakbo, kaya namumuno. Subalit, kailangan po maging responsable tayo sa ating kritisismo, lalong-lalo na yung mga ilang kasama natin sa media.
1: Well, Yusek, paano naman nakikipag-ugnayan ang PTFOM sa Philippine National Police, sa AFP, sa COMELEC, gayon din sa BARM authorities at mga lokal na pamahalaan para magkaroon ng coordinated security plan para sa media?
3: Actually po, mayroon na po tayong security coordinated security plan mula pa last week at nag-usap na nga po, nagkaroon na po ng coordination meetings. Kasi po ang AFP, PNP, DOJ, DILG, iba't ibang mga ahensya na pamahalaan na related po at kasama na yung COMELEC ay sako po sila or kasama po sila sa task force dito sa security. So natural lang po nakasama sila doon sa mga meetings. And even sa coordinations. At kasama din natin na ka-coordinate natin ng Bangsamoro Information Office at mga opisyal doon sa Bangsamoro Region para makatulong din po sa seguridad at kasama rin na rin po doon sa orientation kung ano yung dapat gagawin doon.
2: Okay. Pero just to give an idea po, Yusek, ano po yung particular na protocol na maaaring gamitin ng mga mamahayag kung sakaling makaranas po sila ng pagbabanta o anumang security concern kaugnay po nitong halalan?
3: Yes po, pinakalat po natin yung ating yung telepono, yung hotline natin na tatawagan ng media kung sila may parang nailangan or may bantas ng kanilang buhay or kung anong klase ng banta. Meron tayong doon sa ating online, meron tayong IRF yung response form natin kung saan isusulat nila. Kung hindi sila makasulat, itawag nila. At yan po ay distribute. Ma-distribute na natin doon sa mga areas kung saan magpo-cover yung mga kasama nila sa media. At para sigurado diretso. Kung meron na mga online, magkakaroon po tayo ng mga kasamahan na upo doon sa CICC, sa Cybercrime Investigation Center, para yung live po online na ma-respondihan yung, for example, through text, through emails, or online harassment, or mga threats na matatanggap nila immediately po, makaresponde po tayo. 24/7 po yun during the ban na two days before, 2 days after, and during. Nakalive po ang ating monitoring sa mga areas kung saan yung mga journalists po through the our partnership with CICC po.
1: Yeah. And paano naman natin po protektahan yung mga media workers na hindi lamang sa physical threats na tinatanggap nila, kundi pati dun sa mga online harassment, yung mga disinformation, at red tagging, lalo na sa panahon ng election campaign, Yusek?
3: Kapagdating po dyan, syempre, imbestigahan agad natin yung allegations. For example, merong allegedly may red tag sila or allegedly hinaharas sila online. Dapat po sabihin nila kagad sa atin para matrace kung saan man yun at kung may batayan, maresto or masampahan ng kaso kung sino man nagbibigay ng threat sa kanila. Kasi may kasama din po tayong mga lawyers, mga volunteers at the same time mga yung public attorney's office na nakahanda po para magsampa sa ng kaso po.
2: Okay. Yusek, para po mas maintindihan ng ating kababayan, gaano po ba kahalaga ang media security sa pagtitiyak ng malaya, patas at transparent na BARM elections?
3: Unang-una po siguro tingnan natin na napaka-importante po at napakahalaga itong first parliamentary elections sa BARM. Ito po yung kauna-unahan at yung sukdul, yung ito na yung ano, dulo ng pinaka-peace process na matagal na pinag-usapan at napirmahan noong 2014. At ito yung for the first time po magkaroon ng isang halalan dyan at yung international community po ay nakatingin. At itong peace process sa BARM at itong election na to ay tinitingnan nila na isang model ng isang usapang pangkapayapaan. So importante po na makita ng hindi lamang ng bansa Pilipinas, ng sabayanan, kundi ng buong mundo na ito ay maging successful kung ano ang tunay na nangyayari. At ang sa pamamagitan lamang po ng mamamahayag, ng isang malayang media, makikita kung ano yung tunay na nangyayari doon sa BARM. Kaya po, sana po magiging malaya at ligtas ang ating mga kasamahan sa media sa kanilang coverage doon sa BARM this coming, next week po, this coming elections.
1: Okay. And Yusek, hingin na lang po namin ang inyong mensahe, lalong-lalo na para sa mga kandidato, sa mga supporters, at iba pang mga stakeholders ngayon nga pong nalalapit na ang BARM elections.
3: Unang-una po, para po doon sa mga kandidato, sa mga tumatakbo, sa halalan, sa BARM, sana po maintindihan ninyo yung role ng media. Yung role ng media sa isang demokrasya, sa isang malayang pamayanan, sa isang malaya na halalan. At ito pong role ng media na ito ay napaka-importante dahil kung walang independent media, walang malayang media, walang safe na media, ay wala pong malaya, wala pong tunay na demokrasya. Kaya sana po sa mga kandidato sa BARM, huwag po niyong sagkaan yung malayang pamay, huwag niyong sagkaan, huwag niyong i-prevent yung mga media natin na makapag-cover at may latag, may hayag yung katotohanan. Sa mga kasamahan naman po natin sa media, sana po Una-una, maging maingat tayo. Laging sinasabi natin na there's no story worth dying for. Pero at the same time, sana po magiging responsable tayo, magiging patas tayo sa ating congregation. Huwag po tayo magpagamit ng kanino man doon sa ating paglalahad ng mga balita. Magiging conscious tayo doon sa ating role bilang mamahayag sa pamamagitan ng isang responsabling pagdadala at pagpapahayag ng balita.
1: Okay, and with that, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Jose Torres Jr., ang Executive Director ng PT Phones.
2: Thank you, Yusek. Baya manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
5: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
4: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. PTV, Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Susunod sa Schoolmates.
1: Water is a basic human right. Kasunod sa pagdeklara ng United Nations na pumasok na ang mundo sa era of global water bankruptcy, pagtuunan natin ng pansin ang kakulangan sa tubig kasama ang ating panauhin.
2: Basic human right talaga siya. Ang pinaka-affected talaga ng water crisis ay sektor ng mga kababaihan.
3: How do we really prioritize itong access to clean water?
2: Kung ano yung mga puwang na meron tayo, maliit man yan or malaki, punan natin. Kasi okay, responsibilidad natin yan bilang Pilipino.
1: Sa bawat usapin, may pakialam ka! Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV!

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa anti-illegal drug operations mula sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto 27 at ang pagsira sa mga ito, ating pag-uusapan kasama si PDEA spokesperson Attorney Joseph Frederick Kalulat. Attorney Pepe, magandang tanghali sa iyo.
1: Asik Irene, na yung bagamalang kanyayo, and magandang hapon din po sa ating kasama si Sir Joshua.
0: Yes, Attorney Pepe, ano ang kabuuang accomplishment ng PDEA sa kampanya kontra illegal na droga mula sa buwan ng Hulyo hanggang nitong Agosto 27? At ilang operasyon na ang naisagawa at ilan na ang mga naaresto?
1: At Asik Irene, siguro maganda natin po i-highlight yung nakaraang linggo that covers August 20 to 27 na kung saan meron po tayong 80 na anti-illegal drug operations na isinagawa together with other law enforcement agencies, and meron po tayong naaresto na 125 na individuals po.
2: Okay. So, ito pong isinagawa niyong operasyon itong Agosto. Ito po yung, maituturin niyo po ba itong pinakamalaking drug seizure na naitala ng PDEA? At ano po yung tinatayang street value ng mga nakumpiska niyo pong illegal na droga?
1: Sir Joshua, kung when it comes to street value, hindi po ito yung pinakamalaki, although significant din po ito. Sa katunayan po, last week, yung period po na yan, nasa 32.78 million pesos ang ating po nasamsam na mga illegal na droga. And i-highlight po natin doon, ano ba ang malaki doon? Meron ho yung nating nakuha ho sa ating paliparan na kung saan meron hong nasabat ang Bureau of Customs together with the Philippine Drug Enforcement Agency. Meron po tayong task group doon na kung saan meron hong iba't ibang bilang ng ecstasy pills ang nakuha po doon, plus meron po yung marijuana kush. Kung opo, kung titignan po yung value po niyan, yung sa ecstasy, nasa 12 million pesos po yung halaga niyan, habang yung marijuana kush, nasa 7.9 million pesos. So,
0: well, Atty. Pepe, mayroon bang mga bagong modus o paraan ng pagtatago at pagbibiyahe ng illegal drugs na natukoy ang PDEA nitong mga nakaraang buwan? And paano ito tinutugunan ng inyong operatiba?
1: Asik Irene, may bago hong modus ang ginagawa nila ngayon. Nakita po natin sa MICP rin po, ito po yung tinatawag nating talc stones. So, ang ginawa po nitong mga enterprising o na drug personalities, itinago po siya sa plaster of Paris para magmukha po siya mga bato. Hinalo po siya dun sa mga bato, pero sa kagandahan po ng cooperation ho ng ating Bureau of Customs and other law enforcement agencies, nasabat po natin yung mga talc stones na yung shabu na itinago ho dun sa mga talc stones na ito.
2: Okay. So with this being said, Director, gaano po kalaki ang papel ng intelligence gathering at pagkikipagtulungan po ng publiko sa tagumpay ng inyong mga anti-drug operations? At may mga bagong paraan po ba ang PDEA para hikayatin po ang publiko na magsumbong?
1: Sir Joshua, napaka-importante po yung ating tinatawag na intelligence gathering and cooperation also with other law enforcement agencies and our foreign counterparts. Dahil yung mga ibang impormasyon na galing po sa ating foreign counterparts na ibabato sa atin, and at the same time, tayo rin naman ho, nagbibigay din ho ng information sa kanila para naman yung illegal drug problem ho na ating masolusyonan. Dahil ang problema po sa illegal na droga, hindi lang po ito sa Pilipinas, this is a worldwide problem. Kaya ho, napakahalaga yung ating pagbibigay ng information sa ating foreign counterparts too. Sa katanungan naman po kung paano natin hinihikayat ang ating publiko para magsumbong, meron po tayong tinatawag na isumbong mo sa PDEA program na kung saan maaari pong mag-text or tumawag ang ating mga kababayan at magbigay ng informasyon with regard to illegal drug activities sa kanilang barangay po. Meron din po tayong mga pinaskill na mga numero sa ating Facebook pages, and at the same time, yung mga partners po natin sa MMDA na nakikita po yan ho sa EDSA ang ating numero po para kung saan po sila maaaring magsumbong.
0: Now, Attorney, doon naman sa mga confiscated na illegal drugs, para sa kaalaman ng publiko, ano yung proseso mula sa pagkakasamsam ng mga ito hanggang sa tuluyang pagsira o dun sa disposal. Can you explain that? And paano tinitiyak na hindi na ito muli makakapasok sa merkado?
1: Ay, maganda po yung katanungan na si Kyrene. Yung agam-agam po ng ating mga kababayan na kung totoo nga ho bang nasisira yung mga nakukumpiska ho nating illegal na droga. From the time na ito po ay nakumpiska, dun pa lang ho meron na hong marking na ginagawa. And ito po ay nakikita po ng ating tinitawag na insulating witnesses. Sino po itong mga to? Ito po yung ating elected official. Kasama rin po dyan ng representative from the media. Meron din po tayong kasamahan from the National Prosecution Service. Pagka nakuha na po sa drug personality po yan, ito naman po ay tinuturn over po natin sa ating laboratorio for forensic evaluation. Ngayon po, hindi na po yan maaaring ilabas sa ating evidence room unless meron po tayong court order. Yung nangyari pong destruction po ng illegal na droga ho, kamakailan lang po, noong August 27, ito po ay naisagawa dahil meron po tayong court order na kung saan sinasabi po ng hukom na yung illegal na droga ho, yung mga ebidensya na yan ay maaaring nang sirain. Yan na po ang gagawin po natin, dinadala ho natin sa isang facility na kung saan sila po ay masusunog para hindi na po ito magamit pa sa illegal drug activities.
2: Okay. At sir, sa mga natitirang buwan po ng taon, ano po yung mga pangunahing target at prioridad ng PDEA sa kampanya po kontra illegal drugs? May inaasahan po ba kayo o tayong mas pinaiting na operasyon laban sa mga drug syndicate at high value targets?
1: Meron po, Sir Joshua. Sa katunayan po, itong patapos na ng taon, patuloy ang ginagawa nating pagsasanay sa ating mga ahente with regard to financial investigation. Dahil dito po nakatutok po ang PDEA and other law enforcement agencies na tayo po sinusundan po natin ngayon ang pera nitong mga drug financiers. Dahil yung sinabi po ng ating Secretary, si Secretary Oscar Valenzuela ng Dangerous Drugs Board, na tayo po, we should follow the money. Ang pagkumpiska lang po ng illegal droga, hindi po dyan tumitigil. Tayo po, we are now working to dismantle these drug syndicates. Kaya nga po na meron tayong financial investigation na ginagawa para po yung mga pera na kuha na sa illegal drug activity, ito po ay ma-seize ng gobyerno para hindi na po nila magamit sa mga ibang illegal pa na pamamaraan.
2: Okay. Follow up lang, Attorney. Bagamat sarot sa lipunan itong illegal na droga, yung mga ating mga nauhuli ay nasisigurado pa rin naman natin na nai-respeto yung kanilang karapatang pantao. Tama po?
1: Yes, Sir Joshua. Nire-respeto po natin ang karapatang pantao ng ating mga nauhuli. Nakikita naman po natin, we always file cases against them dahil tayo po ay naniniwala sa ating justice system. Kung sila po ay mahatulan ng ating hukom, sila po naman ho na itatransfer doon ho sa proper jail facilities.
2: Okay.
0: And with that, Attorney, maraming salamat sa inyong oras. Muli, si PDEA spokesperson, Attorney Joseph Frederick Calulon.
2: At bago tayo magtapos, pati muna natin ang aking kasamang si Assistant Secretary Irene Dumlao ng belated happy happy birthday mula po sa inyong BPN family. Happy happy birthday, Assistant Secretary.
0: Thank you very much, Bagong Pilipinas ngayon family, for this very warm greeting.
2: Sana mapawi kahit konti yung pagod mo sa iyong serbisyo at sa pagpunta dito at pagsama sa amin dito sa BPN.
0: Well, of course, patuloy natin gagawin yan, Joshua, para po sa ating mga kababayan Pilipino.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare and Development, ako po si Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
16: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
18: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
19: Maganda bang takbo?
18: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
16: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
20: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
16: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
19: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin na mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
22: Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.

0: Magandang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Webes, September 3, 2026. Tayo po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918 AM. Maaari nyo rin pong i-check ang ating Sports Radio live stream mula po sa ating Facebook. And of course, you can also like and follow all our social media accounts available on our Facebook at Sports Radio 918 AM mula po sa ating Sports Radio live stream and syempre sa ating X account Sports Radio 918. You can also visit our website radiopilipinas.ph and syempre bisitahin nyo po doon yung ating mga news releases. No? Samantala, ngayong hapon po ay makakasama po natin ang team manager ng ating Alas Pilipinas Beach Volleyball Teams na si Coach Cherry Macaulay Katangay. Alamin natin ang latest mula sa ating team Alas, no? Na kasalukuyang lumalaban ngayon sa EVC Beach Continental 2026 sa Shanglu, China. So ito po ay isang Olympic qualification tournament. Mamaya ay hihimayin po natin ang mga resulta po dyan, no? But of course, syempre bago yan, pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin mula po sa balitang tennis. Umakyat po sa new career high number 16 mula sa WTA Live Rankings ang ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala. Ito po ay gawa ng kanyang first round victory dito sa ongoing US Open sa New York. So ngayon mula po sa number 16 sa WTA Live Rankings, si Alex po ay mayroong 2,216 points. No? Matapos nga yung kanyang naging panalo kay World number 122 and American qualifier na si Mary Stoyana. So 6-1-6-2 ang naitala ni Alex Ayala kahapon po yan. And with that, ngayon syempre yung kanyang second round pagmarcha sa second round, no, ay na ulit niya, no, yung kanyang previous performance or yung finish, no, from last year's US Open kung saan nakarating nga po siya doon sa second round, no, at ang kanyang nakaharap naman po doon ay si Christina Buxa. No? So, doon po sa first round, isa pong world number 14 yung kanyang pinataob noon si Clara Tosson, no? Dahilan para nga makarating siya doon sa round of 64. So, ngayon, dahil nasa second round na si Alex Ayala, meron na siyang siguradong $190,000 or approximately 11.9 million pesos. Also, sino ba ang kanya makakarap sa round of 2 or second round? Ito po ay isang Ukrainian na si Oleksandra Olinikova, no, ng Ukraine nga po. Currently number 46 mula sa WTA. And ang maaasamin dito ni Alex Ayala ay makabawi dahil dun sa kanilang first encounter last May, this year po yan, ay dito nanalo itong Ukrainian, no, in 3 sets, no, during the Strasbourg Open. And with that, syempre lahat tayo all eyes sa magiging laban itong si Alex Ayala and itong si Oleksandra Olinikova. Samantala, latest naman natin mula sa basketball. So ito naman ay bumaba po ng isang baitang ang ating Philippine men's basketball team mula sa latest FIBA Basketball World Ranking. So from number 39 ay napunta po sa number 40 ang ating Gila squad with 397.3 accumulated points, no. Ito po ay sa kabila, no, nung ating naging swept performance sa ating nakalipas na second round sa fourth window ng FIFA World Cup Asian Qualifier. So ngayon nananatili naman na pangpito sa Asia ang ating Philippine squad, no. And again, number 7 in Asia, hindi rin talaga biro 'yon, no. But of course, USA nananatiling nasa taas, no, ng standings and syempre kasunod niyan yung world number 2 defending world champion or World Cup champion Germany, yung France nasa pangatlong pwesto habang yung Serbia naman ay nasa pang-apat. Yung Canada po pang-limang posisyon, yung Spain pang-anim, Australia pang-pito at pang-walo naman ang Team Argentina. Ang Turkey naman nakuha niya, no, yung number 9 spot, no. Again, bukod po sa itong Turkey, no, talagang maganda rin yung pinakitang performance ito dahil pasok na sila for next year's FIBA World Cup, no. Lithuania ang kumumpleto sa top 10. So yan ang latest mula sa ating Gilas Pilipinas men's basketball team. At ito na atin ang silipin, ang volleyball updates. Again, kasalukuyan pong nakikipaglaban para sa puesto sa 2028 Los Angeles Olympics ang ating Alas Pilipinas men at women pairs, no? Mula dito sa ongoing 2026 AVC Beach Continental Championships na kasalukuyang ginaganap sa Shanglu, China. So meron po tayo again dalawa pong pares mula sa women's division, ang 8 seeds sa na Cherry Ann Rondina at Bernadette Pons at yung 10th seeds na sina Kylem Progelia at si Sofia Pagara. Meron din tayong pambato mula sa men's division at yan ay sina James Buitrago at Roniel Rosales na 15th seeded naman dito sa competition. So, silip na tayo dun sa naging resulta. Kaninang umaga ay naka 2-0 win na ang tandem nina Kylem Progelia at Sofia Pagara. So, second victory na nila ito dito sa AVC Beach Continental Championships. Nauna po nilang talunin ang team ng Kazakhstan kahapon. Straight sets ang pinakitang laban nitong sina Progelia at Pagara, 21-13 at 21-14. At kaninang umaga naman ay winalis din nila ang team ng Uzbekistan, 21-5 at 21-7. So dahil dito, 2-0 win-loss record na ang mayroon sina Progelia at Pagara. Samantala, dito naman yung ating tandem na si Pons or CC Rondina at Bernadette Pons, nauna silang yumukod doon sa pares ng Thailand kahapon. 1-2, 13-21, 21-19 at 13-15. Pero kanina, nakabawi sila, nakapasok na sila dun sa win column. At ang kanilang pinataob ay ang Paris din from Team Uzbekistan, no? At ang kanilang naging resulta po kanina ay ito pong 21-8 at 21-8. So, tonight, no? Meron pang nag-aabang, no? Na matches kina Progelia Pagara at Rondina Pons. Again, makakaharap ng Progelia at Pagara tandem ang Japanese pair na third seed dito sa competition, sina Asami Shiba at Reika Murakami. So, nakaschedule po yan ng 7:50 p.m. Samantala, Australian pair naman ang makakaharap ng Sipons na sina Jasmine Fleming at Elizabeth Altins. At ito namang Australian pair na to ay fifth seeds, no, dito sa competition. So, again, 8:40 naman, no, ang magiging next game ng Sipons, no. But of course, syempre lahat 'yan, no, mag-aagawan dahil tanging kampiyon lamang mula dito sa AVC Beach Continental 2026 ang siyang automatic na makakapagsiguro ng puesto papunta sa 2028 LA Olympics. Samantala, pagdating naman dun sa ating men's division, eto, hindi naging maganda yung dalawang games, no, nina James Buitrago at Roniel Rosales. So, kahapon po, 2 matches, no, yung kanilang pinagdaanan against Japan, 0-2, winalis sila nito, 15-21 at 14-21. Sinundan po ito ng another 0-2 loss sa kamay ng Australian, no, 12-21 at 17-21. At ngayong araw naman, ang kanilang makakaharap po ay ang 22nd seeds na Lebanon. Nandyan ang tandem ni na Jad Abi Karam at Hadi El Chabib, no? So again, ang tatangkain, no, ng ating alas men na sina James Buitrago at Roniel Rosales ay talagang masiguro na yung kanilang first win mula dito sa AVC Beach Continental 2026. So, ayan po, no? And of course, sa ating pagbabalik ay makakasama po natin ang team manager ng ating Alas Pilipinas Beach Volleyball Team na si Coach Cherry Makatangay. Magbabalik pa ang Game On.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay live na napapanood mula sa ating Facebook at Sports Radio 918 AM. Live din ang ating Sports Radio live stream. You can also like and follow our social media accounts. Ayan po, flash sa inyong mga screen sa ating X at Sports Radio 918 website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. And syempre, mag-install, download na rin po kayo ng ating PBS receiver. Libre lamang po yan mula sa inyong App Store at sa Google Play. Lahat po ng stations ng ating PBS-BBS ay makikita nyo dyan sa ating app. Samantala, ito, sa ating pagpapatuloy, syempre, since valuable din yung ating pinag-uusapan, punta muna tayo no, sa latest natin mula sa ating local volleyball scene. Ongoing po itong Premier Volleyball League Invitational Conference. So, nakadalawang games na itong ating team dito. And of course, ngayong araw, triple header ang nag-aabang dito. No? At 1:30 PM ay bubuksan ng Creamline at ng Farm Fresh Foxes ang laban dito sa PVL. Again, sa Smart Araneta Coliseum po yan gaganapin. Yung defending champion PLDT ang haharapin ay ang Ho Chi Minh at 4 PM. Habang ang next led Chameleons naman ay ang haharapin ito pong EST Kola from Thailand team ng 6:30 PM. Again, sa Smart Araneta Coliseum po yan. Ngayon, maganda yung pinakita no, or pinapakita ng Creamline Coal Smashers dahil doon sa nakalipas silang 2 games ay panalo sila. Nauna po nilang sinimulan itong conference no, ng straight or ng sweep victory katapat ang Ho Chi Minh team. 3-0 po yan last September 1. So 25-18, 25-16 at 25-6 ang naitala ng Creamline. At nung nakaraang ano naman no, nito namang nakaraan, meron din silang naging panalo against the Next Led Chameleons. I mean, nauna pala yung laban against Next Led Chameleons. Doon, 4 sets no, yung naging tinagal no ng kanilang laban versus the Next Led Chameleons, 25-20, 25-23, 23-25 at 25-20. At last September 1 nga po, Tuesday po yan, dito nila nakamit yung kanilang second victory katapat ang Ho Chi Minh team no. Samantala, meron namang tigi-tigisang win-loss record na ang mga teams no. Ito, check natin no, mula sa current standings. No, ang Next Led Chameleons, ayun nga, meron ng 1-1. Same with visiting EST Kola from Thailand, 1-1 din. Ang Farm Fresh Foxes, meron na rin 1-1 record. And of course, yung PLDT, yung defending champion, ay meron na rin ano, no? Kuya Team, pa-check nga to, Kuya Team. Yes. And of course, no, syempre, ang Ho Chi Minh naman ay nananatiling winless no in 2 games. So yan po ang ating latest no patungkol dito sa ongoing PVL Invitational Conference. Ngayong araw, na-mention nga natin, triple header. And aabangan niya, no, magsisimula nga ng 1:30 PM, Creamline versus the Next Led Chameleons. At ang susunod po dyan ay ang laban naman no, ng ito pong Ho Chi Minh no, at PLDT ng 4 PM. 6:30 PM ang EST Kola at ang Next Led Chameleons. Again, ayan po ang ating game schedule ngayong araw. Samantala, gaya nga ng ating na-mention nga kanina, no, ongoing po ngayon itong AVC Beach Continental 2026 no, mula sa Shanglu, China. At talaga naman pong hindi biro itong kompetisyon dahil as early as now, 2026, September 2026, ay meron ng posibleng maging makaselyo, no, makasiguro noong 2028 Los Angeles Olympics ticket. No? At ito nga, yung mga magkakampiyon dito sa nasabing kompetisyon, yung suswertehin no, na automatic 2026 pa lang, meron na silang ticket papunta sa LA Olympics. No? Again, ang tandem ni na Kylen Progelia at itong si Sofia Pagara, galing sila no, mula sa kanilang previous gold medal victory mula po sa Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa ginanap sa Busan, South Korea. Habang yung si Pons naman, sina CC Rondina at Bernadette Pons, sila naman yung nakakamit no, ng silver medal doon sa nasabing competition. So again, sila po, no, dito tayo mag-aabang kung dito pa lang kaya, no, makakuha na ng ticket ang ating Alas Pilipinas Beach Volleyball Team. Sa Manila checker time, it's 1:24 PM. Sa ating pagbabalik, makakasama na po natin si Coach Cherry Makatangay.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi

0: in 1:08 a.m. at yung ating sports radio live stream. Available din tayo mula sa ating PBS receiver app at libre lamang po yan mula sa App Store at sa Google Play. Ayan. Sa ating pagpapatuloy, of course, habang inaantay nga natin no, si Coach Cherry Makatangay, ito lahat talaga ay nag-aabang no, na sino kaya no, sa 2028 LA Olympics no, ang maging magiging representative no, ng Team Philippines. Alam nyo, sa nakalipas po na dalawang edisyon ng Olympics, ay dito tayo kumuha ng gintong medalya. Noong Tokyo 2020, meron tayo from our weightlifting star na si Heidilyn Diaz Naranjo. Dito niya napanalunan ang first Olympic gold. And noong 2024, double Olympic gold ang nanggaling sa ating artistic gymnast na si Carlos Edriel Yulo. So, imagine, no, 2026 in 2 years, meron na agad, no, meron ng posible. And speaking of yung mga tickets no, na posibleng ang makuha na as early as now, sa darating po na 20th Asian Games, dahil 16 days na lamang ay Asian Games na, marami ding mga pakakawalan dyan no, na mga Olympic tickets. No. And as many as 5 sports no, dito ay from archery, from tennis, from squash, meron din tayo mga tickets no na ibibigay para po doon pa sa ibang mga sports no, like yung hockey, ayan po no. So again, may mga qualification standard available din mula sa olympics.com. Doon po ay makikita no kung paano ba makakasiguro yung mga mentioned natin na sport no. So ito nga, sabi nga natin yung archery, meron ng tickets no for the 2028 LA Games no. Dito kung sino po yung makakakuha ng gold at silver medal mula sa individual recurve events no, ay automatic no na makaka-secure na sila ng ticket papunta sa LA 28. Samantala, yung champion naman doon sa recurve mixed team at sa compound mixed team event, kampyon lamang po no ang siyang makakakuha din ng pwesto. So for hockey naman, yung men's and women's tournament champions, sila din yung makakakuha ng automatic ticket papunta sa LA 2028. Samantalang sa squash naman, mula sa men's at women's singles, yung mga champion din po sa darating na Asian Games, sila rin yung mayroon ng automatic na pwesto papunta sa LA 2028. And of course, yung sa tennis singles at singles champion ng men at women, ayan, sila po ang mga makakakuha ng Olympic qualification quota pagdating sa LA 2028. And huwag din nating kalimutan no, yung magkakampyon din mula sa surfing competition, again, continental pathway din itong paparating na 20th Asian Games, kung kaya naman talagang lahat nag-aabang no sa magiging performances no ng ating teams dito. So bukod dito sa mga automatic na Olympic quotas, ay even sa gymnastics, crucial din po itong paparating na 20th Asian Games, dahil kung sino naman yung mga magme-medalya no dito sa Asian Games gymnastics event ay papasok doon sa World Cup series no. Kung alam niyo po, marami itong mga World Cup na to no, iba-ibang leg no ang mga sasalihan na to. Ito namang World Cup series naman, ito naman yung magsisilbing Olympic qualification tournament. So lahat ng po yan connected na no. So talagang lahat tayo nag-aabang, mahigit sa 400 Filipino athletes ang nakatakdang sumabak dito sa 20th Asian Games. Again, September 19 to October 4, no? Gaganapin po yan. At this point, ayan, agad naman tayong pumunta mula sa Shanglu, China, kung saan makakasama na po natin ang Alas Pilipinas team manager na si Coach Cherry Makatangay. Hi Coach, welcome to the program.
1: Hello, good afternoon.
0: Yes, good afternoon, Coach Cherry. Of course, maganda, nakadalawang araw na, or actually ito yung pang second day no ng ating team. Kamusta? Yeah. Kaninang umaga ay back-to-back victories ang naitala ng ating women's pairs no, na sina Kylen Progelia, Sofia Pagara, and even yung Cici Rondina at Bernadette Pons tandem. Gano po kasaya po ang buong grupo dito sa pinapakita nila?
1: Siyempre, masaya, no? Kasi nanalo tayo. So, isa pa, ito nga yung talagang pinaghahandaan for the LA Olympics, di ba? So hopefully magtuloy-tuloy kasi mamaya

0: may laro pa uli sila.
1: Yes, Coach Cherry, gusto natin ano himayin, no? Dito muna tayo sa tandem ni na Progelia at ni Pagara. So 2-0 na ang kanilang performance dito. Nauna silang nanalo against Kazakhstan at another 2-0 victory against Uzbekistan. Ano ang mga early observations mo dito sa dalawa?
0: At first, yung unang game nila versus sa Kazakhstan kahapon, no? Medyo mabagal. Siyempre, first time nila nakapaglaro dun sa center court. At saka, naninibago sila kasi covered siya eh. Covered yung court. So, siyempre, pinag-iinsayuhan namin sa Santa Rosa, sa Nuvali, is talagang super open talaga. Eh ngayon, medyo naninibago na covered siya, may bubong. It's like, kung makikita nyo, actually maganda naman, para siyang MOA ang dating na may bubong ang itsura niya, ganun kalaki din. So, pero at least okay naman yung galaw nila, katulad kanina, nakapag-adjust na sila sa laro nila.
1: Ano yung tingin mong ano talagang biggest motivation nitong dalawa na to?
0: Siguro, yun nga, yung makapaglaro sila sa Olympics. Siyempre, lahat ng players namin, yun naman ang goal namin eh. It's makalaro kami sa Olympics at saka para yung worth it lahat ng mga pinaghirapan if ever makasama kami. Hopefully, ipagdasal natin yan.
1: Yes, and of course, syempre, Coach Cherry, ang pagbawi din ng Sipon's pair kanina, nauna silang yumukod against Thailand, and syempre kanina nakabawi nga against Uzbekistan. So, kamusta naman po yung naging pinakita nila?
0: Okay naman ang pinakita nilang dalawa, no? So, maganda naman, naipasok nila or nagawa nila yung mga gustong gawin, paggawa sa kanila ng coaches. So, good thing naman na nanalo din sila.
1: Ano, Coach, yung masasabi nyo naging biggest adjustment no ng CC Rondina Bernadette Pons na tandem? Ano yung sinabi po nung mga coaches no after nung naging talo against Thailand?
0: Siguro yung slow start nila kahapon sa laro. At saka the usual, syempre may first time na naninibago sa court, mga ganon. So, yun siguro. Pero at least naka-adjust naman sila kanina. So, nagawa na nila yung mga kailangan nilang gawain. And, ayun, nanalo sila.
1: Yes. Coach Cherry, ito ba yung mga pairs ba na kaharap nila dito? Ano sila? Familiar ba yung ating mga players dito? Mga nakaharap na ba nila to?
0: Before, yes, nakaharap na nila yung ibang teams. Pero itong nakalaban nila kahapon tsaka ngayon is nito lang nila nakaharap nila CC yung Thailand. Yun kahapon lang yata nila kaharap yun eh. So hindi ko na masyado matandaan. Pero yeah, yung iba yung Uzbekistan bago lang din siya. So yeah.
1: Yes, tonight babalik pa yung ating women teams,
0: yes.
1: No? Again, third seed Japan yung makakaharap nitong sina Progelia at si Pagara. So ano yung parang sinasabi po ng ating coaches pagdating dito?
0: Nakaharap na nila yan eh before sa mga BPT Futures namin. So, bakbakan din yung laban nila before. So, natalo na nila yan. Hopefully, ngayon matalo pa rin nila.
1: Pagbaga nito, Coach, syempre, 2 games no sa isang araw. Paano, madali ba yun na adjustment for the players? Or is this something na talagang handa sila?
0: Yes, syempre, handa talaga sila. Ganun talaga sa beach volleyball eh. Minsan nga halos parang naglaro sila ngayon, parang magpapahinga lang sila ng two games and then maglalaro na uli sila. So, yun talaga yung ano ng beach volleyball, laro talaga. So, kailangan talaga nakaready yung katawan mo, yung isip mo, na after nito may laro ka pa uli sa hapon. Pero ngayon maganda nga kasi medyo mahaba-haba yung pahinga nila kasi mamaya pang gabi yung laro nila, no? So, makaka-rest pa talaga sila and yung mindsetting nila. And then, ang paghahandang ginagawa nila is pinapanood nila yung kalabla. So, pinag-aaralan nila kung ano yung mga dapat nilang gawin.
1: Gano'ng kalakas, coach, yung sabihin natin parang yung mental toughness nitong sina Kylem at si Sophia? Lalo na mahirap ilista tong 2-0 na pagsisimula, no, dito sa competition na to.
0: Malaki na talaga yung improvement nung dalawa, no? As in, ang taas na ng nilalaro nila compared dati. Ngayon, sobrang taas na ng kumpiyansa nila sa sarili nila. Hindi na, alam mo yung matapang na sila sa loob ng court. As in, pag nagkamali sila, I mean, nagagawa uli nila na bumangon agad sila, na iless nila yung mga errors nila. So, matapang na yung mga bata. Kulang na lang talaga yung more on ano pa talaga, exposure talaga sa mga games talaga, sa mga laro, para at least mas lalo talaga silang tumaas pa talaga yung performance nila.
1: Gano'n na ba katagal, Coach Cherry, na magka-tandem tong dalawa?
0: I think UST days pa rin nila. Nung nag-start sila sa UST yata kasi ngayon sila parang third year, fourth year na. So, mga ganong katagal na yung tandem nila.
1: Wow, so talagang matagal na yung familiarity, di ba? Very important yan, lalo na kapag ganitong magkapares. Pero coach, ano ba ang format? Paano ba? Kailangan ba makalista sila ng 3 panalo dito para siguro na yung round of 16?
0: Kailangan mag-top, yung top 2 ang kukunin for the round of 16. Top sa bracket nila.
1: So, kung titingnan ngayon sila,
0: Sila ngayon sa bracket nila ngayon, sina Tagara and Progella, is nasa ano sila, top 1 sila sa bracket nila.
1: Wow. So yes. Talagang kailangan talaga panalo, laging panalo yung ano natin para talaga
0: advantage sure. Advantage talaga kailangan manalo ka sa unang game mo, at the same time kailangan talaga manalo ka talaga.
1: Yes, but of course, coach, ano naman ang chance ng Sipons, no, na maka-abante pa sa next stage?
0: I think kaya naman nila, no? So palaban naman yung mga yon, at saka marami ng experience yun sa laro ng beach volleyball, 'di ba? Even sa indoor din. Pero yung siguro yung mindsetting nila, kailangan i-focus nilang mabuti sa gagawin nilang laro mamaya versus sa Australia. Kasi medyo mabigat-bigat din yung kalaban nila mamaya.
1: Pang ilan naman ngayon na currently ang Sipons, coach? And must win na ba yung laban versus Australia?
0: Yes, kailangan talaga nilang manalo mamaya sa Australia.
1: Yes. And syempre, coach, wag din natin kalimutan ang ating men's pair na sina James Buitrago at si Roniel Rosales. Pero 0-2 na, no, yung win-loss card nila. Anong adjustment pa ang gagawin nila, especially against Lebanon, no, yung kanilang makakarap mamaya?
0: Hopefully makaya naman nila, yung kakayanin nila yung Lebanon na yan. So although mahirap na para sa kanila, at saka sa men's kasi is medyo mahirap eh. Grabe yung lakas ng mga kalaban sa men's din eh. So at the same time, sila kasi is parang na-limit yung labas nila. Wala silang masyadong exposure na napuntahan nitong year na to. Siguro 2-3 beses lang yung naging laro nila bago itong ano na to. But still, dire-diretso naman yung training nila. Hopefully, aangat pa rin naman sila.
1: Yes, Coach Cherry, syempre nga since ito nga AVC Beach Continental ay isang qualification tournament for LA, ano yung parang observation mo din? Mas gigil ba sila? Mas inspired ba yung mga players natin? Ano yung parang hindi sila before, no? Na parang dito mo nakita sa kanila, no? Sa competition na to?
0: Yung willingness nila na manalo talaga, na ginagawa nila lahat ng makakaya nila para manalo sila. Na yung aim nila, yung goal nila is gusto namin maglaro ng Olympics. Gusto namin maglaro ng Olympics. Kaya namin to. Ganyan yung mindsetting nila na ngayon eh. Talagang makikita mo sa kanila na pinupush talaga nila yung sarili nila, na ginagawa talaga nila yung makakaya nila para manalo sila sa mga laro namin dito.
1: Yes. And syempre, coach, as former national athlete din natin, no, anong pakiramdam naman sa'yo, personal feeling noon, na parang eto na yung stage, eto na yung step, no, para talaga magkaroon tayo, no, ng Olympians, no, pagdating dito sa volleyball, specifically sa beach game?
0: Yes, sobrang happy ako if ever na mangyayari yun, ano. Pero pinipray natin na sana, kasi history yan na mangyayari sa atin kung sakali, di ba? Kung makakapunta kami ng LA, ang beach volleyball, so history yan sa atin. So talagang very proud ako sa kanilang lahat. And especially credits din sa mga coaches namin, no? Sa local coaches and also sa mga two Brazilian coaches namin. Talagang grabe yung hirap na ginagawa nila. Every day na training na nakabilad kami sa araw, sobrang hirap niyan. Ulanin at arawin kami sa training. So, talagang ang hirap. Mahirap talaga. Nakikita ko yung paghihirap ng mga players, mga coaches. So, matatouch ka talaga dun sa eager nila na kailangan to, kailangan ganyan ang gawin natin. Kasi para sa inyo yan. Yan ang sinasabi lagi ng coaches. Hindi sa amin credit yan, sa inyo yan. Parang ganun. So, talagang sobrang thankful ako sa kanilang lahat.
1: Yes, Coach Sherry, of course, dahil papalapit na rin ang Asian Games, syempre next step dito yung Asian Games din, no? So, kamusta talaga bang itong pinakamagandang build-up ng ating beach volleyball teams, no, papunta sa Asiad?
0: Yes, of course, syempre. Oo, kasi malaki naman talaga yung chances natin. Malaki yung chances natin na makamedal tayo for beach volleyball, ano? So, yeah, ipagdasal natin na malagpasan nila or makapag-uwi kami ng medalya sa Asian Games.
1: Yes. Sino ba ang ano natin, final lineup natin sa men's?
0: Sa men's, isa na yung ngayon na si James Boitrago, Roniel Rosales, Ranran Abdilla, and Larry Francisco sa men's. And sa women's naman, yes, itong maglalaro ngayon, sina Cici Rondina, Bernadette Pons, Kylen Progela, and Sofia Pagara. Sila. Bali, two teams sa men and women.
1: Yes. Coach, alam nyo, nung last SEA Games, di ba, history yung nagawa ng ating beach volleyball team. Do you think kayang gumawa ng another history dito sa Asian Games?
0: Hopefully. Claim natin yan. Yes, kaya nila yan. Kaya nila yan.
1: Yes, kayang-kaya nila yan. No? But of course, Coach Cherry, baka meron kang parting message. Of course, dito muna tayo sa China. No? So, anong mensahe gusto niyong paabot po sa lahat?
0: Sa mga nanonood, thank you po sa mga sumusuporta sa amin, lalong-lalo na po sa mga fans na walang sawang nag-susuport sa mga players and also sana pagdasal niyo kami na makarating kami doon sa goal na gusto namin. Thank you so much po.
1: Yes, and syempre, all the best, no, sa campaign ng ating Alas Pilipinas dyan po sa Shanglu, China. Sana dito pa lang masecure na natin ang Olympic ticket,
0: yes,
1: papuntang LA.
0: Thank you.
1: There you have it. Nakasama po natin si Coach Cherry Rose Makatangay, ang team manager ng ating Alas Pilipinas Beach Volleyball Team. Again, ongoing itong AVC Beach Continental 2026 sa Shanglu, China. At dito nga yung magkakampiyon lamang, no, mula sa men at women's division ang siyang automatic na makakakuha ng ticket papunta sa LA 2028. At again, nangunguna ngayon mula sa grupo ang tandem ni na Kylen Progelia at Sofia Pagara. So, mamaya ang kanilang haharapin naman ay ang third seed Japan at 7:50 PM. Samantalang ang Rondina and Bernadette Pons tandem naman, ang kanilang haharapin naman ay yung fifth seeds Australia na sina Jasmine Fleming at Elizabeth Aichan ng 8:40 PM. And of course, at 3:50 naman ngayong hapon, yung ating men's pairs na sina James Buitrago at itong ang si Roniel Rosales naman, unang panalo ang kanilang asam, no, sa laban kontra Lebanon. Samantala, checker time, it's 1:45 PM. Magbabalik pa ang Game On for more.
2: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
2: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Oras po natin 1:48 PM sa ating pagpapatuloy. Sa darating na Tuesday ay nakatakdang lumipad po ang miyembro ng ating Philippine Para Chess Team para sa paglahok sa 3rd FIDE Chess Olympiad na gaganapin sa Uzbekistan. Again, alay po ng ating Filipino Para Chessers itong campaign na to sa kanilang namayapang teammate, kaibigan, and of course, yung late Board 1 member po na si FIDE Master Sander Severino. Yan po ay pamumunuan po no ng ating mga players no na sina National Master and Arena Grandmaster Henry Roger Lopez, NM or National Master Menandro Redor, NM and AGM Jasper Rom, makakasama rin po si National Master Dari Bernardo and of course si Attorney Chaser Crystal Mendoza. Si Coach James Infiesto ang head coach ng ating team. Again, September 10 to 18 nakatakda itong competition. Ang Philippines po ay seeded number 7 dito sa tournament no na sasalihan po ng 45 countries from America, Asia and Europe no. So again, the last edition no ay tumapos pong panglimang pwesto ang ating koponan no sa nakalipas nga na edition no, and sa Kazakhstan po yun ginanap. And noong 2023, the first time na sumali din ang team, dito naman ay nakuha po ng team no yung third place no. During that time dun sa previous two Olympiad na edition na yon, kasama pa si FM Sander Severino. So let's hope for the best campaign ng ating Philippine Para Chess Team dito sa 3rd FIDE Chess Olympiad. Samantala, ngayong weekend naman ay nakatakdang ganapin no ang Asia Para Triathlon Cup mula sa Subic no. At ito po ay iho-host no ng ating Triathlon Philippines no, and of course nandiyan din po no, actually originally talaga makakasama natin sina Coach Anthony Luzada and yung mga members po na sina Raul Angguluan, Alex Silverio ngayong hapon, pero gawa nga po dahil masyadong abala, meron pa silang mga mga tinatapos ngayon dahil papalapit nga po ng papalapit yung occasion ay hindi natin sila ngayon makakasama dahil naging conflict, no, na overlook daw po ni Coach Anthony Lozada yung kanilang schedule, no. But of course, itong dalawa po ay talagang sila rin yung parang asahan natin eh, talagang tatangkain nila na muling makatuntong sa podium, especially for Alex Silverio. Itong si Alex Silverio ay nakakuha na po siya ng silver medal noong 2024 sa Asia Triathlon Para Cup na ginanap sa Chiba, Japan. Dito ay nakuha niya yung silver mula sa PTS4 men category. At ang naging oras niya noon ay 1 hour 16 minutes and 07 seconds. So yan po si Alex Silverio. At yung isa pa nating pambato, si Raul Angguluan. Ito rin, naka-podium na rin to, no, mula sa Para Championship or sa Para Cup, no. Noong 2025, ito, bronze yung kanyang nakuha mula sa PTS3 men. And nakakuha na rin siya ng silver noon pong 2024 edition na ginanap din sa Subic Bay, no. So, dito PTS3 men, no, yung kanyang kategorya. So, meron din iba pang mga makakasama dyan. Of course, yung ating mga visually impaired triathletes, no? Yung magkapatid na si Jerome at si Joshua Nelmida, kasama rin ang ating grupo. And yung iba pa po, no, na talagang dedepensahan, no, yung kanilang title. And syempre, ito mabigat to, no, na competition na to. Talagang mag-aabang tayo dito ng podium. But more than podium finishes, sana maging maganda rin talaga yung panahon pagdating dun sa Subic, dahil ngayon pa lang, di ba, may mga paulan-ulan na din, and in other parts din ay talagang nakikita natin na nagsusungit yung panahon. So sana come weekend ay maging maayos, no. So silipin natin yung iba pa pong nating mga members dito sa competition na to. Ayan, mula dito sa World Triathlon 2026 Asia Triathlon Para Championships Subic, no. So meron tayong pambato mula dito sa PTS2 men, at nandiyan po sina Edison Badillo at ito pong si Jake Lacaba. So limang entries, no, ang meron dito sa PTS2 men. So for the PTS3, ayan nga, na-mention natin si Raul Angguluan. Meron naman siya dito ng 3 other competitors, no, from Korea and Japan. PTS4, ito nga si Alex Silverio ang ating pambato dyan. Siyempre, isa pa or yung dalawa pa sa magre-represent sa Philippines dito sa PTS4 men category ay sina Cedel Abeliana at si Leonardo Acosta. And for the PTS5, silipin natin kung meron tayong entries dito. Wala tayong entries para sa PTS5, PTVI. Dito naman, yun nga po, no, yung kambal na sina Joshua at si Jerome Nelmida. Ang kanilang makakaharap dito sa kanilang categories or category naman ay from Japan at Kyrgyzstan, no. So, meron ding competition para sa women, no. And dito nga, ay wala tayong entry dito sa women. So again, magiging maganda talaga yung action dito kung talagang hindi magiging maulan or hindi bumagyo, no, sa darating po na Sunday. Again, ito po ay magiging posible, no, sa tulong of course ng Triathlon Philippines na pinamumunuan ni President Tom Carrasco. Kasama na rin ang kanilang Vice President na si Ma'am Sarita Zafra. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Magiging bahagi po ang Sports Radio 918 nitong 2026 Asia Triathlon Para Championships. Makakasama po natin si Matthew Pacheco at si Aris Batong Malaki. And hanggang dito na lang po ang ating Game On. Thank you so much again to Coach Cherry Rose Makatangay. And syempre, all the best sa magiging campaign pa ng ating Alas Pilipinas Men and Women. Ating Master Control, Sir Winston Del Rosario, Sir Redson Hostiniano, Timothy Tapales, Sir Edmund Obra. And of course, yung ating Marulas at Malolos Transmitter. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Anak, bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak, makain ng mayaman. Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Philippine Standard Time, it's 1:56 PM. Good afternoon. Here is the news. The Department of Education on Thursday conducted the National Simultaneous School Safety Drill. In a statement, the DepEd said the drill was held to strengthen schools' preparedness and response capacity for contingent or active threat scenarios and other emergencies under the school safety contingency plans. Safety drills were conducted in schools across the country, including the Carlos F. Gonzalez High School in Bulacan, which was attended by Interior Secretary John Vic Remulla, DepEd Undersecretary Malcolm Garma, and Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Earlier, DepEd said the drill was designed to promote preparedness and build students' and school personnel's procedural muscle memory without creating fear or trauma. The Department of Agriculture in Northern Mindanao and State Weather Bureau Pag-asa recently signed a memorandum of agreement for proposed synoptic and agro-meteorological station in Bukidnon. This will provide farmers in the region with meteorological information to aid crop planning. The station will operate 24/7 and take synoptic observations every 3 hours, monitoring key parameters such as air temperature, precipitation, relative humidity, wind speed and direction, barometric pressure, solar radiation, and soil conditions. The proposed station will be located at DA-10 Northern Mindanao Agricultural Crops and Livestock Research Complex, or NMAC-LRC, in Dalawangan, Malaybalay City. In news overseas, Nepal plans to rebuild an early warning system for landslides on its border with China. Nepali government sources said they will install seismic sensors, cameras, and satellite link a week after the glacial flood killed more than 1,000. The equipment is being set up by Timure, a borderline settlement in Nepal's Rasuwa district, on the same river corridor along the border with China. At least 1,114 people have died in both countries, and vast majority in Nepal, and nearly 4,000 are still missing. Philippine Standard Time, it's 1:58 in the afternoon. Mantili na katotok sa Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa lahat. Sports, muna po si Mito Pales. At isang magandang hapon sa inyong lahat.
6: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: flight PR1043, now boarding.
13: Hey, that's us!
14: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
15: Dreaming of love while cruising at high altitude.
13: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
15: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
14: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
13: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
15: Leave all your worries as we soar over the clouds.
14: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
15: They'll be shooting stars through time and space.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
17: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
16: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
17: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
16: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
20: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
21: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
20: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
22: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
23: Pati bamboo?
20: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
24: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
25: Nung natutunan ko po yung paggawa,
26: sino nagturo
25: sa training po kami sa DOST.
26: Sa DOST din.
20: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
27: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin, kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
3: Football Connection. Sisipa na! Top stories from here and abroad. Complete updates sa mga matchups at team standings. Features and reports about your favorite ball clubs at idol players. Football Connection. Anything and everything.

0: liwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
11: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa,
13: sino nagturo sa
12: nag-training po nag-training kami sa DOST.
13: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Magandang hapon, Pilipinas. 10 minutes after 5 ang ating oras. Ngayong araw po ng Huwebes. It's September 3, 2026. Opo, simula na po ng Setyembre. Well, at least sa akin kasi absent ako ng dalawang araw. So para sa akin, ngayon pala nag-uumpisa ang buwan ng September. Pero hindi ko pa naririnig si Tito Jose Maria. Hindi pa naririnig ng mga tenga ko ang mga katagang whenever. Postgame tayo this Thursday afternoon dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol, baka nakalimutan nyo na. Live na papakinggan dito po 918 AM sa inyong mga radyo at syempre napapanood via live stream sa ating Facebook page, Sports Radio 918 AM. At tayo rin po ay nasa YouTube channel. Meron na tayong YouTube. Ano ba YouTube channel natin, pare? You know, Sports Radio 918 AM. Napapanood na rin tayo dyan. Paglilinaw ko lang ha, hindi po kami kumikita dyan ha. Mamaya, may issue. Mamaya sabihin ng Meta eh. Hoy! Hindi na naman sakop ng Meta yung YouTube, di ba? Hindi nyo na kami mahabol dyan. Now, sa puntong ito, ang I think almost a big part ng mundo ay nakatutok dito po sa US Open sa Flushing Meadows in New York at kasama po dyan ang Pilipinas. Ano? Tingin ko unti-unti na tayong nai-integrate dito sa sport na to at bilang tayo ay lupain ng mga coaches at analysts, tingin ko hindi na magtatagal eh. Pati dun sa mga ibang players, maliban kay Alex Ayala, meron na rin tayong komento patungkol sa kanilang mga laro. Hindi na magtatagal yan. Magiging expert na rin tayo lahat sa tennis. Sinasabi ko sa inyo. Pero syempre, nagkakaroon ka kasi tayo ng deeper appreciation sa sport na to. Kaya paunti-unti talaga ay naiintindihan na natin ano, kung paano tumatakam yung laro. At syempre, na-appreciate na rin natin yung ibang mga players. More so today than before. Dahil nga sa ating rising star na si Alex Ayala. And speaking of the US Open, papasok pumapa unti-unti na no, nagka-qualify yung mga players sa round of 32, the third round nitong huling Grand Slam event ng taon na to. Now dito muna tayo sa women's singles. Isa sa mga early qualifiers for the round of 32 ang defending women's champion and world number 1 na si Aryna Sabalenka who is coming off a 6-1-6-1 victory laban kay Polina Yatchenko dun sa kanilang naging second round match. 54 minutes lang ang kinailangan ni Aryna Sabalenka para kunin itong panalo na to. So hindi pa ho tumagal ng isang oras para mailista ni Sabalenka ang kanyang 15 sunod na panalo dito sa US Open. Lumabang siya 5-0 sa set 1 pagkatapos 3-0 sa set 2. Talagang walang chance ang makarecover etong si Polina Yatchenko dito kay Aryna Sabalenka. Overall, etong si Sabalenka had 24 winners. In fact, nung nanalo si Polina Yatchenko for the first time dun sa kanilang laro, I think that was 5-1 in the opening set, meron ng 12 winners etong si Aryna Sabalenka. So, ganun ka-dominating yung naging panalo niya. 76% ng kanyang first serve was in play kung saan nakuha naman niya yung 75% ng kanyang mga puntos. At maganda rin yung naging laro niya kapag lumalapit siya dun sa net. 8 out of 11 points ang nakuha ron itong si Aryna Sabalenka. So, her next opponent is going to be Kamila Rakhimova. At ikangailya mado rito si Sabalenka kasi sa tatlo nilang previous matches, hindi pa siya natatalo nitong si Kamila Rakhimova. Meanwhile, number 3 seed Jessica Pegula, tinalo naman yung kanyang fellow American na si Sofia Kenin, 6-3-6-1. Ito naman, 56 minutes ang kinailangan ni Pegula para umabante sa third round ng US Open for the 7th straight year. 5-2 na rin ang kanyang head-to-head record laban dito kay Sofia Kenin. Ang mga nangyayari dito sa laban, naka-love break agad itong si Pegula dun sa opening game. Tapos sa service game niya, meron siyang service winner. 2-0 kagad sa set 1. Tinapos niya yung set number one with back-to-back service holds and her second break of the set. Tapos, yung sa set two, inumpisahan niya yan with a hold to love. And then later on, she forced Kenin to commit back-to-back errors for a 5-0 advantage. 18 winners para kay Jessica Pegula, and 86% ng kanyang first serve was in play. May extra incentive na nag-iintay dito kay Jessica Pegula if she wins this one. And if Elena Rybakina, I think, loses in the semifinals, she could overtake actually itong si Aryna Sabalenka bilang world number one player. Her next matchup is Leila Fernandez. Lamang si Pegula sa kanilang head-to-head matchup, 3-1. Pasok na rin sa round 3 sina Linda Noskova na tinalo si Ilan Lana Tararudi 6-4, 6-2, si Carolina Mokova who defeated Katie Bolter 6-1, 6-love at si Elina Svitolina na tinalo si Maya Joint 6-2, 6-7, 6-4. So, ano yan? Pareho lahat yan nasa top 10. Etong si Noskova, Mokova at saka si Svitolina. Now, the highest seeded player na nalaglag na sa women's singles is number 12, Belinda Bencic, natalo sa round 1 match niya kay Yulia Putintseva. Siyempre, inaabangan nating lahat itong susunod na laban ni Alexandra Ayala. Mamaya po yan, 12:40. That's the tentative schedule, 12:40 a.m. Mamaya hong Biyernes ng madaling araw, kalaban niya si Alexandra Olinikova. At kung sino man nanalo sa kanila, will face either number 14, Iva Jovic, or si Francesca Jones. Now, if you remember, sa kanilang previous na pag-aharap, natalo in 3 sets ni Olinikova, etong si Alexandra Ayala sa Strasbourg Open last May. Now, after talunin ni Alexandra Ayala, etong si Mary Stoyana ng USA dun sa first round sa kanyang post-match press conference, sinabi niya ron na trinabaho niya yung mga bagay, yung mga lapses na nakita niya dun sa kanyang previous loss kay Olinikova. And dagdag niya, she has improved a lot since nung huli nilang laro, ano? And I agree, completely, 100%. Following that loss sa Strasbourg Open, which was played on clay, sumunod yung grass court season, di ba? Terrific yung naging campaign dyan ni Alex. Umabot siya hanggang round 4 ng Wimbledon. Tapos nasundan yan nung solid na simula niya sa hard court. Hard court season kung saan nanalo pa siya sa WTA 500 Mubadala DC Open. On the other end, etong si Olinikova ng Ukraine sa... Yes, umabot siya sa round of 32 ng French Open. Pero sa grass court season, ang pinakamataas na niyang result was a semifinal stint sa isang WTA 250 event. And then, sa Wimbledon, natalo siya sa opening match niya. Sa hard court naman, sa National Bank Open, hanggang round 1 lang siya, natalo na siya ron. And remember, si Alex umabot ng round of 16 sa National Bank Open. Tapos umabot siya sa round 2 ng Cincinnati, si Alex Ayala naman hanggang round 3. So, kung pagbabasihan natin yan, diba? Ako, masasabi ko, Alex Ayala has the advantage momentum-wise and experience-wise laban dito kay Olinikova entering their rematch mamayang madaling araw. Ano? Of course, dahil mas deeper yung runs ni Alex sa tournaments niya after nung Strasbourg matchup nila, ibig sabihin nun, she has also faced tougher competition, higher level of competition kumpara dito kay Olinikova. And of course, considering na yung naging huling laban nila was on clay, eto, different surface na to, played on a hard court na to. So, you know, talagang ibang completely different environment ito. And Alex Ayala also added that she will head to the match, to sa kanilang rematch, with the same or an even better mindset that she's had the last few weeks. And bad news yan para kay Olinikova because, again, going back to the Wimbledon, iniisa-isa ni Alex Ayala yung mga players na tumalo sa kanya before. Di ba? Puro revenge wins yung nakuha niya ron eh. Until dun sa Mubadala DC Open. And base na rin sa naging performance ni Alex Ayala dun sa kanyang opening round win against Mary Stoyana. Kitang-kita ron kung gaano kataas yung kanyang focus, yung kanyang concentration. During the match, he was really locked in. And if you remember, merong stretch dun sa second set ng laban niya against Mary Stoyana. Lumamang actually yung Amerikana eh. Stoyana held multiple break points against Alex Ayala. Pero nagawa pa rin makabawi ni Alex makuha yung service hold until she got that sweep, two-set sweep laban dito kay Mary Stoyana. Now, hindi naman garantisadong mananalo si Alex versus Olynykova. They still have to play. She still has to compete at a very high level at this stage. I think very aware naman si Alex Ayala na hindi given na porque mas mataas yung ranking, porque naging mas maganda yung tinakbo nung previous competitions mo, eh, di ba, matik na yung panalo eh. No? She's very aware na talagang at any given day, any given opponent, may posibilidad talaga na manalo. And that, I think, yung comfort na yon, na that gives us comfort na alam natin, na alam ni Alex kung ano yung kailangan gawin para manalo. And that, you know, adds to our belief na kaya niyang talunin, ano? Kaya niyang makaribanse laban dito kay Oleksandra Olynykova ng Ukraine sa kanilang second round match. Mamaya po, madaling araw. Tentatively, 12:40 a.m. So, depende, I guess, doon sa mga maunang matches. Baka posibleng ano pa to, mapush pa to. So, good luck sa mga magpupuyat mamaya para sa susunod na laban ni Alex Ayala. Ito namang sa men's side ng US Open. Ilan sa mga umabante na sa third round is defending champion and second seed Carlos Alcaraz. Tinalo niya si Jaime Faria 4-6-6-love-6-3-6-2. 9-0 sa isang Grand Slam tournament this year itong si Carlos Alcaraz. At fifth time niyang umabot sa round of 32 ng US Open. The only time na hindi niya nagawa yan was in 2024. Now, after losing the first set, itong si Alcaraz saved a break point dun sa opening game ng second set. At yun yung simula nung kanyang 8-game win streak. So, nakuha niya yung second set, 6-love. Tapos, abante siya 2-0 sa set 3. A perfect service hold ang kinuha niya para mapanalo yung set number 3. And then, in the final set, limang sunod-sunod na games yung pinanalo niya for a 5-1 lead. Ang sunod niya kalaban is going to be Wu Yibing ng China. And with Novak Djokovic already losing sa first round, they're projected na sila yung magtatapat in, I think, in the semifinal. So, hindi na mangyayari yun. Hindi na mangyayari na magkakatapat si Alcaraz tsaka si Djokovic in the semifinals nitong US Open. Isa pang panalo itong si number 7, Daniil Medvedev. 6-1-6-3-7-5 laban kay Sebastian Gorzny. So nasa second round na siya. Third round. Malaking bawi ito kasi from last year, round 1 pa lang, nalaglag na siya dito sa US Open. Now, ngayong taon na to, sa kanyang last tournament before itong US Open, yung Winston-Salem, natalo siya dun sa second round nun. And naging viral actually yung isang video clip during his match laban kay Martin Dam. Kasi natalo siya dun eh. He was so frustrated sa kanyang performance dun sa second round na yun sa Winston-Salem Open na he was heard saying na baka mag-pickleball na lang daw siya. Sabi niya, any sport is better than tennis right now. Ang plano niya pa nga nun eh, makipag-double siya kay Jack Sock sa pickleball. Now, his next opponent is Arthur Rinderneck dito sa US Open. Ang tanong, pag natalo ba si Medvedev dito, magpipikelball na siya? Samantala, yung tumalo kay Novak Djokovic, pasok na sa third round. So pinatunayan niya na hindi, kumbaga hindi drawing, hindi tsamba. Yung naging panalo niya kay Djokovic, tinalo niya si Matteo Berrettini 3-6, 6-3, 6-4, and 7-6. So unang beses na umabot sa third round ng US Open itong si Mariano Navone at ikalawang beses sa isang Grand Slam tournament na umabot siya sa round of 32, nagawa niya yan last year sa French Open. Magtutuloy-tuloy kaya ang kanyang magandang kapalaran dito sa US Open. Ang sunod niya mga kalaban, ang kanyang fellow Argentinian na si Tomas Echeverri. Argentinian pala to. Akala ko taga-Caloocan to eh. Hindi pala taga-Caloocan si Tomas Echeverri. Si number 8 seed, Ben Shelton, tinalo naman si Hubert Hurkacz, 6-3, 5-7, 4-6, and 7-5. I don't know if you know, pero yung US Open ngayong taon, ang may pinakamalaking prize money pool in history. In fact, yung singles winners, makakakuha po ng tumataginting na $5.5 million each yan ha. So, yung men's and women's winners, tig $5.5 million. That's about 343.8 million pesos. Now, ang ating pong pambato, Alex Iyala, nasa round 2. Guaranteed na yan. $190,000 or 11.8 million pesos. Alex, my friend. 11.8 million pesos. So, dahil umabot siya sa round 2. Now, if she wins mamaya against Olenikova and advances to the third round, ang premyo dyan, $290,000 or 18.1 million pesos. Kung ako sa'yo, Sir Edmund, mag-tennis ka na lang, huwag ka nang magloto. Tennis ta lang. Sagot ko na raketa mo. Po ang ating oras. Kayo'y nakatutok dito sa Post Game sa Sports Radio 918.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan?

wins. Pero they are only 4-6 sa kanilang huling 10 laro. And hindi pa sila nananalo dito sa kanilang 3-game series laban sa Cardinals kasi nung kahapon 8-13 yung naging talo nila. Tapos ngayon 6-8 naman. Ngayon dito sa National League standings, ang record nila 82-57. Pero they mas maganda yung record ng Milwaukee na 87-53 at ng Atlanta na 83-57. At dun sa apat na koponan na merong at least 80 wins at present sa Major League Baseball, sila na yung may quote-unquote worst record kasi sa American League, etong Tampa Bay Rays ay 83 wins and 56 losses. Medyo inaala talaga itong Los Angeles Dodgers. Ano? Pero syempre, ang sukatan naman talaga nito ay sa playoffs. Pero posible ba dumaan pa sila dun sa ano, tawag dito, dun sa wild card round pa in the playoffs if they will not have the best record after the regular season. Pero maaba pa naman ito. And ilan ba yung lamang, although ilan ba tong, yung Milwaukee has 5 more wins. Although isang ano lang naman, isang panalo lang ang lamang sa kanila netong Atlanta Braves, and they also have the same number of losses. Etong Detroit Tigers, tinalo ang Minnesota Twins 11-6. Milwaukee Brewers panalo sa Chicago Cubs 9-5. Ang Atlanta Braves ngayong araw, may laro ba itong Atlanta Braves? 9-0 laban sa Washington Nationals. And then yung Tampa Bay Rays, naglaro ba ito ngayong araw na ito? Ah, talo. Talo naman ang Tampa Bay sa New York Mets 4-10. And then, 80 wins na rin pala, sorry. 80 wins na rin pala etong New York Yankees na ngayong araw. Tingnan natin kung naglaro ang Yankees. Panalo laban sa Los Angeles Angels 6-3. So hindi pala tawag dito Dodgers ang may worst record among the 80 win teams so far. Yung New York Yankees yun, but just the same. Then again, they have the second worst record among 5 teams na merong 80 wins at least ngayong season na to. And yung results nila parang hindi consistent, di ba? Laban sa Tigers, nanalo naman sila doon 2-1 sa series na yon, but 0-3 sila laban sa Atlanta Braves. Okay, naka 3-0 sila sa Pittsburgh. But against the Rockies, 0-3 sila, no? So may mga ganun, may series silang napapanalo, and then next series all at sila panalo all at. So far inconsistent at least in this stretch ng regular season ng Major League Baseball etong Los Angeles Dodgers, considering na antindi ng lineup dito, syempre Shohei Ohtani, Freddie Freeman, si Max Muncy, diba? Si kinuha pa nila si Tarik Skubal. Pero I think, ewan ko kung kailan babalik si ano, si Will Smith, yung kanilang top catcher. Oh, I don't know if nakabalik na siya. Samantala, sa WNBA, last Monday pa yung huling play date po nito, naka-break itong WNBA dahil bukas magsisimula na ang FIBA Women's World Cup 2026 sa Berlin, Germany. Ang WNBA magbabalik na sa September 18. Ang maganda nito, tropa, etong FIBA Women's Basketball World Cup, mag-uumpisa yung mga laro hapon dito sa Pilipinas. Halimbawa bukas, 5:30 p.m. yung laban ng Australia at saka ng Puerto Rico.
yung

0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
7: Ang taginting ng FM.
4: At lakas ng AM.
7: Sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa.
7: Para sa mas malawak.
4: Mas maraming mararating.
7: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
4: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
11: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 impormasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: 738.
14: Sports Radio. 918.
13: Radyo Magazine. 1278.
14: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
14: Sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
14: Sports Radio.
13: Radyo Magazine.
14: Serbisyo Publiko.
13: The AM and FM collab.
14: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunugan lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
16: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
17: Maganda bang takbo?
16: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
18: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
19: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
20: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
21: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
22: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
23: Kanilang strengths and assets.
22: Pag-uusapan yan.
23: Kasama si Ria Arevalo.
22: Let's go team!
23: Sports 918.
24: 13 minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang Webes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po sa ating pagtatanghal hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Ngayong araw po ng Webes, September 3, 2026. Ko, 16 na araw na lamang bago po ang formal na pagsisimula ng 20th edition ng Asian Games sa Nagoya, Japan. Kaya naman, ating mga atleta talagang double time na sa kanilang preparasyon para po sa paglahok no, at pagsabak sa aksyon dito sa multi-sports competition sa Nagoya, Japan. Mamaya po maghahatid tayo ng mga updates sa paghahanda ng ating mga atleta. And at the same time, mga developments po sa kani-kanilang mga torneo no, bilang preparasyon. Meron silang mga tournaments na nilalahukan. So, ihahatid po namin sa inyo yung developments na mga yan. So, at iba pa mga balitang sports, asahan nyo po sa ating pagtatanghal ngayong gabi. Maganda-magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Ria Arevalo. And again, hanggang 8 p.m. po tayo. Sa ating pagtatanghal, live po tayong napapakinggan sa PBS Receiver app. So, pwede nyo pong i-download sa inyong mga cellphones ang PBS Receiver app para mapakinggan nyo po anytime, anywhere yung ating mga broadcast. No, hindi lamang sa sports radio, pati na rin sa iba pa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Okay, habang hindi pa tayo napapakinggan sa 918 kHz, pwede po kayo mag-tune in sa PBS Receiver app. At pwede rin kayong manood sa ating live stream sa Facebook. Tayo po ay live na napapanood sa pamagitan ng ating official Facebook account, facebook.com/sportsradio918am. Please like and follow our social media accounts, Facebook. Meron din tayong X account, Sports Radio 918. At meron din tayong YouTube. Live ba tayo sa YouTube? Okay, so tayo po ay napapanood din ng live sa pamagitan ng ating YouTube channel, Sports Radio 918. At pwede nyo rin pong balikan yung iba pa mga interviews and iba mga episodes ng ilan sa mga programa natin sa ating YouTube channel. O, diba? Nag-i-improve, ha? Meron din tayong website. Pwede nyo pong i-check out yung iba pa mga balita sa larangan ng palakasan sa radiopilipinas.ph/sportsradio918. So, yan po yung mga paraan para maging connected kayo sa ating himpilan. And syempre, para mas marami pa tayong mga sports fans and teammates na maabot, pwede nyo pong i-share din yan ating mga social media accounts. Okay? 17 minutes after 6 p.m. ngayong gabi, pag-uusapan natin ang pagpapatuloy ng kampanya ni Alexandra Ayala sa US Open. So, tonight or early tomorrow, yung susunod pong laban ng ating kababayan na si Alexandra Ayala. So, sino ba yung kanyang makakatunggali? Mamaya ating balikan muli. No, ito nga pong susunod na round, second round ng laban ni Alex, the 17th seed dito sa US Open. And then aside from that, ang nagaganap din pong kampanya ng ating mga beach volleyballs sa AVC Championships. No? Ito pong Beach Volleyball Continental Championships sa China. Yung ating tambalang propa. Si Kylem Prohelia and Sofia Pagara nakadalawang sunod na panalo. So, sa ang tambalang sipons naman, 1-1 ang kanilang record. So, mamaya po yung detalye ng kanilang nga pong mga effort. And, syempre pa sa men's side, meron din tayong mga pambato dyan. So, balikan natin yung kanilang nga pong mga naging effort. Today, yesterday and today, kasi early today may mga laban. So, mamaya pong gabi muli, sasalang sa aksyon yung ating Alas Pilipinas players no, sa beach volleyball. So, nakapanayam kanina ni Miss Ayang Malyare sa kanyang programa. Ang isa sa mga officials nga po, kasama ng ating pambansang koponan, si Alas Team Manager Cherry Makatangay. So, atin pong ibabahagi muli sa inyo kasi nagbigay ng kumbaga ng overview din si team manager Makatangay patungkol nga sa performance ng ating mga atleta at yung kahalagahan nitong tournament. So, mamaya po ating ibabahagi sa inyo yan. And sa ang ating beach volleyball players, nasa ano sila, Continental Championships, pero they will also compete sa Asian Games. So, definitely, yung kanilang effort dito, bahagi po ng preparasyon para sa Asian Games. So, aside from that, Gilas Pilipinas men, nasa South Korea na po kahapon, dumating sila sa South Korea. And tomorrow, they will have their first tune-up match against the South Korean national team. So, dalawang mga laban po yan this weekend. So, kanina pong tanghali ay nagkaroon ng online presser ang Gilas Pilipinas kung saan nakapanayam ng media yung mga players and the coaches, no, si Coach Tim Cone and Coach Richard Del Rosario. So, ibabahagi po namin sa iyo yung ilan sa mga napag-usapan kanina. At syempre pa, nako, kung hindi pala makakarating si Justin Brownlee, magiging 11-man roster ang ipaparada ng Gilas Pilipinas sa Asian Games. Kung talagang hindi makakahabol si Brownlee, no, yun na yung magiging kumbaga decision ng Gilas, no, 11-man lineup. Wala na silang player pa na idadagdag. Basta kay Justin Brownlee naka kumbaga reserve yung spot. And if he will not make it to the Asian Games 11-man lineup for Gilas. Mamaya, pag-usapan po natin yan. And aside from that, of course, yung iba pa mga developments, PVL, ongoing po ngayong araw na ito. Silipin natin yung mga developments din sa Premier Volleyball League and other sports updates pa. So, yan po ang inyong matutunghayan sa ating programa ngayong gabi. And dumako na tayo, no, sa ating top story, of course, Alexandra Ayala. After her dominating performance sa first round ng US Open, nakatuon ngayon ang pansin ng ating Filipina tennis star sa pagbawi, no, mula dun sa kanyang previous loss to Alexandra Oleinikova na kanya pong makakaharap tonight sa second round ng US Open. So, tonight or early tomorrow, technically, ano na kasi yun, Friday. Because oras natin sa Pilipinas, 12:40 a.m. ang kanilang match. So, itong si Oleinikova ay tinalo na si Alex dun sa previous meeting nila. And this is the second head-to-head meeting between Alexandra and Alexandra. Okay. Magkaibang version ng Alexandra yung pangalan nila. And it will take place again sa second largest stadium no, sa US Open, ang Louis Armstrong Stadium. So, 12:40 a.m. Philippine time. At kung maaalala po ninyo doon sa previous meeting nga nitong dalawang mga netters, no, tinalo po nitong Ukrainian ang ating Filipina tennis ace in 3 sets sa round of 32 ng Strasbourg Open. And then dun sa naging post-match presser nitong si Ayala after her victory kay Mary Soyana noong Miyerkules, sabi niya naman marami na siyang, kumbaga nag-improve ang kanyang laro and she has developed a lot over the last few months and mas kumbaga better yung mindset na kanyang daladala sa kanilang magiging rematch nitong si Oleinikova. So definitely mabuboost din ang moral ni Alex for sure sa mga suporta na kanya nga pong muling matatanggap sa ating mga kababayan at sa mga tagahanga niya na nanonood o manonood no, sa laban niya for tonight. And nakuha talaga naman ang US Open. yung prices ng tickets for Alex Ayala's match. Dumudoble ang presyo, no? Kasi talagang dinudumog ng mga tagapanood, no? Kahit na mataas ang presyo ng tickets, talagang pinapatula ng mga fans yung mga nais na mapanood ng live itong si Alex Ayala. So, kasi hindi naman natin alam kung hanggang ilang round, 'di ba, yung pwedeng maabot ni Alex, kaya as early as now talagang lahat all out na para makasecure ng ticket na 'yan to watch Alexandra Ayala. And definitely we wish na, 'di ba, she will go deeper into the tournament para din sa ano niya 'yan, development niya sa kanyang laro. No, syempre mas mabibigat na mga opponents na yung makakaharap niya, di ba? If he goes deeper to the tournament, so mas mapupush siya at mas makakatulong din yan sa kanyang development as a player. And in a way, no, for her to be prepared sa mga susunod niyang tournaments. Susunod niya kasing tournament after this US Open is yung Singapore Open, and then Asian Games. So, nakatakda rin po lumahok si Alex sa Asian Games. Towards the end of this month naman yung ano, start ng Asian Games. Kaya pasok sa schedule. No? Eh, mahalaga to for Alex because ang winner ng Asian Games, I think makakakuha na ng spot sa Olympics, sa LA Olympics. Kaya very, very important for her. At the same time, meron siyang unfinished business, 'di ba? Bronze medal lang yung kanyang naiuwi nung previous edition. So gusto niya makabawi din, especially sa women's singles. Dalawang bronze kasi 'yon nung Hangzhou. So yan po, aantabayanan natin sa laban ni Alex. Sa ngayon, focus muna siya definitely dito sa US Open. And ito nga pong si Alexandra, eh dapat hindi rin i-underestimate at lalo pa na ranked number 40 in the WTA din itong si Olenikova, and she is coming off a convincing victory sa opening round. Na sweep niya rin ang kanyang katunggali na si American Reese Brandmeier, 6-4, 6-4. So, yun yung kanyang naging resulta din sa first round. So, parang pareho silang nag-dominate ni Alex sa kanilang mga previews na mga kalaban. So, magandang match ito tonight. And hopefully, no, muli nating makitang umusad sa next round si Alex. And syempre, kaakibat niya, di ba, yung premyo rin na matatanggap niya, no, tumataas din, no, dito nga po sa pag-usad niya sa US Open Women's Singles Competition.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
24: 28 minutes after 6 p.m. So, again, 12:40 a.m. po na madaling araw yung laban ni Alex. Kahapon umaga eh. Ngayon, mapuyat naman ang mga fans. So, puyat Pilipinas mamaya. Pero syempre, okay lang.

0: na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Sports 918,
8: kasama si Ria Arevalo.
7: Let's go team!
8: Sports 918.
9: 33 minutes after 6 PM, nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Katulad na nabanggit natin, ilang tulog na lang, Asian Games na, and we have 16 days to go before the official start of the 20th edition of the Asian Games. Gagawin po yan sa Nagoya, Japan. So, sinasabi nating official start kasi September 19 will be the opening ceremonies will be held. Pero earlier than that, meron na mga laban na gagawin. Like sa

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Ang trabaho, isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Asahan nyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ko. Kung natin okay na, lalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
8: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
9: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
10: Mahal na Pangulo, maraming bakit sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
8: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
11: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
12: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Muhammad Bassam Adumping. Una sa lahat, dapat nating alamin na ang Bangsa Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao ay resulta ng mahabang struggle ng Bangsa Moro people at ng Moro Islamic Liberation Front. At resulta rin ng peace process ng dalawang partido, ang Government of the Philippines at ng Moro Islamic Liberation Front. Resulta na ito ay pinalakas rin ang autonomiya ng rehiyon. Ang BARM election ay makakatulong sa pag-unlad ng bansa kung ang mga tao ay makakaboto ng malaya. Dahil dito, aking hinihikayat ang aking mga kapwa-botante sa rehiyon ito na ating ituro ang tama o karapat-dapat na representative sa BARM government sapagkat sila ang magpapatuloy ng pag-unlad at kapayapaan ng rehiyon na ito. Ating pakatandaan na ang pagboto natin ay obligasyon at hindi lang obligasyon kundi isa rin itong amana sa ating mga Muslim o tiwala na ipinagkaloob sa ating. Ang BARM election, ang tagumpay ng BARM ay tagumpay rin ng Pilipinas. At yun lang po, salamat.
13: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
14: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
15: Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Biyernes, ika-4 ng Setyembre taong 2026. Sabayan po tayo na pakikinggan sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Sa programang ito, numero 1 ang mga magsasaka at mangingisda. Matutunghayan niyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura at malalaman niyo po ang mga proseso sa paggawa ng pagkain. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyo pong makakasama, Christopher Terambolo. At ito ang
14: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Para sa mga pangunahing balitang pang-agrikultural, kumakalat na impormasyon na magbibigay ang DA ng bigas sa naluluging hog raiser, fake news ayon sa Agriculture Department.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Smart farming technology ng China sinusuri ng Department of Agriculture para sa makabagong agrikultura sa bansa.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: At SRA, posibleng itigil ngayong taon ang pag-export ng Pilipinas ng asukal sa Estados Unidos.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kumakalat na impormasyon na magbibigay ang DA ng bigas sa naluluging hog racer. Fake news ayon sa Agriculture Department. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, Marian Bastasa, ibalita mo.
16: Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Pinabulaan ng Agriculture Secretary Francisco Chulare Jr. ang kumakalat na impormasyon online na umano'y magbibigay ang Department of Agriculture ng bigas sa mga hog raiser na nalugi dahil sa mababang presyo ng baboy. Ayon sa kalihim, hindi siya ang pinagmula ng naturang pahayag. Hinikayat nito ngayon ang publiko na huwag agad maniwala o magbahagi ng mga post na walang malinaw at beripikadong pinagmulan. Pinayuhan ding suriin muna ang impormasyon sa mga official channels ng DA bago ito paniwalaan o ipakalat. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
15: Sinusuri na ng Department of Agriculture ang mga teknolohiya ng smart farming ng China habang naghahanap ang Pilipinas ng mga paraan para sa mas makabago at produksyon o para sa mas makabagong produksyon, mapataas ang productivity ng mga sakahan at makalagpas ang mga kakulangan sa teknolohiya. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang delegasyon ng Pilipinas sa Zhejiang Hong Fruit and Vegetable Farm sa lalawigan ng Zhejiang sa China kung saan sinusuri ng mga opisyal ang digital system na ginagamit sa pagsubaybay ng mga pananim at pamamahala ng mga operasyon ng sakahan. Sinabi pa ng kalihim na walang masama ang paggaya na sa tagumpay ng ibang bansa kung makatutulong ito sa iba at hindi dapat mag-atubili ang Pilipinas na gumamit ng mga pamamaraan na napatunayan ng epektibo sa ibang bansa. Pinasinayaan din ng Philippine officials ang mga greenhouse at sinusuri ang mga pamamahara o pamamaraan ng pagtatanim ng mga prutas kabilang na ang teknik ng green production o protection at management. Dagdag pa ng kalihim na malawak ang puwang para sa kooperasyon ng Pilipinas at China na magpahayag sila ng interes na maisalin ang palitan ng kaalaman sa aktwal na praktikal na pagtugon. Mobile Health Services isinagawa ng PCA Zamboanga Sibugay sa Mabuhay Zamboanga Sibugay. Mula sa DXMR, Radyo Pilipinas Zamboanga, Lesti Cubol, ibalita mo.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Isa pang makabuluhang mobile health services, apatagumpay na naisagawa ng Philippine Coconut Authority o PCA Zamboanga Sibugay Provincial Office sa barangay populasyon sa Bayan ng Mabuhay Zamboanga Sibugay na naglayong ilapit ang mga pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga magsasaka ng niyog. Aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng PCA sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP upang itaguyod ang kalusugan, kaginhawaan at kalidad ng buhay ng mga magsasaka ng niyog at ng kanilang mga pamilya. Ipinabot ng PCA ang kanilang taos-pusong pasasalamat kay Honorable Edre Luisa Calonghe, alkalde ng Bayan ng Mabuhay, sa kanyang suporta at pagkipagtulungan sa pagsasagawa ng mobile health services. Pinasalamatan din si PCA Regional Manager Behildes Quezon, Provincial Coconut Development Manager na si Arsenio Lapot, ang mga tapat na tagapaglaan ng serbisyong pangkalusugan at ang lahat ng mga kasosyo na bukas palad na nagbahagi ng kanilang oras at pagsisikap upang mailapit ang mga serbisyo sa mga komunidad na mga magsasaka ng niyog. Higit sa lahat, pinasalamatan nila ang mga magsasaka ng niyog at ang kanilang mga pamilya sa pakikilahok sa aktibidad. Anila, ang inyong kalusugan at kapakanan ay nananatiling isa sa aming mga prioridad habang patuloy naming dinadala ang mga makabuluang serbisyo sa mga komunidad na aming pinaglilingkuran. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
15: Mga negosyante ng niyog sa Northern Mindanao kumita ng higit 1,000,000 piso sa Philippine Coconut Trade Fair 2026. Mula sa DXDX Radyo Pilipinas Iliga, Dandy Makarambon, ibalita mo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Nakilahok ang 11 negosyante ng niyog mula Region 10 sa 5 araw na Coconut Philippine Trade Fair 2026 nitong nakaraang linggo simula Agosto 26 hanggang 30 idinao sa SMX Convention Center Manila, lungsod ng Pasay. Pinangunahan ng Department of Trade and Industry sa pagkikipagkolaborasyon sa Philippine Coconut Authority. Kumita ang mga naalalayang MSME ng 509,193 pesos in cash na tala ng benta, may karagdagan pang 854,577 pesos na sumasailalim ng negosasyon. Ang partisipasyon ng mga MSME ay natulungan sa pamamagitan ng Coconut Farmers Industry Development Plan o CFIDP, isang komprehensibong hakbang o pagsisikap ng gobyerno para palakasin ang industriya ng niyog sa bansa upang mapalago pa ang produksyon at maging epesyente ang mga magsasaka ng niyog at magkaroon ng mga bagong oportunidad para sa may dagdag na halaga ng mga produkto ng niyog. Kung kaya nakatuon ang DTI sa pagtataguyod ng bagong merkado sa loob at labas ng bansa sa pamamagitan ng industry at market research, marketing assistance at promotion. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: PCA nilapit ng serbisyong pangkalusugan sa mga magdinyog sa liblib ng mga barangay sa Sorsogon. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo, ibalita mo!
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Ilang rehistradong magniniyog at kanilang pamilya mula sa mga geographically isolated and disadvantaged areas barangay ng Barcelona, Sorsogon ang nakatanggap ng libreng serbisyong medikal sa isinagawang Mobile Health Services ng Philippine Coconut Authority Region 5 at PCA Sorsogon Provincial Office sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan Health and Medical Program. Ayon sa PCA Bicol, layunin ng programa na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga magniniyog at kanilang pamilya, partikular sa mga komunidad na limitado ang akses sa mga pangunahing serbisyong medikal. Katuwang sa paghahatid ng serbisyo, ang Municipal Local Government Unit ng Barcelona sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office at Rural Health Unit, Barangay Local Government Unit ng Poblasyon at PhilHealth Local Health Insurance Office ng Sorsogon. Bahagi ang mobile health services ng patuloy na pagpapatupad ng health and medical program ng PCA sa iba't ibang lugar sa Bicol Region. Ayon sa ahensya, nakatakda ring isagawa ang mga serbisyo sa Castilla, Sorsogon, Masbate City, Daraga Albay at Panganiban, Catanduanes. Patuloy na isinusulong ng ahensya at mga katuwang na institusyon ang mas accessible na serbisyong medikal para sa mga coconut farmers at kanilang pamilya tungo sa mas matatag, masagana at progresibong industriya ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
15: Higit 400 mga coconut seedlings itinanim sa Kamalig, Albay. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas Albay, Cheryl Ann Luzon, ibalita mo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Nagtanim ng 429 na coconut seedlings by Bytol variety ang Philippine Coconut Authority o PCA Bicol kasama ang PCA Albay Research Center katuwang ang local government unit ng Kamalig sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office sa Barangay Suwa, Kamalig, Albay bilang bahagi ng pagunita ng 40th National Coconut Week. Ayon sa PCA Bicol, sinabi ni PCA Albay Division Chief Sofia Jusserin Bukad na target ng programa ang pagtatanim ng 100 milyong puno ng niyog mula 2023 hanggang 2028. Nasa ikatlong taon na anya ang programa at umaasa siyang mahigit kalahati na ng pambansang target ang naitanim. Ibinahagi pa ng ahensya na ang mass planting ay isang taunang aktibidad na sabay-sabay isinasagawa sa lahat ng rehiyon at lalawigan sa bansa bilang suporta sa Bayaniyugan Initiative ng PCA. Bago ang pagtatanim, nagsagawa rin ng orientasyon hinggil sa good agricultural practices habang nagpayag ng suporta ang MAO Kamalig at Barangay Suwa. Dagdag pa ng PCA Bicol, nagsagawa rin ng mga katulad na aktibidad ang mga provincial office nito sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng pagpapaunlad ng industriya ng pagninyugan. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
15: Kampanya kontra sa ilegal na pangingisda isinagawa ng BIFAR Northern Mindanao sa mga coastal barangay sa Misamis Oriental. Mula sa DXRG Radyo Pilipinas, Hinoog, Joe Bayonon, ibalita mo!
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
1: Nagsagawa ng Information, Education and Communication Campaign ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 10 sa pamamagitan ng Provincial Fisheries Office laban sa ilegal na pangingisda sa 5 coastal barangays sa bayan ng Subungkogon, Misamis Oriental. Tinipon nito ang mga pinuno at mangingisda mula sa nasabing mga barangay at tinalakay ang Republic Act No. 10654 na nagpapatibay sa mga pagsisikap na pigilan, hadlangan at alisin ang illegal, unreported and unregulated fishing at nag-amyenda sa Republic Act No. 8550 o kilala bilang Philippine Fisheries Code of 1998. Nilalayo ng aktibidad na palakasin ang partisipasyon ng komunidad sa pagpapatupad ng batas at isulong ang responsableng paggamit ng pangisdaan at yamang tubig. Ang pangangalaga umano sa yamang dagat at pagtataguyod ng mga batas ay nangangailangan ng pagkakaisa sa hanay ng BIPAR, LGU, local leaders at mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
15: Bagong farm-to-market road sa Bauco Mountain Province pinasinayaan na. Mula sa DZRA Radyo Pilipinas, Bontok, Dona Kawisbalyo, ibalita mo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Napasinayaan at na-turn over na sa mga residente ang Tuday Angangowan at Pangaw Lesub Farm to Market Roads sa Barangay Banaw, Bauco, Mountain Province nitong ikatatlo ng Setyembre 2026. May pondong tig 2.5 million pesos ang bawat proyekto na isinagawa sa ilalim ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgo. Ayon sa LGU Bauco, inaasahang mapapadali ng mga proyekto ang pagbiyahe at pagdadala ng mga produktong agrikultura ng mga magsasaka sa merkado, makakatulong sa pagpapaunlad ng turismo at magsisilbing alternatibong ruta. Ang LGSF Falgo ay programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagbibigay ng financial assistance sa mga lokal na pamahalaan para sa pagpapaunlad ng mga proyektong pangkaunlaran. Para sa Bagong Pilipinas, Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
15: Mga gamit pang saka ipinamahagi sa mga abaka farmer sa Calbayog City, Samar. Mula sa DYOG Radyo Pilipinas, Calbayog, Charmaine Perito Balbez, ibalita mo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
23: Pamahagi ng mga farm tools ang Philfida Regional Office 8 sa mga abaka farmer na lumahok sa Climate Smart Field School for Abaca Production and Technology sa Calbayog City. Sa nasabing training, tinuruan ang mga magsasaka ng wastong pamamaraan sa produksyon at pamamahala ng abaka, kabilang ang climate resilient farming, pest and disease management, pag-aani, fiber extraction, at post-harvest handling. Inaasahang magagamit ng mga benepisyaryo ang mga kagamitan sa kanilang mga sakahan upang maisagawa ang kanilang mga natutunan at mapabuti ang produksyon ng abaka. Layunin ng programa na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka tungo sa mas produktibo at climate resilient na abaka farming. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
15: Lokal na pamalaan ng Barawin, Leyte, nagsagawa ng 3 araw na Abaca Sustainable Production Training mula sa DYES Radyo Pilipinas Borongan. Maria Daisy Amor Lalosa Belizar, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Nagsagawa ng 3 araw na Abaca Sustainable Production Training ang lokal na pamahalaan ng Burawin sa Leyte sa pangunguna ni Mayor Ferry Numeron at Municipal Agriculturist Engineer Limuel Trocino. Layunin ng naturang pagsasanay na matulungan ang mga lokal na magsasaka na mapataas ang kanilang ani, mapaganda ang kalidad ng hibla ng abaka at mapalaki ang kita gamit ang mga makabagong teknolohiya. Naging katuwang sa aktibidad na ito ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA, Leyte Provincial Office. Tinuruan ang mga magsasaka ng iba't ibang pamamaraan tulad ng magandang praktis sa pagtatanim, pagkontrol sa mga peste at sakit ng halaman, wastong pag-aani at tamang pag-uuri ng hibla. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy ng pakikipag-ugnayan ng PhilFIDA at Department of Agriculture sa mga lokal na pamahalaan upang palakasin at palaguin ang industriya ng abaka sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilis Lizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
15: 116 na mga magsasaka inaasahang mabebenepisyahan ng 10 milyong pisong pump irrigation project sa Magarao, Camarines Sur. Mula sa DWRB, Radyo Pilipinas, Naga, Vanessa Nieva Paz, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
4: Inaasahang magbibigay ng maaasahang supply ng tubig at mabibenepisyohan ang 116 na magsasaka na miyembro ng Kasuray Farmers Agrarian Reform Cooperative mula sa Magarao, Camarines Sur. Ang 10 million pesos pump irrigation project na napondohan ng Department of Agrarian Reform at ng National Irrigation Administration sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component. Una rito na isagawa ang formal na paggawad ng proyekto sa Sifarco na nangyari sa Kasuray Barangay Hall at sakop nito ang nasa 60 hectares ng lupang sakahan. Ang Bicol River ang mapagkukunan ng tubig ng nasabing pasilidad at ipapamahagi ito sa mga taniman ng palay sa nasabing barangay na makakatulong upang mabigyan ng sapat at maaasahang mapagkukunan ng tubig ang mga magsasaka mula sa Barangay Kasuray at karatig lugar para sa produksyon ng kanilang pananim. Batay sa NIA Bicol, nagsimula ang implementasyon ng proyekto noong March 2025 at formal na natapos ito noong April 2026. Samantala, ipinagpasalamat naman ni Sifarco President Cecilio Almazar ang nasabing proyekto at umaasa ito na mas mapapalawak pa ang saklaw ng irigasyon upang mas marami pang mga magsasaka at agricultural areas sa kanilang barangay ang maabot nito. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
15: PRDP scale up, pinatatatag ang kalidad ng rural infrastructure sa Ilocos Region. Mula sa DWRS, Radyo Pilipinas Tayug, Mildred Kokya, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
5: Nagsagawa ang Philippine Rural Development Project Scale Up for Region 1 ng workshop para palakasin ang teknikal na kapasidad ng mga engineer ng Department of Agriculture Regional Field Office at mga lokal na pamahalaan sa Pangasinan. Isinagawa ang aktibidad sa San Fabian, Pangasinan. Layunin itong matiyak na ang farm-to-market roads sa tulay ay maayos na napaplano na itatayo at nasusubaybayan alinsunod sa mga tinakdang pamantayan at climate resilient engineering practices. Sa workshop, itinuro ang mga requirements sa I-Build Operations Manual at IQMDS, kabilang ang construction methods, quality assurance at quality control, materials testing, construction sequencing, pagtukoy ng mga depekto at supervision. Ayon sa PRDP, mahalaga mga kasanayang ito para matiyak na matibay, ligtas at kayang harapin ng rural infrastructure ang mga panganib na dulot ng climate change. Layunin din ang programa na mapanatili ang quality assurance habang unti-unting nililipat sa DA Regional Field Offices at LGUs ang responsibilidad sa rural infrastructure. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
15: Mga magsasaka sa Albay nakatanggap ng molasses at UV plastic mula sa DA para sa organic farming. Mula sa DWJS, Radyo Pilipinas Albay, Paul Hapin, ibalita mo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nakatanggap ng molasses at UV plastic ang mga magsasakang benepisyaryo ng Organic Agriculture Program sa Albay mula sa Department of Agriculture Bicol, katuwang ang Albay Provincial Agricultural Office. Ayon sa Albay Provincial Information Office, layunin ng tulong na suportahan ang mga magsasaka sa pagpapatupad ng organikong pamamaraan ng pagtatanim, partikular sa composting, pagpapabuti ng kalidad ng lupa at pagbabawas ng paggamit ng mga nakalalasong kemikal. Ang molasses na mula sa tubo ay ginagamit sa paggawa ng effective microorganisms o EM at organikong pataba upang mapabilis ang pagkabulok ng mga biodegradable waste. Samantalang gagamitin ng UV plastic sa mga rain shelter o greenhouse upang maprotektahan ang mga sensitibong pananim gaya ng gulay laban sa labis na init at malakas na ulan. Sa pamamagitan nito, patuloy na isinusulong ng DA Bicol at Provincial Agriculture Office ang organic farming para sa mas ligtas at mas masustansyang pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
15: Industriya ng asin sa Catanduanes muling pinasisigla sa ilalim ng 4 na milyong pisong asin sado project. Mula sa DWDF, Radyo Pilipinas, Virac, Juris de la Rosa, ibalita mo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Muling pinasisigla ng Provincial Government of Catanduanes ang lokal na industriya ng asin sa pamamagitan ng 4 milyon pesos na asinsado project, isang programang nakatuon sa pagpapalawak ng kabuhayan ng mga mangingisda at pamilyang naninirahan sa mga baybaying komunidad. Sa ilalim ng flagship initiative ni Governor Patrick Azanza, isinusulong ang pagbabalik ng tradisyonal na salt making bilang mapagkakakita ang industriya kasabay ng layuning mapaunlad ang agritourism sa lalawigan bilang bahagi ng implementasyon ng proyekto nagsagawa ng ocular inspection ng Provincial Agricultural Services Office kasama ang Provincial Tourism Office sa salt making site sa Karorian Bato upang masubaybayan ang pagproseso at matiyak ang maayos na pagpapatupad ng programa. Nakipagtulungan din sa proyekto ang Karorian Wonders Community Guide Association sa pagtatayo at pagpapaunlad ng mga salt bed na inaasahang magpapataas ng produksyon ng dekalidad na Class A rock salt. Ayon sa provincial government, layunin ng Asinsado Project na buhayin ang industriya ng asin bilang pangmatagalang kabuhayan, mapangalagaan ng lokal na pamana sa paggawa ng asin at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga coastal community sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
15: Isang grupo ng mga magsasaka sa Occidental Mindoro tumanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa DA Mima Ropa. Mula sa DWFS, Radyo Pilipinas, Lucena, May Formaran, ibalita mo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Tumanggap ng tulong pangkabuhayan ang mga kasapi ng Unlad Magsasaka Agriculture Cooperative sa Occidental Mindoro mula sa DA Mima Ropa Livestock Program. Ayon sa pabatid ng Palawan, LGU umaabot sa kabuang halaga na 2.7 milyon pesos ang tulong pangkabuhayan na ipinagkaloob sa Unlad Magsasaka. Layunin ng proyekto ng DA Mima Ropa Livestock Program na mapalago ang industriya ng pagbabaka at mapataas ang kita ng nasa 20 lokal na magsasaka. Kabilang sa mga ipinagkaloob ay ang 20 heifers o babaeng baka at isang lalaking baka na nagkakahalaga ng 1.6 milyon o isang baka kada benepisyaryo. Mayroon ding isang unit ng forage chopper na nagkakahalaga ng 400,000 pesos para sa mas madaling paghahanda ng pagkain sa mga hayop, feeds, gamot at biologics na nagkakahalaga ng 500,000 pesos para naman sa pangangalaga sa kalusugan ng mga alagang hayop. Nagkaloob din ng mga agricultural inputs na nasa 200,000 pesos na personal na tinanggap ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Michael Adobo Diaz. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
24: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
16: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Kinumpirman ng Sugar Regulatory Administration o SRA na posibleng hindi muna mag-export ng asukal ang Pilipinas sa Estados Unidos ngayong taon. Ayon sa ahensya, bunsod ito ng kakapusan ng supply ng tubo o sugarcane sa kasalukuyan. Sinabi naman ni SRA Administrator at Chief Executive Officer Pablo Luis Ascona na ang local production ng asukal ay hindi sapat para matugunan ang kota ng US ngayong taon. Noong nakaraang taon ay tinamaan din ng matinding pagbaha ang mga taniman ng tubo kaya naapektuhan ang local

0: Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
1: Pinalalakas ng Department of Trade and Industry Davao del Sur Provincial Office o DTI-DSPO ang livelihood opportunities ng mga coconut farmer beneficiaries sa pamamagitan ng product enhancement training sa Cocoa Coir Handicrafts. Isinagawa kamakailan ng 3 araw na training sa Barangay Quiagot Gymnasium sa Digo City bilang bahagi ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Itinuro sa mga kalahok ang mga teknik sa disenyo at paggawa ng high-value at market-competitive products gamit ang Cocoa Coir. Kabilang sa mga produktong pinag-aralan ang Christmas wreaths, reindeer figures, animal ornaments at decorative baskets. Hinimok din ng mga producer na pagsamahin ang cocoa fiber sa iba pang lokal na materyales gaya ng abaka, corn husks at rice husks upang mapahusay ang kanilang mga produkto. Siyam na enterprise representatives mula sa 3 coconut farmer organizations ang nakatapos sa hands-on training. Layunin na aktibidad na mapalawak ang product offerings ng mga benepisyaryo at mabigyan sila ng mas maraming oportunidad na makapasok sa mas malawak na merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Mga kasama, sa punto pong ito, atin naman pag-aralan at alamin ano nga ba o paano nga ba magpalaki, mag-alaga ng talaba. At yan po ang ating paksa ngayong araw, makakasama po natin ngayon ang aking katukayo. Walang iba si Dr. Jose Christopher Rayos, ang Chief Science Research Specialist, Aquaculture Research and Development Division ng National Fisheries Research and Development Institute. Sa ilalim po yan ang pangangasiwa ng Department of Agriculture. Dr. Joseph, magandang umaga po. Si Christopher Tirambulo po ito sa Radyo Pilipinas sa programang Usapang Agrikultura.
3: Hello, magandang umaga po sa atin lahat. Tukayo, thank you for inviting us.
2: Unang-una sa lahat, Dr. Joseph, maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming imbitasyon para pag-usapan po natin itong oyster culture technology. Ano po ba itong pamamaraan na ito? Bakit kailangan itong mga bamboo? Actually, bamboo ang ginagamit dito sa oyster culture. Pero bakit po ba bamboo at para saan po ba ang oyster culture technology? Go ahead, Dr. Joseph.
3: Ayan, thank you. Maraming salamat. So, ang traditional na pag-aalaga ng talaba ay yan na ginagamitan ng tulos. Ngunit sa technology na ito, gagamit tayo ng bamboo raft kung saan nakalutang yung ating mga oyster sa tubig at hindi nakasayad sa lupa. Sa pamamaraang ito, magiging mas malinis, mas produktibo ang ating oyster.
2: Ang technique dyan, sir, imbis na nasa ilalim, nasa ibabaw na ngayon. Pero sir, ano po ba yung benepisyo ng dala ng ganitong pamamaraan? Ano po ba ang pinagkaiba pag nakalubog versus dun sa nasa ibabaw lang po?
3: Magandang katanungan po yan at magiging kapakipapainabang po sa ating mga kababayan. Una-una, pag po nasa lupa ang oyster natin, mas madali sila makakuha ng dumi at saka mas mahirap silang linisin. Ngunit pag nakalutang po using the bamboo raft technology, mas mabilis silang lumaki, mas malinis at mas produktibo po ang ating pag-aalaga ng talaba. Sa pamamagitan ito, mas marami ang magiging kita ang harvest ng ating mga farmers.
2: Okay. So bakit sir, kapag ba nasa ilalim po yung talaba, mas malasa po ba pag ganun?
3: pag nasa ilalim kasi na nakasayad sa lupa, unang-una, kailangan lilinisin po natin mabuti para hindi natin makain yung mga dumi or lupang kumapit sa talaba. Ngunit pag nakalutang po siya sa water column, ang mas madaling nakakain ng mga natural food ng talaba and yung kanilang quality ng kanilang cleanliness, mas maganda. Sa pamamagitan ito, mas magiging mataas ang presyo at mas madaling ibenta sa merkado.
2: Kumbaga sir, mas malasa pala pag nasa ibabaw.
3: Hindi na natin masabing mas malasa pero sigurado tayo na mas malinis at mas madaling i-harvest compared dun sa nasa nakadikit sa lupa na kailangan pa nating tanggalin dun sa baba. Ngunit ito,

0: itataasan po natin yung mga straps natin, and madali na po makaharvest ang ating mga farmers.
1: Dr. Christopher, ano po ba ang, kamusta na po ba ang presyo, supply tsaka demand po ng talabasa ngayon, sir?
0: Ayan, ang maganda po dyan pagdating sa pag-aalaga ng talaba, hindi po nawawala ng demand ang talaba. Kung makita nyo nga po, makikita siya sa roadside, pag nagdabiyahe tayo papunta mga provinces, makita nyo marami nagtitindang talaba sa roadside. And even sa mga high-class restaurants, may mga sineserve din tayong mga talaba recipe. So makita po natin, the demand is there, the supply is there, and ang kagandahan po dito is, whole year round, marami tayong nakukuha ng talaba sa Pilipinas.
1: Dr. Joseph, paano po ba namin malalaman kung yung talaba ay magandang kalidad yung mabibili namin? Kasi madami na nakikita sa, diba, sa kalsada, kahit saan ka mapunta, marami, yun ang una mo makikita eh, bukod sa prutas eh. Pero paano namin masusuri yung kalidad? Ano ba to? Sariwa ba to? O luma na yung gano'n? Ano po bang technique para malaman po namin yung gano'ng pamamaraan?
0: Yeah, thank you. Una-una, siyempre, pagka meron na siyang hindi magandang amoy, yung talaba natin na hindi na sa amoy dagat or hindi na sa amoy ulan, sigurado medyo hindi na po siya maganda or matagal na siya nakadisplay doon sa mga daan. At kung makita po natin na parang may mga tumutulo na siya na hindi magandang amoy na liquid, medyo hindi na po maganda ang quality niya.
1: Joseph, gaano po ba katagal na dapat maluto yung talaba kapag nahango na?
0: And syempre, as a fresh, served fresh, kailangan talaga immediately pag nahango na siya, mas maganda sana kung mailuto na natin agad siya or mabili na ng mga kababayan natin. Kasi the more na tatagal pa siya, kuwari tumagal pa siya ng another day, sigurado medyo mabababa na ang quality niya. Pero talaga freshly caught, yun talaga ang desired natin na iserve sa public para mas maganda ang kalidad at siguradong safe.
1: Dr. Joseph, pag gumamit ba ang mga magsasaka ng oyster culture technology, ligtas na ba ito sa red tide?
0: Ayan, oo. Sige, marami din po nagtang. Ang pagdating sa ang talaba kasi sa filter feeder din, kagaya ng tahong, so masasabi natin na once na may red tide, hindi rin natin po pwedeng i-harvest or kainin. Iwasan din natin kumain ng talaba pagdating sa mga areas na may red tide na declaration. Dahil nga, siyempre yung safety pa rin ng public, yun ang una-una natin. And dahil nga sa kumakain sila sa filter feeder sila, magmaapektuhan din sila ng red tide kain ng tahong.
1: Sir Dr. Joseph, kapag halimbawa yung talaba o kahit man yung mga tahong o kahit anong shellfish, kapag po ba tinamaan ito ng red tide, tapos syempre sooner or later naman yan, malilinis naman, mawawala yung red tide toxin. Ito bang mga nandumismo ang mga tab ng mga shellfish, ligtas pa rin ito kainin kahit tinamaan na siya ng red tide dati?
0: Kaya pagka once kasi na malinis na rin ang ating, once tinamaan siya ng red tide, syempre during the time na may mga red tide toxin na lumalaganap dyan isa, syempre hindi siya maaaring kainin. Ngunit pag tumagal na and nalinis na rin yung kanilang katawan tsaka yung mga nakain nila, maaari pa rin sila i-consume. Pero kakain talaga sila ng mga ilang months bago malinis talaga na masabing safe na rin sila.
1: So ibig sabihin, Dr. Joseph, kapag halimbawa yung BFAR nagsabi na, itong lugar na to ligtas na sa red tide, ibig sabihin, right away, pwede nang kainin yung mga talaba, yung mga tahong, o bibilang muna ng ilang araw para masigurong ligtas kainin ang mga ito?
0: Ayan, tama. Ang kagandahan kasi dito, once na magkaroon ng announcement ng BFAR, ang government, na wala ng red tide, hindi naman siya ibig sabihin na wala na siyang residue na naiwan doon sa mga oyster natin. Bibilang pa rin tayo ng months pa rin para mas safe natin na sa public natin na iserve yung mga talaba. Pwede pag sinabing wala ng red tide, maaaring wala na yung mga nagkakos na organism na red tide, but yung naiwan doon sa mga loob ng talaba, nandun pa rin siya. So kailangan pa rin natin magkumain ng several days or even weeks nga and months para mas masabing mas safe na ang ating mga talaba.
1: Sir, yung mga talaba, iba pang mga produkto, sir, na tahong, lulutuin mo siya, sir. Tapos kaya ipoproseso mo siya, gagawin mo siyang oyster sauce o iba gagawin mong yung lalagyan, lulutuin, lalagyan ng keso yung tahong. Safe na ba ito sa red tide kapag halimbawa, naluto naman ito eh. Kasi 'di ba, minsan sinasabi natin, hindi matagal na 'yan. Matagal na 'yung red tide na ilang araw na po nakakalipas. Safe ba 'yung ganun na i-consume? O halimbawa, Sir Dr. Joseph, 'yung produkto binebenta, tapos paano rin namin malalaman kung mukhang positibo to sa red tide eh, sa kabila ng anunsyo ng BFAR na hindi, ligtas na itong kaine o wala nang red tide dun sa area? Go ahead, Dr. Joseph.
0: Ang kon po sa atin sa pamahalaan, lalo-lalo na sa BFAR, once nagsabi sila na bawal kumain or ban pa ang red tide, ang oyster diet sa red tide, nagkakaroon talaga ng monitoring na mas safe, masigurado na hindi siya talaga maiibenta sa mga kalsada, sa mga merkado once na mayroon pa talagang red tide scare. Kasi nga, kailangan natin unahin ang safety ng public kaysa dun sa kaysa sa pagkumita. Kailangan pa rin na safe ang public at sigurado tayong walang madidisgrasya o maaksidente.
1: Okay, sige, cambio naman tayo sa ibang topic, Dr. Joseph. Kung halimbawa itong mga magsasaka, gagamit sila ng oyster culture technology, gaano kataas yung pagtaas o gaano kadami yung pagtaas ng produksyon ng talaba?
0: Yun, ang maganda dito sa dahil nga bag pinag-aralan natin talaga ang culture ng bamboo raft, culture ng oyster. So kung maikumpara nyo, ang usual na oyster bamboo raft natin, 9 by 6 meters. Ang 9 by 6 meters ito, maaari tayong mag-harvest ng 800 to 1,000 kilograms of oyster. Kumpara naman dun sa 9.6 din na area, sa traditional na makakapag-harvest ka lang ng 400 to 500 kilos, makita natin halos doble or more than double ang maha-harvest natin pag gumamit tayo ng bamboo raft technology.
1: Dr. Joseph, sa'yo naman galing, bakit kawayan yung ginagamit natin?
0: Una-una, kasi kailangan po natin na lumutang yung ating, dahil nga kailangan natin na nakalutang siya, maganda po kasi yung buoyancy ng kawayan.
1: Akala ko kasi dahil hindi siya madaling masira at hindi siya kinakalawang. Oo, isa rin yun sa mga dahilan.
0: Tama ka din dyan sa siyempre, hindi siya kakalawangin dahil hindi siya bakal. But ang isang kondisyon sa kadalasan sa mga provinces natin, yung availability ng material na bamboo, nandiyan po siya. So mas madali siyang i-harvest at i-construct as a bamboo raft technology.
1: Dr. Joseph, kumpara sa mga lumang pamamaraan, pag gumamit po ba ng oyster culture, o halimbawa magtatayo ako ng ganitong technology, gaano po kalaki yung gastos? Siyempre, yun ang unang tatanong, magmura ba yan? Magkano ba yung operation cost niyan at saka yung maintenance cost? Go ahead, Dr. Joseph.
0: Siyempre, pagdating sa pagninegosyo, dapat talaga, maganda yung katanungan mo na i-consider natin yung halaga ng gagastos. At sa pag nagkaroon tayo ng oyster technology na bamboo raft, nag-e-estimate tayo ng gastos natin na 40,000 hanggang 60,000 na puhunan dahil gagamit tayo ng mga kawayan tsaka mga floaters and mga straps na kakapitan niya. Ngunit, ang kagandahan naman dito, ilang season natin magagamit ito unlike dun sa mga tulos na traditional na once nailagay natin siya, nag-harvest dyan, sira na yung mga kawayan natin. This time, marireuse pa natin yung ating bamboo raft.
1: Sir, ang laki pala, no, akala ko medyo mura lang, bawa nasa 10 to 20, malaki rin pala. So, matanong ko lang din, gaano ba kalaki yung kitaan sa oyster culture technology kapag ganito yung bagong pamamaraan na yung gagamitin?
0: Sabi ko nga kanina, sir, no, ang maganda talaga dito, una, matagal mo siyang magagamit, ilang cultures din, and yung talagang harvest natin dito is more than double dun sa traditional. So, kung makapag-harvest tayo ng 1,000 kilos, so depende na rin sa prevailing market price ng ating oyster, yun po yung kikitain natin dun sa ating technology. And kung sabihin naman natin, kailan natin mababawi? Halos a year lang or more than a year, konting dagdag lang isa, bawi na po natin yung puhunan natin sa dahil maganda kumita ang oyster bamboo raft po.
1: Sir, Dr. Joseph, matibay po ba yung oyster culture technology sa epekto po ng pagbaha, ng mga masamang panahon, bagyo, ganun po?
0: Okay, thank you. Isa sa pinaka gusto rin namin na i-highlight yan, no? Dahil kung matapansin nyo, once na magkaroon ng bagyo, lahat ng mga oyster na nakatulos doon sa mga baybayin natin, talagang siguradong nasisira sila or nawawash out or nababawasan talaga significantly. But ang bamboo rough technology kasi, maaari movable siya, maaari natin siyang ilipat o ilagay sa mas safe na lugar kung may mga laman na siya para maiwasan natin na masira siya during kalamidad.
1: Dr. Joseph, huling mensahe niyo po sa publiko.
0: Okay, para sa mga kasamahan natin na nakikinig ngayon, ang gusto ko sa amin ang ipahatid ng gobyerno sa inyo is marami na pong technology sa oyster na inilatag ang government. It's only the public kung ano po gusto natin i-adapt. But rest assured na every step, nandiyan po ang NFRDI, BFAR, and the government na tutulong at magbibigay ng assistance pagdating sa oyster culture. And tandaan po natin, ang mga farmer po natin ay isa sa contributories na nagpapakain sa Philippines at sa lahat ng mga Pilipino. That's why kailangan protektahan din natin ang ating mga farmers ng oyster dahil una, kailangan sila kumita. Pangalawa, kailangan safety na makakain ng mga Filipinos.
1: Dr. Joseph, pahabol na tanong lang. Paano po ba ako, paano ko matututunan ito? Paano ako makakapag-training sa oyster culture technology? Paano po ba ako makakontak o makikipag-ugnayan dito po sa inyo po, sa inyong tanggapan po?
0: Okay, for NFRDI, meron po kaming office sa Quezon City and meron din kami mga centers sa Batangas, Lanao del Norte, and sa Giwan, Samar. E pagdating naman sa BFAR, which is sila talaga din yung nagpapalaganap ng oyster technology. So lahat ng regions, meron po tayong BFAR offices na malalapitan. Ang kagandaan po dito, lahat po ng gusto matuto, welcome po talaga kayo na i-accommodate namin.
1: Alright, maraming salamat po Dr. Joseph Christopher Rayos, ang Chief Science Research Specialist Aquaculture Research and Development Division ng National Fisheries Research and Development Institute sa ilalim po yan ng pangangasiwa ng Department of Agriculture.
0: Salamat po.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Oy, magandang pakinabang po yung oyster culture technology ha. Hindi pala biro yung gasto sa pagtatayo ng ganiyang klaseng infrastruktura. Kahit sabihin mong bamboo, mga alimbawa, available naman po yung mga resources sa paligid. Hindi pala biro, ang laki, nasa 60,000 yung gastos. Ay, hindi lang natin masabi kung kasama na dito yung manpower na kakailanganin. At saka yung kung kasama din dito yung transport. Pero ang mahalaga, meron tayong bagong teknolohiya at pamamaraan para sa pag-aalaga ng talaba. Wala na po tayong oras mga kasama. Maraming salamat po sa aking nakasama sa produksyon. Mula po sa Radyo Pilipinas, Technical, mula kay Roger Cruz, Jomari Refeliar, Rolly Bumatayo, Mark Bicorin, at Mary Ann Milios. Mula sa Radyo Pilipinas Sports, si Nida Soriano, Suzette Barameda, Jemart Macamora. Mula sa Radyo Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimba, Julius Unab, Camille Umali at Rona Esperanza. At ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong nakasama, Christopher Terambulo. Hanggang sa Lunes dito sa
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda man takbo.
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, political will kailangang gawin ayon sa Malacanang sa gitna ng nilalatag nitong mga hakbang kontra baha at climate change.
4: Headlines.
3: Pamunuan ng North Luzon Expressway, patuloy ang flood control response sa San Simon, Pampanga.
4: Headlines.
3: Department of Trade and Industry muling nagpaalala sa maigpit na pagpapatupad ng automatic price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na sinailalim sa state of calamity.
4: Headlines.
3: House Prosecution Panel target na matapos ang paghahanap o pagharap ng kanilang mga ebidensya sa umano'y maling paggamit ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds bago mag-September 9.
4: Headlines.
3: Paghina ng piso kontra dolyar at epekto nito patuloy na tinutugunan ng Marcos Administration.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 4, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naglabas na ang Weather Bureau pag-asa ng heavy rainfall warning dahil sa habagat. Nakataas ang orange warning level sa Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac at Hagonoy, Paumbong, Malolos, Kalumpit, Giginto, Plaridel at Pulilan sa Bulacan. Nakataas naman ang yellow warning level sa mga sumusunod na lugar. Metro Manila, Cavite, Rizal, ang Nasugbulian, Calatagan, Balayan, Tuwi, Kalaka, Laurel at Lemery sa Batangas, San Pedro, Binyan, Santa Rosa at Cabuyao sa Laguna, Cuyapo, Nampicoan, Gimba, Likab, Zaragoza, San Antonio at Cabuyao, San Nueva Ecija at San Miguel, San Ildefonso, San Rafael, Doña Remedios, Trinidad, Norzagaray, Bustos, Angat, Baliwag, Bocaue, San Jose del Monte, Marilao, Pandi, Santa Maria, Mekawayan, Obando, Bulacan at Balagtas sa Bulacan.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Political will kailangang gawin ayon sa Malacanang sa gitna ng nilalatag nitong mga hakbang kontra baha at climate change. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Pinadaan ang paraso na kailangan ng political will sa mga hakbang na gagawin ito kontra baha at sa climate change. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan nila ng pakikipagtulungan mula sa ating mga kababayan para sa aksyong gagawin ng pamahalaan upang matugunan ang problema sa baha. Kung ano-ano ang dapat na matanggal at anong dapat alisin na makabara sa daluyan ng tubig ay kanilang gagawin. Dito ang napapasok ang tatag sa pagpapatupad na kailangan gawin sa anti-flood efforts ng pamahalaan at makamit ang target na maibsaan ang pagbaha sa iba't ibang lugar ng bansa. Pagbibigay din ni Castro, hindi na maaari pang ipagpabukas ang pagpapatupad ng kailangang aksyon para sa lumalalang problema sa baha na mas pinalala pa ng pagbabago ng klima. Pakinggan natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
9: Para po
7: sa lahat ng ating mga kababayan ay makapagtulungan tayo kung ano ang dapat na matanggal, anong dapat alisin dyan, ang mga bara sa mga daluyan ng tubig. At kailangan talaga dito ang political will.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pamunuan ng NLEX on North Luzon Expressway, patuloy ang flood response sa San Simon, Pampanga. Yan pong balita natin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Tiniyak ng NLEX Corporation ang pagpaigting ng flood response operations ito particular sa NLEX San Simon, Pampanga na nagdulot ng matinding trapiko sa mga nakalipas na araw. Kabilang sa mga hakbang ang paglalagay ng flood barriers, pumping operations at sand bagging para mapababa ang water level at mabawasan epekto ng pagbaha. Katuwang rin sa operasyon ang Department of Transportation, ang DPWH, MMDA, maging ang Philippine Coast Guard, AFP, at ang lokal na pamahalaan ng Pampanga. Matatanda ang ininspeksyon din kahapon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang NLEX San Simon Section kung saan hiniling nito ang tulong ng NLEX para sa dredging ng Tolaok River. Nananatili na mga prioridad na maging passable ang buong NLEX sa kabila ng mga pag-ulan. Una na rin tiniyak ng Toll Regulatory Board na mare-reimburse sa mga motorista na gumamit ng RFID para sa mga toll charge na naibawas sa kanilang account habang libre ang toll sa Pulilan San Fernando Stretch ng NLEX. Mula sa NLEX para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling nagpaalala ang Department of Trade and Industry o DTI sa mahigpit na pagpapatupad ng automatic price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na sinailalim sa state of calamity. Layunin itong protektahan ng publiko laban sa hindi makatarungang pagtataas ng presyo. Ayon sa DTI, paloob ito sa Republic Act No. 7581 o Price Act. Kabilang sa mga produktong saklaw ng price freeze ang canned goods, instant noodles, mantika, bottled water, kandila at gatas. Dapat silang manatili sa kanilang prevailing prices sa loob ng 60 araw mula sa deklarasyon ng state of calamity. Nagbabala rin ang ahensya sa mga negosyanteng magtatas ng presyo o magtatago ng supply ng pangunahing bilihin. Gate ng DTI, ang mga lalabag ay maaring patawan ng kaukulang multa at iba pang parusa kabilang ang pagkakakulong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, umabot na sa 178 na lugar sa bansa ang deneklarang nasa ilalim ng state of calamity. Kabilang ditong Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Cavite, Bataan, Zambales, Tarlac at Benguet. Mahigit naman sa 9.1 million individuals o tinatayang 2.6 million families ang naapektuhan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Batay sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 2.32 billion pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Kung lumampas naman sa 6.27 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa mga negosyante na sumunod sa price freeze, datiyaking sapat at makatarungan ng supply ng pangunahing bilihin sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naglaan ang Department of Agriculture ng mga interventions para sa mga magsasaka at mangingislang naapektuhan ng kalamidad. Kabilang sa tulong, ang 609.79 billion pesos na halaga ng agricultural inputs gaya ng binhi ng palay, mais, gulay at iba pang planting materials na maaaring gamitin sa muling pagtatanim ng mga apektadong magsasaka. Naglaan din ang pamahalaan ng 9,260 na sako ng milled rice mula sa National Food Authority o NFA para sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, may 35.67 billion pesos na indemnification para sa mga o sa mahigit sa 5,000 insured farmers at fisher folks na naapekto ng kalamidad. Sinasagawa ito sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Maaari na ring maka-access ang mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda sa Survival and Recovery o Sure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council Nagalok ito ng hanggang 25,000 pesos na pautang payable sa loob ng 3 taon at walang interest.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Alternative learning modes sa Metro Manila at 15 lalawigan pinagutos ng Malacañang para sa araw na ito, bunsod ng inaasahang patuloy na malakas na ulan at haze mula sa Malacañang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinagutos ng Malacañang ang pagpapatupad ng alternative learning modes at learning continuity measures sa lahat ng antasa, pampubliko at pampribadong paaralan sa National Capital Region at 15 probinsya para sa araw na ito, September 4. Ito ay batay na rin sa Memorandum Circular No. 134 na may lagda ni Acting Executive Secretary Ralph Recto. Ayon sa Palasyo, bukod sa inaasahang patuloy na malakas na ulan dulot ng pinaigting na habagat, nakakaapekto rin sa air quality sa Metro Manila ang haze mula sa matinding forest at peatland fires sa Kalimantan at Sumatra, Indonesia. Bukod sa NCR, sakop din ang direktiba ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Ipinapaalala naman ng Palasyo na nasa diskresyon ng mga local chief executives sa ibang lugar kung magpapatupad din sila ng suspensyon ng klase sa kani-kanilang mga lugar. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Akusasyon ng unexplained wealth sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mas compelling. Pag-drop naman sa aligasyon ng bribery, pinag-aaralan pa ng House Prosecution. Yan pong balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinag-aaralan pa ng House Prosecution Team ang pag-drop ng bribery charge o Article 3 laban kay Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang pag-usad ng impeachment trial sa Senado. Ayon kay Bicol Cero Party List Representative Terry Ridon, mas nakikita niyang mas matibay o compelling ang kaso ng unexplained wealth o Article 2. Pero giit ni Ridon, hindi naman ibig sabihin nito na mahina ang kaso ng bribery. Sinabi ni Ridon na pinuno ng prosecution team para sa Article 2, inaasahang magkakaroon ng pinal na desisyon ukol dito sa loob ng 1 hanggang 2 linggo kasabay ng pagtatapos ng kanilang presentasyon sa usapin naman ng confidential funds o Article 1. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
11: Kung kailangan din pagpasyan, ano ho ba yung pinaka-compelling na mga articles, no, as of today? So dalawa na lang naman ho yung pinagpipilian eh. Sa totoo lang, either bribery or unexplained wealth, no? And siyempre, speaking as the lead of unexplained wealth, tingin ho namin mas compelling yung pong charges ng unexplained wealth, but not to say na hindi ho mahalaga yung pong charges under bribery.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinukonsidera ng ilang senador na questionin at hilingin ang pagbaba ng voting threshold para sa ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial, ayon pa kay Zubiri. May ilang kasamahan na senador na gustong balikan ang naging ruling sa voting threshold dahil nilabas ni Presiding Officer Chis Escudero ang ruling ay wala pang nawawalang senador. Anya, sa ngayon may mga senador na nakakulong na at may mga hindi nagpapakita. Sinabi pa ni Zubiri na maaring pagdebatihan ito ng mga senador at humiling ang mga ito ng ruling mula sa presiding officer. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang conviction sa impeachment trial ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Matatandaang pagsisimula ng impeachment trial noong July 6, tinakda ni Escudero na kailangan ng 16 affirmative votes para ma-convict si VP Sara.
12: There were some colleagues that would like to revisit the threshold because at that time, wala pa yung nawawalang mga senador. Ngayon kasi may mga nasa kulungan at yung sa at-large, so ugante at-large. So I think that's the issue now. When the presiding officer made that ruling, we still had a complete slate.
3: si Senator Juan Miguel Zubiri.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Commission on Audit, pinag-aaralan ang pagbabago ng patakaran sa pag-audit ng confidential funds. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinag-aaralan na ng Commission on Audit o COA ang posibleng pagbabago sa 11-year-old na nilang circular tungkol sa pag-audit ng confidential and intelligence funds. Ito ay sa gitna ng nagiging talakayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungkol sa naging paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education o DepEd noon. Sa budget hearing ng COA, sinabi ni COA Commissioner Douglas Malilid na muling sinusuri ng komisyon ng Joint Circular 2015-01. Ayon kay Malilid, nakita ng COA na may ilang bahagi ng circular na nangangailangan ng pagbabago o paglilinaw. Kabilang dito ang mga supporting documents sa dokumentong nagpapatunay sa mga bayarin, lalo na ang mga impormasyong dapat nakapaloob sa mga ito at kung paano matutukoy ng mga auditor kung sapat ang naturang dokumentasyon. Sinabi rin ni Malilid na kailangan pag-aralan ang mga panuntunan sa paggamit ng aliases o yung alias ng mga individual na sangkot sa confidential activities. Ayon sa Commissioner, hindi tahas ang ipinagbabawal pero hindi rin malinaw na pinahihintulutan ng kasalukuyang joint circular ang paggamit ng mga alias. Bukod dito, nais ding tingnan ng COA ang kawalan ng malinaw na promisyon sa evidence of success at casual links na mahalaga sa pagbibigay ng reward na isa sa mga pinapayagang paggamitan ng confidential funds. Ayon sa COA, layunin ang posibleng pagbabago sa joint circular na mas malinaw na maipatupad ang mga panuntunan sa paggamit at pag-audit ng confidential at intelligence funds habang napoprotektahan ang lehitimong pangangailangan para sa confidentiality. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hindi pa opisyal na natatanggap ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kopya ng kautusan ng Sandigan Bayan para sa paglaya ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Ayon sa CIDG, sinasailalim na nila sa validation ang naturang release order upang matukoy kung wala ng legal na batayan upang manatili si Bunuan sa kanilang kustodya. Tiniyak naman ng CIDG sa publiko na susundin ng Philippine National Police ang kautusan sa unang Sandigan Bayan at igagalang ang rule of law. Nauna nang sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Co na pinoproseso na ng CIDG ang release order ni Bunuan kaya't posibleng hindi pa ito makalaya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinilala ng Philippine National Police o PNP ang kautusan ng Sandigan Bayan 5th Division na palayain si dating Secretary Manuel Manny Bunuan mula sa pagkakaditine. Kasunod dito ng naunang pagpayag ng Sandigan Bayan sa motion ng prosecution na amyendahan ang mga information sa mga kaso kung saan inalis si Bunuan bilang akusado. Dahil dito, iniutos din ng korte ang pagbawi sa mga commitment order laban sa dating kalihim. Ayon sa PNP, ginagalang nito ang kapangyarihan ng Sandigan Bayan na suriin ang mga ebidensya at mga sirkumstansyang iniharap sa korte bago maglabas ng kaukulang desisyon. Tiniyak naman ni PNP Chief General Jose Belesor Nartates Jr. na patuloy na igagalang at susundin ng PNP ang mga legal na kautusan ng mga korte.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion for reconsideration ni Senator Jinggoy Estrada na naglalayong maitakda ang halaga ng piyansa sa kasong plunder laban sa kanya. Sa resolusyong nilabas ng Sandigan Bayan, walang naipakitang sapat na dahilan si Estrada para baligtarin ang naunang desisyon ng korte noong July 24 na nagdedeklarang premature ang motion niya. Paliwanag ng korte, hindi pwedeng maunang magtakda ng halaga ng piyansa kung hindi pa napapagpasyahan sa isang bail hearing kung matibay bang ebidensya laban sa akusado, lalo't reklusyon perpetuang parusa sa plunder. Git naman sa motion ni Estrada na hindi siya flight risk dahil senador siya at mahaba ang kanyang serbisyo publiko. Pero ayon sa korte, magkaibang usapin ang flight risk at ang pagtukoy kung matibay ang ebidensya. Nilinaw ng Sandigan Bayan na hindi ito nangangahulugang tinanggihan na ang karapatan ni Estrada sa piyansa. Tatalakayin pa ito sa nakabinbin niyang petition for bail.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Paghina ng piso kontra dolyar at epekto nito, patuloy na tinutugunan ng Marcos Administration. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mahigpit na nakikipag-ugnayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa economic team upang matugunan ang inflationary effects ng paghina ng piso kontra dolyar. Kung matatandaan, pumalo sa record low na higit 62 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon sa Office of the Executive Secretary, pangunahing dahilan ng paghina ng piso ang paglakas ng dolyar at pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis. Sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro, sinisikap ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng paghina ng piso sa presyo ng mga bilihin sa bansa, lalo na sa pagkain, maging sa negosyo. Binigyan din ni Castro na in place pa rin ang uplift program ng administrasyon kung saan may pagsasaayos ng mga prioridad na pagkakagastusan, pagbabawas ng gastos at pagtuon ng pondo sa mga apektadong sektor. Ayon sa opisyal, sinusulong ng pamahalaan ang pagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng epesyenteng paggugol ng pondo ng taong bayan.
15: Lahat ng pwedeng gawing paraan upang mas tumaas ang ekonomiya, lumago ang ekonomiya, nagkataon lamang po siguro na naapektuhan po talaga tayo ng krisis sa Middle East. At hanggang sa ngayon po ay nandiyan pa rin po ang issue patungkol dito. At alam din po natin na dependent tayo sa pagkuha ng supply ng krudo mula sa Middle East. At definitely, isa ito sa nakakaapekto. So, pero hindi po natatapos ang pagtatrabaho ng gobyerno dahil nandiyan pa rin po yung uplift kung saan binubusisi kung paano pa maiibsan ang mga nadadanas ng ating mga kababayan, lalo-lalo na sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. So, nakaagapay pa rin po ang gobyerno na dyan.
14: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bilyong pisong halaga ng budget ng Marcos Jr. Administration nilaan para sa mass transport system. Ito'y ayon sa Department of Budget and Management. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Higit triple ang panukalang pondo ng Marcos Jr. Administration para sa mga railway projects sa 2027 upang mapabilis ang pagtatayo ng mga pangunahing mass transport system sa bansa. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, aabot sa 197.3 billion pesos ang proposed budget para sa rail transport program mula sa 55.34 billion pesos ngayong 2026. Sa kabuuang halaga, 123.84 billion pesos ang nakalaan para sa North-South Commuter Railway o yung NSCR, habang 67.44 billion pesos naman para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway Project. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na layunin ng mas malaking railway investment na mabawasan ang travel time at logistic cost at mapalapit ang mas maraming Pinoy sa trabaho at iba pang economic opportunities. Kapag natapos, magkakaroon ng NSCR ng 35 istasyon na mag-uugnay sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Laguna, habang 33 kilometrong Metro Manila Subway naman ay magkakaroon ng 17 istasyon at koneksyon sa iba pang pangunahing railway lines. Bahagi pa lamang ang 197.3 billion pesos na alokasyon ng proposed 2027 National Expenditure Program at kailangan pang dumaan sa deliberasyon at pag-aproba ng Kongreso. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inalis na pondo ng Department of Transportation para sa EDSA busway service contracting at fuel subsidy. Dapat may balik ayon sa party list Solon. Mula sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinitayat ni Akbayan party list, Representative Percy Sendanya ang Kongreso na ibalik ang nawalang pondo ng Department of Transportation para sa NCR Busway Project, Service Contracting Program at Fuel Subsidy Program. Sa budget briefing na ahensya, kinwestiyon ni Sendanya ang zero allocation para sa tatlong programa sa panukalan 2027 budget ng DOTR. Paliwanag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, isa sa nakikita nilang dahilan ay ang limitadong fiscal space. Pero git ni Sendanya, hindi dapat isakripisyo sa ngalan ng pagtitipid ang kapakanan ng mga commuter at public transport workers. Ayon sa mababatas, malaking tulong sa milyon-milyong pasahero ang NCR o EDSA busway dahil nagbibigay ito ng mas mabilis at maasahang biyahe. Habang makakatulong naman yung service contracting at fuel subsidy sa mga chopper at operator. Kabuang 11.76 billion pesos ang naunang hiningi ng DOTR para sa tatlong programa. Umaasa naman si Sendanya na susuportahan ng kanyang mga kasamahan sa Kamara ang pagbabalik ng pondo, lalo't nagpahayag din umano ng suporta si Lopez sa restoration ng budget. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bumubuo ng Department of Energy ng mga battery na makakapagpabawas sa kalahati ng mga red at yellow alert sa Visayas grid. Sa isang panayam, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang mga nasabing battery at pang short term o mabilisang solusyon sa problema sa Visayas grid. Ang target ng DOE na mabuo ang mga battery sa taong 2027. Dagdag pa ni Garin, may binubuo na rin pangmatagalang solusyon ng DOE at ito naman ang paglalagay ng power plant sa Visayas. Ayon pa kay Garin, posibleng sa 2028 magkakaroon ng mga power plants upang tuluyan ng babawasan ng red at yellow alerts sa rehiyon.
18: The red and yellow alerts, in our simulation, if you don't do anything, it can last for a couple of years, no? But we are doing something. We have already identified the plants that will come in 2028 as baseload. So if we fix na yan on the long term, and then from today up to 2027, we are trying to build some batteries para yung pabilisan that will cut the alerts into half.
3: Si Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Local government unit ng Baguio nagbabala laban sa online travel scam. Darito ang report ni Hazel Esguera.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Kasabay ng pagdagsa ng mga turista sa Baguio City sa muling pagbubukas ng Burnham Lake, nagpaalala ang Baguio LGU na mag-ingat sa mga travel scam online. Ayon kay Baguio Tourism Officer Engineer Aloysius Mapalo, talamang ang online modus na tinatarget ang mga turista umaakit ng Baguio ngayong Burman.
20: Engage with those that are certified and legitimate enterprises. Marami na tayong narinig na na-scam through online or social media offers. Pagdating sa Baguio, hindi pala totoo.
19: Payo ni Engineer Mapalo, gamitin ang Baguio Visita website at mobile app kung saan nakalista ang mga lehitimong tourism establishments at may agent na agad sasagot sa mga katanungan. Inaasahan pagdating ng Oktubre, aabot sa 200,000 na mga turista kada buwan ang bibisita sa Baguio City.
20: Ang peak season na yan, umaabot ng 200,000 a month. Weekends ang mataas. Towards October, towards December, definitely more than 20,000 ang umakyat every weekend.
19: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa iba, yung dagat, halos 800 individual sa Indonesia nagkasakit dahil sa food poisoning. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Naritong report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Halos 800 individual sa Indonesia ang nagkasakit sa magkakahiwalay na insidente ng food poisoning na iniugnay sa programa ng pamahalaan para sa libreng pagkain. Ayon kay Charles Honoris, isang mambabatas na miyembro ng Parliamentary Commission na nangangasiwa sa kalusugan, kabilang sa mga nagkasakit ngayong linggo ang 512 mag-aaral sa Siduarjo, East Java. Mayroon ding 49 na kaso sa Nganjuk at 237 naman sa Agam, West Sumatra. Sinabi ni Honoris na hindi isolated cases ang mga insidente at tinawag itong indikasyon ng problema sa sistema. Samantala, sinuspindi na ng National Nutrition Agency ang kitchen facility na pinaniniwala ang pinagmulan ng insidente sa Siduarjo habang isinasagawa ang investigasyon. Ayon naman sa isang education watchdog, umabot na sa mahigit 37,000 ang mga naiulat na kaso ng food poisoning na may kaugnayan sa programa hanggang Agosto 8. Kabilang sa mga posibleng dahilan ang hindi wastong pag-iimbak ng pagkain at pagkaantala sa paghahatid nito. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Ferrari target na makuha ang home win sa Italian Grand Prix ngayong weekend sa Monza, Italy kontra sa Mercedes. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
21: Magpapatuloy ang round 13 ng Formula 1 2026 World Championship at gaganapin naman ito sa Monza Circuit para sa Italian Grand Prix. Target ng Italian racer na si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes na makuha ang isang legendary home Grand Prix victory at i-extend ang kanyang lamang sa Drivers' Championship. Samantala, nais naman ng Tifosi na manalo ang kanilang Scuderia Ferrari na pangungunahan ni Lewis Hamilton at Charles Leclerc para makamit ang kanilang ikatlong panalo ngayong season. Magsisilbing contenders for the race win din sila George Russell ng Mercedes at ang reigning champions McLaren sa pangunguna ni reigning driver titleist na si Lando Norris at Oscar Piastri. Sa linggo, 9 p.m. Philippine time, magsisimula ang Italian Grand Prix. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
23: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
24: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung servisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
4: Ko si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing.

0: manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Iniwala ko na ang parliamentary election sa BARM ay mas makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Dahil mas pinapatibay nito ang democracy, good governance at kapayapaan sa rehiyon. Kapag naging maayos ang halalan, mas pinapalakas ito ang tiwala ng mamamayan sa pangalan.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Presyo ng Highland Vegetables mula sa Benguet at Mountain Province patuloy na tumataas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito ang balitang atid ni Joseph Cabanas.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Joseph.
8: Patuloy na tumataas ang presyo ng mga Highland Vegetables mula sa Benguet at Mountain Province dahil sa manipis na supply na dinadala sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Ayon kay Bia Ablon, Baptiste Supervisor, maraming gulay ang nasisira sa mga taniman dahil sa walang tigil na ulan. Sa kanilang monitoring, ang wholesale price ng repolyo ay umaabot sa 60 hanggang 70 pesos bawat kilo. Ang wombok ay umaabot sa 70 to 90 pesos. Patatas, 110 hanggang 120 bawat kilo. Lettuce ay umaabot sa 250 hanggang 300 pesos bawat kilo. Ang celery naman ay nagkakahalaga ng 180 hanggang 200 pesos bawat kilo at ang radish ay may presyong 130 hanggang 150 pesos per kilo. Dahil sa kasalukuyan ang kalagayan ng panahon ay posibleng umangat pa ang presyo ng mga gulay. Samantala, nabawasan ng halos 10% ang biyahe ng mga truckers patungo sa iba't ibang bagsakan ng gulay, partikular sa Metro Manila. Ayon kay Alejandro Monteflor, presidente ng Baptiste Truckers and Traders Association, kulang ang gulay na dumadating sa trading post dahilan upang magbawas sila ng biyahe. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Halos 2 milyong individual sa Ilocos Region bumabangon sa epekto ng bagyo at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Bangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Mildred.
9: Mahigit 1.94 milyong individual sa Ilocos Region na ang kasalukuyang bumabangon mula sa epekto ng magkakasunod na bagyo at habagat. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, kabilang dito mahigit 548,000 pamilya mula sa 1,734 barangays. Nasa 11,000 individuals o 3,436 pamilya ang nananatili sa evacuation centers, habang 4,000 individuals mula sa 1,000 families ang pansamantalang nakikituloy sa ibang lugar. Ani ang pinakamarami na apektuhan sa Pangasinan na umabot sa 1.6 million, sinundan ng Dagupan City, 155,000, La Union, 130,000, Ilocos Norte, 72,000 at Ilocos Sur, 34,000. Samantala, 26 na barangay ang binabaha pa rin habang humuhupa na ang baha sa 59.

0: barangay. Subsided na naman ang baha sa 266 barangays. Dalawa ang nasawi, isa sa La Union at isa sa Pangasinan, habang isang sugatan ang naitala sa Ilocos Sur. Patuloy ang validation at monitoring na OCD sa mga apektadong lugar at mga residenteng inilikas. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magsaysay, Occidental Mindoro, kauna-unahan sa bansa na nakakumpleto ng Local Government Support Fund Infrastructure Projects. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atid ni May Formaran.
1: Radyo Pilipinas, Report.
2: May.
3: Nanguna ang bayan ng Magsaysay sa lalawigan ng Occidental Mindoro na nakakumpleto ng lahat ng infrastructure projects sa ilalim ng Fiscal Year 2026 Local Government Support Fund, Support to the Barangay Development Program o ang LGSF-SBDP sa buong bansa. Ayon sa PIO Occidental Mindoro, isa sa mga natapos na proyekto ng Magsaysay mula buwan ng June hanggang August 2026 ang pagpapasimento ng farm-to-market road sa barangay ng Santa Teresa, Poblacion, Caguray at Lourdes. Nakabilang din ang electrification project sa Barangay Lourdes. Ayon sa DILG Mimaropa, dahil maagang nakatapos ang Magsaysay sa mga proyekto, naging kauna-unahang rehiyon din ang Mimaropa na nakapag-ulat ng 100% completed projects para sa 2026 LGSF Support to the Barangay Development Program. Inihayag pa ng ahensya na nagsisilbing isang modelo ng pagiging responsive, efficient at results-oriented local governance ang bayan ng Magsaysay dahil sa ipinakita nitong maagang pagtugon at pagpapatupad ng mga proyekto para maitaas ang kaunlaran sa komunidad nito. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nara Farmers Market, pinasinayaan na sa Puerto Princesa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang balitang atid ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Report.
2: Lizelle.
4: Kasabay ng paglulunsad ng Nara Farmers Market sa Palawan Research and Experiment Station ng Department of Agriculture sa Barangay Santa Monica, lungsod ng Puerto Princesa nitong ikatatlo na Setyembre, ay diretso nang mabibili ng mga mamamayan ng syudad ang mga produkto mula sa Nara Palawan. Pangunahing layunin ng proyektong ito na magkaroon ng mas malawak na market ang mga magsasaka ng Nara upang mas mapalago ang kanilang kita at mabawasan ang kanilang pagkalugi dahil sa mga natitira o nabubulok na mga produkto. Kabilang sa mga produktong mabibili sa Nara Farmers Market ay ang sariwang karne, gulay, prutas, processed food at iba pang mga produktong mula sa mga farmers cooperative ng Nara. Tiniyak din nilang mas mura sa regular na presyo ang mga produktong agrikultural mula sa Nara Farmers Market na inaasahang bukas araw-araw para sa mga mamimili. Nakibahagi naman at nagpahayag din ang kanilang suporta sa nasabing proyekto ang pamahalaang palalawigan ng Palawan at lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa. Naisakatuparan ng proyekto sa pangungunan ng lokal na pamahalaan ng Nara, katuwang ang Trabidan Farmers Cooperative at ilan pang mga partners. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Matagal lang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang na isa sa katuparan. Itong binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para marusalba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
6: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang. Ngayon lang natin sinisimulan.
5: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na't bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
7: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan noong 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
5: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
7: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
5: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Stations sa Visayas. Mahigit sa 1,000,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska sa bypass operation sa Pototan, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo, Sechi. Narito ang balitang hatid ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Paul. Nakumpiska ng mga otoridad ang 152 gramo ng shabu na nagkakahalaga na mahigit 1,000,000 piso matapos maaresto ang 4 na drug suspect sa bypass operation sa Barangay Rumbang, Pototan, Iloilo. Kinilala ang mga naaresto bilang sina alias Boyboy, 39 na taong gulang, alias Aboy, 50 taong gulang, alias Bo, 59 na taong gulang, at alias JJ, 27 taong gulang na pawang mga residente ng Pototan, Iloilo. Nakatakas naman sa operasyon si alias Romy na patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Nagsagawa ng operasyon ang pinagsanib na pwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit Team 2 ng Iloilo Police Provincial Office, Pototan Municipal Police Station at Police Intelligence Unit matapos ang mahigit isang buwang intelligence monitoring, target validation at surveillance. Binigyang diin ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanio ang kahalagahan ng masusing intelligence work, surveillance at koordinasyon ng mga operating units sa matagumpay na operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga sospek. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Northern Samar Vision Center formal nang binuksan sa publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito report ni Charmaine Perito Balvez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Charmaine.
10: Binuksan ang Northern Samar Vision Center sa Northern Samar Provincial Hospital para mas mapalapit sa mga Nortehanon ang mga serbisyong para sa pagsusuri ng paningin at kalusugan ng mga mata. Dito maaaring magpasuri ng linaw ng paningin, grado ng salamin at pagbabago sa grado ng dating salamin. Nagbibigay din ito ng pagsusuri para sa mga bata at iba pang specialized vision tests, gayon din ng screening para sa posibleng sakit o problema sa mata. Mayroon ding eye health counseling at patient education habang i-refer sa ophthalmologist ang mga pasyenteng nangangailangan ng mas espesyal na pagsusuri o gamutan. Bukas ang Vision Center tuwing Lunas, Miyerkules at Biyernes bilang bahagi ng pagpapalawak ng access sa eye care services sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Regional Peace and Order Council sa Region 13 Sinagawang ikatlong quarter meeting sa Tandag City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang balitang hatid ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Angel.
11: Pinuunahan ni Surigao ng Sir Governor Johnny Pimentel, chairperson ng Caraga Regional Peace and Order Council, ang third quarter regional council meeting noong September 2 sa Tandag City, Surigao del Sur. Dumalo sa pagpupulong ang mga kinatawan ng iba't ibang national government agencies at local government units upang talakayin ang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon, mga isinasagawang security initiatives at iba pang usaping may kaugnayan sa kaligtasan ng publiko. Bigyan din ni Pimentel ang kalagahan ng mas pinaigting na koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya at lokal na stakeholder upang matugunan ang mga usapin sa seguridad at mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad. Naging pagkakataon din ang pagpupulong upang suriin ang mga kasalukuyang programa at tukuyin ang mga hakbang para higit pang maisulong ang kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga residente ng Cagayan de Oro, pinayuhang magsuot ng face mask dahil sa haze. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cagayan de Oro sa JAY. Narito ang report ni Ryan Carbon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ryan.
12: Hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang publiko na magsuot ng face mask lalo na kapag lumalabas ng bahay bilang pag-iingat laban sa haze na maaaring makaapekto sa kalidad ng hangin. Ang haze na nararanasan sa ilang lugar sa ngayon ay iniuulat na dulot ng usok mula sa mga sunog sa kagubatan sa Indonesia na maaaring dalhin ng hangin patungo sa ibang mga lugar. Ang haze ay binubuo ng pinaghalong usok, alikabok at maliliit na partikulo sa hangin na maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, pag-ubo at hirap sa paghinga, lalo na sa mga bata at nakakatanda. Dahil dito pinapayuhan ang publiko na magsuot ng face mask, iwasan muna ang paglabas ng bahay at sundin ang mga opisyal na paalala hinggil sa kalidad ng hangin. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: CDRRMO sa Dapitan, Zamboanga del Norte, nagsagawa ng 5 araw na camp management training para sa mga LGUs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang balitang atin sa atin ni Bless Eboyan Lamar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bless.
13: Matagumpay na natapos ng lokal na pamahalaan ng Dapitan ng 5 araw na Camp Coordination and Camp Management o CCCM Training of Trainers sa Barangay Dawo, Dapitan, Zamboanga del Norte. Pinangunahan ito ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO kung saan ang pagsasanay ay naglalayong palakasin ang kahandaan ng lokal na pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa pagtugon sa mga kalamidad, partikular sa maayos na pamamahala ng mga evacuation center at temporary displacement sites. Pinangunahan ng mga talakayan at simulation exercises ng mga eksperto mula sa CDRRMO at Department of Social Welfare and Development Field Office 9. Umabot sa 42 kalahok ang sumailalim sa pagsasanay, kabilang ang mga kawanin ng lokal na pamahalaan, national partner agencies at mga kinatawan mula sa mga barangay ng Dapitan na itinuturing na flood prone areas. Sa pagtatapos ng programa, binigyan ng sertipikasyon ang mga kalahok bilang mga trained trainers na inaasahang mangunguna sa mga susunod na capacity building activity sa kani-kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, September 4, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
15: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
17: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
18: Maganda man takbo.
17: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
15: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
19: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
15: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
18: This is one of the success stories that, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Oh, maulan, maulan ha. Friday, September 4, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumusta na kayo? Oh, maulan ulit. Mga kaibigan, ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. At siyempre, ang programa po natin ngayong umaga, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming sa mga Facebook pages at iba pang mga social media pages nang nabanggit po na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Biyernes. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning din. Nasahay ko sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin natin tingnan ang lagay ng traffic side sa southbound na kung saan may konting pagbagal na po dyan sa may Balintawak, Cloverleaf, paakyat ng EDSA, southbound hanggang sa may Balintawak Market. Pagdating din ng West Avenue, mabagal na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na rin sa may New York, Cubao hanggang sa may intersection lamang po yan ng Aurora Boulevard. At muli tayo makaranasan ng moderate traffic dyan na po sa may Main Avenue, paakyat ng Santolan Flyover hanggang sa may Santolan MRT Station. At dito rin po sa may Connecticut, bahagyang bumabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng Shaw Boulevard. Moderate traffic din na pagdating ng Estrella sa Makati patungo naman ng Buendia. And after ng Buendia, masusundan yan na pagsapit na dyan sa may tramo sa Pasay, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, dito lamang po sa may Magallanes MRT, nagkakaroon tayo ng moderate traffic, pero tuloy-tuloy ang bahagyang pagbagal niyan hanggang dito na sa may Buendia MRT Station. At muli po tayong makaranas ng moderate traffic pagdating naman dyan sa may service road ng Farmers sa Cubao hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Samantala, sa may Katipunan Avenue naman, magkabilang direksyon, maluwag ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, moderate traffic yan hanggang sa may Green Meadows. At babagal ang daloy ng mga sasakyan dito na sa may bahagi naman ng TNDC sa Pasig. At tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5 mula dyan sa may Levy Mariano sa Taguig, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may McKinley Intersection. At moderate traffic naman dyan sa may Cali Road sa Pasig hanggang Lanusa. Pagdating naman dyan sa may Green Meadows, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Eastwood sa Libis. At nagkakaroon tayo ng konting build-up lamang po dyan sa may bahagi ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection naman ng B. Serrano at Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, walang problema. Tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon. Samantala, paalala sa mga motorista, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho lalo na't madulas ang ating mga kalsada ngayon dahil nga dulot ng mga pag-ulan para maiwasan po natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0 at nagsimula po yan kaninang alas 7 ng umaga na kung saan bawal na kayong bumiyahe hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, mari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan. Charlie Nozares nag-uulat.
5: Charlie!
7: Yes, yes po.
5: Maraming mga areas dito sa atin sa Metro Manila ang inulan, ano, kaninang madaling araw, kagabi, malakas, hihina. Mm-hmm. Meron ba tayong namomonitor ng mga areas na nagkakaroon ng tubig baha sa ngayon?
7: Sa ngayon, wala naman tayong mga namomonitor pang mga flooded area sa Metro Manila, especially dito sa mga main thoroughfare natin. Wala namang mga reported na mga flooding.
5: Mm-hmm. Okay, sige. Charlie, salamat na marami.
7: Maraming salamat din po at magandang umaga.
5: Thank you, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Eto, nako, yung pong mga leptospirosis cases sa bansa, aabot na sa mahigit sa 6,000. Yan po ay base sa tala ng Department of Health. Ang detalye po ihatid sa atin ni J. Mark Nagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
8: Yes. Yes, Boss Aran. Magandang umaga po sa nangang ginagawang adjustment ng mga ospital, lalo na dito sa Metro Manila, para makapag-accommodate ng mga pasyenteng may leptospirosis. Batay sa datos ng Department of Health, ay aabot na sa 6,253 ang naitarang kaso ng leptospirosis sa bansa, kung saan ay 378 rito ang mga nasawi. Ayon kay o ayon sa Department of Health, ito dahil sa malapit na mapuno ang ilang mga ospital sa Kamaynilaan dahil sa natural sakit. Sa panayam kay Health Undersecretary Gloria Balboa, sinabi nito na nasa full capacity na ang nasa apat na ospital sa bansa, particular dito sa Metro Manila, gaya ng East Avenue Medical Center, for Jose Reyes Medical Center at San Lazaro Hospital, gayon din ang National Kidney Transplant Institute. Kaugnay nito, sinabi ni Balboa na patuloy ang pagdaragdag ng kama ng mga ibang ospital para makatanggap ng iba pang mga isinusugod na pasyente. Batay sa gayon man, sinabi ni Balboa na mababa ito ng 12% kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong isang taon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
9: Siyempre, pag dumadami ang ating mga kaso, yung beds ng ating hospitals, kasi even during normal times, talagang more than their bed capacity na nga, no, ang ating mga hospitals. Pero nag-a-adjust sila depende dun sa ano yung mas maraming sakit. So ngayon, kung mas maraming leptospirosis cases, may ina-allocate silang lacto beds, yun na sinasabi. So, naghahanda na sila dyan.
8: Magugunit ng kahapon ay nagpulong ang mga opisyal ng Department of Health, MMDA at mga kinatawan ng iba't ibang lokal at pamahalan sa Metro Manila kung saan tinalakay nila ang mga paraan na maaaring gawin para mapigilan ang pagdami ng leptospirosis. Kasama sa mga natalakay, mabilis sa pamamahagi ng Doc Cicilin, gayon din ang access sa health care professionals kung saan kukonsulta ang mga lumulusong sa baha. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, J. Mark Dagala. So yan po, mahigit sa 6,000 cases na ang recorded po na leptospirosis cases dito sa ating bansa. Yan po ay base mismo sa tala ng DOH o Department of Health. Kaya ang paalala ng DOH palagi, ingat tayo hanggat maaari, kung may iwasan, huwag lumusong sa tubig baha. Pero kung hindi talaga maiwasan, magsuot ng bota, yung rubber boots. And then, pagdating sa bahay, hugasan ng maayos, hugasang maigi ang paa. Gamit ho ang malinis na tubig at sabon. Kasi yung bakterya na sanhi ng leptospirosis ay nanunuot sa mga galos, sugat, sa inyong mga paa, kung kayo'y bumabad sa tubig baha, nandyan yung posibilidad na ganyan. Usually, yan yung mga tubig baha na kontaminado ng dumi o ihi ng mga hayop na kagaya ng daga. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal. So, pag na-expose sa tubig baha, para sigurado, maghugas ng maayos ng paa gamit ang sabon at tubig. Ayan. Dahil pag hindi po naagapan yan, mga kaibigan, maaaring humantong yan sa malubhang complication. Halimbawa, pagkasira ng inyong bato at atay, komplikasyon sa puso at sa baga, pamamaga ng utak, dulot po ng meningitis o kaya encephalitis, at ang masakit dyan, nakamamatay po yung sakit na leptospirosis. So, kaya ingat palagi yung paalala ng Department of Health, wag ho nating baliwalain yan. Magpakonsulta ka agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar kung sakaling kayo'y lumusong sa baha, para kayo'y mabigyan ng kaukulang prophylaxis at saka yung doxycycline kung kinakailangan. Base ho sa assessment, ika nga, ng doktor. 17 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kaibigan, ngayon pong September, taong 2026, ha? September is National Civil Service Month at marami pong inihanay na aktibidad ng Civil Service Commission para sa ating mga kababayan. 126th Philippine Civil Service Anniversary. Kung kayo ho ay mga empleyado ng pamahalaan, meron hong mga special na handog ang CSC, Civil Service Commission, at mga special activities ang Civil Service Commission para sa ating mga public servants. Ito po, panoorin po natin mga kaibigan ang isang special feature na mula sa Civil Service Commission.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal, at Galing para sa Bayan. Guided by three defining pillars, Puso sa Serbisyo, Dangal sa Tungkulin, and Galing sa Paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future-ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, thousands of government employees, private citizens, families, and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City, alongside participants in key cities across the country, for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, this nationwide event promotes wellness, unity, and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers, freebies, and service privileges through the Lingkod Bayani Rewards Program. Available in participating government agencies and private establishments across the country, this month-long initiative recognizes the invaluable contributions of Filipino public servants while strengthening partnerships in support of public service. Recognizes environmental stewardship as a concrete expression of responsible and values-driven public service. The CSE will partner with Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government for the establishment and management of the Luntiang Puok Bayan. This initiative aims to establish and sustain designated tree sanctuary sites as platforms for climate action, ecological restoration, and environmental education, among others. Integrity means making public service more accessible to every Filipino. From September 7 to 11, 2026, the Trabaho at Serbisyo Hatid sa Bayan brings government closer to every Filipino through various CSE-designated venues nationwide. Citizens can conveniently access employment opportunities and frontline government services and information, all in one integrated public service platform designed to make government more accessible and responsive. The future of public service begins with the youth. Through Tinig at Panulat para sa Lingkod Bayani, a nationwide essay writing and oratorical competitions, high school and college students nationwide are invited to showcase their vision of compassionate leadership, ethical governance, and excellence in public service. excellence inspires us to reach even greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorales will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSC will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026 with the Pasasalamat program held at the CSC Central Office and CSC Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSC-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 25 minutes na makalipas po ang 7 AM. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami na sa 104.3 ni Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Update muna mga kaibigan mula sa DNR, Department of Environment and Natural Resources. Paiigdingin ang science-based geohazard monitoring. Kasunod naman ang tredya sa Nepal.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary.
11: Alan, iniutos na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang mas pinaigting na paggamit ng science at technology pagdating sa monitoring at proteksyon ng mga kagubatan at watershed sa bansa. Kasunod yan na naging malalang debris flow at flash flood sa Nepal na ikinasawi na ng daan-daang individual. Ayon sa kalihim, mahalaga ang maagap na impormasyon at mabilis na aksyon para mabawasan ang panganib sa mga komunidad na nasa downstream areas. Dapat din anyang magsimula sa upstream areas ang mitigation sa pamamagitan ng pangangalaga sa kagubatan, pagtukoy sa mga geohazard at maayos na land use planning. Dahil dito ay palalakasin anya ng DNR ang paggamit na ng drones, satellite imagery at near real-time forest disturbance alert systems para mas maagang matukoy ang mga posibleng banta at mapabilis ang pagtugon sa mga lugar na mahirap puntahan. Kasabay nito ay tiniyak din ng DNR ang patuloy na pagpapatupad ng environment environmental laws laban naman doon sa mga illegal mining, logging at iba pang aktibidad na nakakapinsala sa mga kagubatan. Sa datos ng DNR, nakapag-issue na ito ng 73 cease and desist order laban sa mining companies na lumalabag o hindi sumusunod sa mga environmental requirements. Samantala, as of 7:27 a.m. ngayong umaga, Alan, ay panakanakang pag-ulan pa rin ang nararanasan natin dito sa bahagi ng Electrical Road sa Quezon City. Sa ngayon ay wala nang ambon, pero kanina mga alas 6, 6:30 ay may mga pag-ulan tayong nararanasan. Kaya ingat sa ating mga motorista. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Mary Ann Bastasa, mula po dyan sa Department of Environment and Natural Resources, DNR.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sa puntong ito, tayo po yung makikibalita naman sa Commission on Elections sa 10 araw bago ang eleksyon. Para sa mga members of parliament diyan po sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Makakausap natin this morning, COMELEC Chairperson George Irwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Sir Alan, at sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat.
5: Yes, sir. Makikibalita lang kami, gaano kahanda na ang Commission on Elections? 10 araw na lamang po, eleksyon na ng Members of Parliament sa BARMM, Mr. Chair, sir.
12: At kasalukuyan po tayo naghahanda para sa deployment ng ating mga kagamitan mula doon sa ating mga provincial hub, papunta sa ating mga municipal treasurer, yung ating po mga balota kasi ay sa opisina ng treasurer pinapadala.
5: Opo.
12: At yun naman pong mga election paraphernalia tulad ng mga makina, baterya at iba pang mga kagamitan ay pinapadala naman sa local COMELEC natin. Sisiguraduhin natin bago mag-8 ng buwan na ito ay maididistribute na sa mga naturang lugar ang ating pong mga kagamitan, at hopefully po itong lahat ng ito ay nakasetup na bago mag-12 ng Setyembre, sapagkat magkakaroon po tayo ng tinatawag nating final testing and sealing sa lahat ng 5,212 na presinto sa buong Bangsamoro. Ibig sabihin, susubukan ang lahat ng mga makina, gagamitan ng mga 10 original na balota na ang boboto ay yung mismong mga botante natin sa bawat presinto.
5: Okay, so ito isang sagawa, Mr. Chair, on the 12th of September. Itong final testing and sealing ng mga gamit, ng mga counting machines, sir.
12: Yes po, Sir Alan. At yan po, kaya iniinganyo natin, hinihikayat natin ng mga political party sa riyon, ang mga kandidato at mga ordinaryong mga mamamayan, saksihan yung pagpa-final testing and sealing na yan. Yan naman po yung open sa publiko.
5: Opo.
12: Upang makita natin na ang mga makinang lahat ay gumagana, makakapag-transmit, at the same time, buibilang po ito ng tama. At siyempre, mag-zero po yan. Kinakailangan makita nila na wala pong laman. Walang naka-program na baka maya-maya magkaroon na naman ng mga balita, may program daw isa na mga boto na wala po. Zero po yan, at siyempre masasaksihan nila sa tinatawag na final testing and sealing.
5: Ayun, okay. So ito a 12 na, 2 araw bago mag-actual na eleksyon. Yung final testing and sealing ng mga aparato, saan po mismo ito isasagawa, Mr. Chair, sir?
12: Sa bawat presinto po ng buong Bangsamoro. So ibig sabihin, kung kaya nga po by bago mag-12, mga hanggang 11, kinakailangan lahat ng mga kagamitan ay nasa mga kamay na ng ating mga guro, lalo na po yung mga makina, yung mga final testing and sealing ng mga makina, para po yan ay masubukan. Yung po mga balota, minsan ibibigay po yan sa mga teachers sa mismong atresi pa.
5: Mm-hmm.
12: Yung iba naman sa 14 kapag kamalapit lamang sa madaling araw para naman eksaktong diretso sa mga presinto. Pero yung makukuha po ng mga teacher, mga bandang 10 hanggang 11, ay yan po mga machine, yung mismong final and testing and sealing na balota, yung pangsubok, at saka yung mga iba pang dokumento na gagamitin sa September 12.
5: Ayun, okay. Pinag-uusapan natin, Mr. Chair, itong final testing and sealing. Kindly walk us through. Halimbawa, anong mangyayari, ano ang pwedeng masaksihan ng ating mga kababayan dito sa final sealing, testing and sealing ng mga balota? So, una, magdi-distribute ng ilang balota per makina, sir?
12: mag-i-invite po ng mga 10 botante sa bawat presinto. Sila po mismo, yung mga botante mismo ng mga presintong yan. Meron po silang mga ibibigay sa kanila ng mga original na mga balota para talaga silang boboto. Okay. Parang magsasideway tayo ng pagboto. Siyempre, bago magsimula yung pagboto, yung mga guru natin ay bubuksan yung mga makina at pagkatapos ay kanila pong titingnan kung kumpleto ba ang lahat ng mga kagamitan, lahat ng mga dapat na naandyan, kahit yung mga cord, kahit yung mga kung ano-ano pa ba, mga instruction, titingnan nila yan at pagkatapos bubuksan nila at i-turn on nila ang mga makina at kinakailangan yung mga makina mag-zero po siya. Magpiprint siya ng zero, yung mismong resibo na walang wala pang boto talaga. At pagkatapos magpapaboto po sila. At pagkatapos po magpaboto, magpiprint po yung makina ng election returns upang makita kung talaga bang bumirang ng tama. Titingnan din nila, bibilangin ng mga bota, ng mga teacher, yung ano ba ang naging boto ng mga kandidato, sa mga kandidato ng mga 10 botante. Ito po hindi i-reveal sa public kasi ayaw natin mag-create ng trending.
5: Ayan,
12: doon
5: At
12: yan po ay titingnan, susubukan kung talaga bumibilang ng tama sapagkat yung mga original na mga balota na po yan at mga botante ay boboto sa mga tunay na mga kandidato mismo.
5: Ayun. Ibig sabihin, yung buong proseso hanggang sa mag-print out ng mga receipts kanyo, Mr. Chair, nandoon ipapakita doon sa mga taong nandoon mismo sa presinto. But the actual names na may bilang, yun ang hindi ilalabas sa publiko. Yung apprehension nyo, baka ito'y mag-create ng trending, Mr. Chair.
12: Yes po, at siyempre po, baka akalain ng iba, ayan na yung panalo, maibabalita. Ayan po talaga, confidential po lagi yung result na yan. At hindi po yung ginagawang publiko. Kaya lagi natin ginagawa yan pagka mag-eleksyon. Ngayon po, ine-emphasize natin ang kahalagahan ng final testing and sealing na yan. Kung kaya naman, again, tayo po yung nangyikayat na sana'y saksihan ng lahat yan.
5: Okay, ito may nagtatanong sir, may nag-text, meron din bang, kasama rin ba sa testing, yung pagta-transmit to another point ng resulta, let's say from one voting precinct, sir?
12: Hindi na po natin gagawin yan dahil ginawa na po natin dati yan.
5: Yun.
12: Hindi po natin gagawin. Ang kadahilanan ay, kung napansin nyo, ang title ng aking sinabi, final testing and sealing. Isisil mo yung mismong makina. Hindi po natin gagawin ang transmission sapagkat pagka po na i-transmit yung results at pagkatapos ito'y pumasok sa mga server, eh baka po maya-maya, pag mismong araw ng eleksyon, ay maisama yung boto na nasa server na. And therefore, napaka-critical nun. Tigsa-sampu po yun, bawat presinto.
5: Opo.
12: Eh kung meron kang sa bayan mong yun, meron ka halimbawang 200 presinto, ilan na kaagad yun? 2,000 na boto kaagad yun.
5: Mm-mm.
12: So kaya po hindi po siya nagka-transmit.
5: Ayun. So,
12: kaya pong i-check din, kasama po sa i-check mismo, yung mismong mga device, yung mismong mga coil, yung mismong mga gagamitin sa pag-transmit, pero hindi pa po nila matatransmit po yan sa kasalukuyan.
5: Ayun. So after noon, after na ilabas yung mga receipts na after maiprint, yun na yung aspeto naman na seselyuhan na yung mga aparato, yung mga counting machines, isisil
12: na. Yes po. Isisil po yan at pagkatapos muling i-inventaryo kung kompleto muli yung mga gamit na nakita nila nung unang nagsimula at pagkatapos po ito ilalagak kalimitan po dyan na yan ilalagak sa school.
5: Opo.
12: Kung saan magkakaroon ng halalan at yan po ibabantayan ng ating pong security forces. Siyempre wala rin po nagbabawal na mga political parties candidates ay magpabantay din doon sa lugar kung nasaan yung mismong mga makina. Pero datandaan natin na wala pa po dyan yung original na balota talaga na gagamitin sa araw na eleksyon. Sapagkat ang mga original na balota, yung madami, ay nasa opisina ng treasurer base sa ating batas.
5: Okay. At kasama rin ba sa testing? Halimbawa, sir, kasi palaging umuulan, nagkakaroon ng mga pagbaha at dahil dito, posibleng magkaroon ng mga unexpected na power interruptions. Ano ang mga katangian, ika nga, ng mga backup batteries ng mga makina na ito?

0: sapagkat kami po ay may mga contingency batteries din eh.
1: Yun.
0: Na ipinadala sa hindi lang sa mga presinto, kundi po sa mga bayan. And therefore, total naman, may dalawang araw pa bago mag-eleksyon, pwedeng mapalitan. Kahit po yung makina, pagka medyo may problema sa makina, pwedeng po mapalitan dahil meron po tayong mga contingency machines bawat munisipyo. Tigsa 10 po bawat munisipyo sa buong Bangsamoro. At sa syudad nga po, halos 30-30 na contingency machines meron po tayo.
1: Okay, so ibig sabihin, kung itong aspetong ito, adose ito, 2 days before the election, ay makina ang te-testingin at saka seselyuhan. But earlier, of course, yung mga tao na gaganap ng mahalagang papel, halimbawa, Board of Election Inspectors, they have undergone sufficient training para sa papel na kanilang gagampanan ngayong election, sir.
0: Yes po, Sir Alan. Tapos na po yung ating training. At the same time, pati naman po yung Philippine National Police personnel. Mga kulang-kulang 2,000 sila na tinrain din natin para kung sakali pwede silang humalinhin o pumalit. Kung ang sakali man ang mga miyembro ng Electoral Board ay hindi makakadalo sa mismong araw ng eleksyon. May mga kadahilanan po kasi katulad po nung mga nakaraang linggo, may mga pinalitan po tayo mga Electoral Board members ng mga guro sapagkat nalaman namin sila pala ay related doon sa mga kumakandidato. O kung hindi naman, sila pala ay hindi mga registered voters mismo. Eh ang requirement po sa batas natin, dapat yung mga magsisilbi na miyembro ng Electoral Board ay dapat mga guro mismo na registered voters.
1: Yan. Okay. Well, on another matter, sa mga paghahanda rin sa barangay at SK elections, although may mga panukalang ipagpaliban muna, ano ho, but COMELEC is prepared kung sakaling hindi magkaroon ng pagbabago ng PEDSA ng BSKE ngayon pong Nobyembre, sir.
0: Yes, so Sir Alan, actually po, hindi po namin hinihinto, ipinagpapatuloy natin yung voters education program natin, lalo na sa mga paaralan, sa mga kabataan natin, na po halos araw-araw po kami mga schedule, sapagkat siyempre, kinakailangan makahikaya tayo sa mga kabataan, lalo na yung mga miyembro ng SK, na sila ay dapat maboto sa November 2. Wala pa naman po nagpapabago ng batas dyan. Kung kaya nga lang po, Sir Alan, yung mga ilang kagamitan na nabili na namin, ay hindi pa muna namin pinapadeliver. Meron po kasing regulasyon sa batas natin. Kasi po government po tayo eh.
1: Yes,
0: po tayo privado.
1: Opa.
0: Sa batas po, pag tayo ay nag-issue ng tinatawag yan, notice to proceed, may 30 araw lamang yung mismong supplier provider na i-deliver yung mga kagamitan na yan.
1: Opa.
0: Ang problem po natin, baka po kasi mag-issue tayo ng notice to proceed, kaya po hindi muna tayo nag-i-issue eh. Bilang act of tinatawag na diligence, eh mag-deliver na po kagad sila, halimbawa na indelible ink, halimbawa sa ala ng mga ballpen, o kaya thumbprint taker, eh paano po kung hindi matuloy ang halalan, at hindi natin alam kung kailan ito ipagpapatuloy, eh kung 2 taon po yan, ang expiry date po kasi ng mga nabanggit kong kagamitan na 1 taon lamang, eh matutuyo po yun, magbabago ang kalidad
1: okay
0: ng mga mismong gamit na yan. Kaya minarapat natin, huwag munang ipadeliver para, una, nasa warehouse muna yan ng mga supplier, provider. Number 2, kung may mga problema man yan sa quality, sila pa yan ang may obligasyon. Hindi tayo, once kasing dinilibre, tinanggap natin,
1: yes,
0: perfected na yung contract of sale.
1: Mm-hmm.
0: Kaya bilang act of diligence, bilang tayo nag-iingat dahil pondo ng sambayanan yan, minarapat natin hindi muna yan tanggapin o ipadeliver. Kung kaya nga po, ang pakiusap namin sa ating pong kagalang-galang na kongreso, baka pwedeng bago matapos ang buwan ng September, ay maging maliwanag na po kung talagang matutuloy o hindi ang ating halalan.
1: Ayan, okay. At syempre, looking forward din sa darating na national election sa 2028 naman. Ano ho? Of course, base sa inyong mga projection, gaano karami ang madadagdag na mga botante in time for the 2028 national elections natin, Mr. Chair, sir?
0: Ang projection po ng COMELEC pagdating ng 2028 election, 74 million po ang ating botante. Sa kasalukuyan, meron po tayo 71 million na botante. Nawawalas po yan, madadagdagan ng mga 3 million pag tayo nagtuloy muli ng registration of voters. Lalo na kung hindi matutuloy ang halalan, kami po ay magsisimula muli ng pagpaparehistro ng ating mga botante. Halimbawa, sa susunod na buwan lamang ng Oktubre, natatagal po yan hanggang katapusan ng Setyembre ng 2027 naman. So, ganun kahaba. Kaya po inaasahan natin, madami magpaparegister, magpapareactivate ng registration, magpapatransfer ng registration, o magbabago ng kung anumang item sa kanilang mga registration records.
1: Ito ay kung halimbawa, mas mahabang registration period kung hindi matutuloy ang

0: November 2026 barangay at SK election, sir?
1: Yes po, Sir Alan, kasi kapag natuloy ang election sa November 2, ang registration natin ay magsisimula lamang sa February ng 2027.
0: Okay. Yes, sir. In closing, Attorney George, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon pong umagang ito ng Biyernes. Please go ahead, Mr. Chair.
1: Salamat, Sir Alan, sa iyo at sa iyong programa at sa istasyon. Maraming salamat sa laging pagtulong, pagbibigay ng kaalaman at impormasyon sa mga kababayan natin. Sa ating mga kababayan sa Bangsamoro, lagi at ulit-ulit po pong binabanggit, tuloy na ang halalan sa September 14. Historic, makasaysayan, kauna-unahan sa kasaysayan ng ating bansa, sa kasaysayan ng Bangsamoro. Tarandaan natin, isang Bangsamoro, isang boto na bawat para sa bawat Pilipino. Kaya napaka-importante na tayo po'y boboto. Hindi sapat lamang na tayo naghihintay kung magkaka-eleksyon. Dapat boboto tayo dahil dyan po natin maipapakita ang lakas ng ating pananampalataya sa ating electoral process and at the same time yung paniniwala na nasa mga kamay natin ang kinabukasan ng Bangsamoro.
0: Opo. Mr. Chair, salamat na marami for the updates mula sa ating Commission on Elections, sir.
1: Maraming salamat po, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang chairperson ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, 44 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik naman ng programang Boses, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers o DMW. Ang ating makakausap mamaya, Undersecretary Bernard Olalia. Sa pagbabalik po ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawal City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
7: We believe that this election is very beneficial to all Bangsamoro people, to Moros, because it allows people to get the access to good governance. Overall, this parliamentary election is very substantial to BARM because it can also enhance how people will carry their traditions and culture, allowing them to preserve their rich history from generation to generation. We believe that this parliamentary election is a step towards an innovative future where unity, peace, will be fostered in all means possible. Thank you.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.

0: Mga kaibigan, base po sa Memorandum Circular No. 134 na nilabas ng Malacanang, magkakaroon po ng alternative learning modes at learning continuity measures na ipatutupad sa lahat ng level sa public at private educational institutions dito po sa National Capital Region at maging sa mga sumusunod na lalawigan. Ngayon pong araw na ito yan, September 4, liban na lamang kung ang kanikanilang mga local chief executive ay mag-uutos ng cancellation or suspension ng klase sa kanilang lugar. Ito ho ha, National Capital Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, ganun din sa Pampanga, Cavite at Laguna. Kasama rin ho ang Batangas at ang Occidental Mindoro. Yan po ay dahil na rin sa anticipated na tuloy-tuloy na matinding pag-ulan na iniuugnay po dito sa Enhanced Southwest Monsoon o Habagat. At yung poor air quality sa National Capital Region dahil na rin sa haze mula sa matinding forest fire sa Kalimantan at Sumatra sa Indonesia. Ingat-ingat po tayong lahat ha. Yung local cancellation or suspension of classes sa iba pang mga areas ay maaari pong ipatupad ng kanikanilang mga chief executive.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: At gaya ng binabanggit ko kanina lang, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers. Makakausap natin this morning Undersecretary Bernard Olalia. Sir, Yusek, magandang umaga po.
2: Yes, good morning po, Sir Alan. Good morning po sa mga nakikinig po at nanonood po sa inyong programa.
0: Yes, sir. Malungkot po itong napaulat na may dalawa tayong kababayan na sakay ng barkong inatake dyan sa Strait of Hormuz na nasawi. But we understand tuloy-tuloy sa pagkakaloob po ng tulong ang ating DMW sa mga naulila po ng nabanggit na mga Filipino seafarers, sir.
2: Yeah, yes, tama po kayo, no? As we speak now, ang aming mahal na secretary, si Secretary Hans, ay nandoon ngayon sa Cebu, no? Ito po yung pinuntahan niya yung isang pamilya ng ating nasawing seafarer gawa ng tinamaan ng missile doon sa Strait of Hormuz, no? Siya po ay makikipag-ugnayan sa pamilya ng nasawi nating magiting na seafarer, no? Kahapon nga po siya ay nagpunta sa Cavite at kausap po niya yung isa ring pamilya.
0: Opo.
2: Nung nasawing isa pang seafarer, kasi dalawa po yung namatay nating seafarer doon sa tinamaan sa barko sa May Strait of Hormuz. At ang ayon po sa utos ng ating mahal na Pangulo ay tutulong po tayo, tutulungan po natin yung mga pamilya at maiuwi agad yung ating kababayan na namatay. Yun po ang magiting na bihiblin at susunod po tayo doon at patuloy po natin gagabayan at imomonitor lahat po ng mga kababayan nating seafarer na nasa Strait of Hormuz.
0: Opo, at syempre lahat po ng posibleng tulong na maipagkaloob ang pati yung aspeto ng repatriation ng mga labi, ika nga nitong dalawa nating kababayan, Yusek, sir.
2: Nako, yun ang importante nating ginagawa ngayon, no?
0: Opo.
2: Tayo yung nakikipag-ugnayan sa LMA, yung License Manning Agencies. At ginagawa natin ang lahat para lang sa ganon, maiuwi natin sa agaran yung ating dalawang kababayan. Ano? Importante po yun kasi ang mga pamilya ay nag-aantay na.
0: Opo.
2: Ano? At kinakailangan nating matulungan sila.
0: Okay. At sa kasalukuyan, nasaan na po ang mga labi nitong dalawang kababayan nating nasawi? Sir.
2: Naibaba na po ng barko yung labi ng ating dalawang kababayan, ano?
0: Mm-hmm.
2: Sila po ay nasa Oman na, sa Oman, no? At sila po ay inaayos na. Meron po tayong opisina doon, yung tinatawag nating Migrant Workers Office.
0: Yes, sir.
2: At sila po ay tinutulungan ng labor attaché nakikipag-ugnayan po tayo sa mga kinaukulan doon. At mula Oman, sila po ay ililipad patungo po dito sa Pilipinas at dadalhin po sa kani-kanilang probinsya. Ang nabanggit ko kanina no sa kuan sa Laguna 'yon, ah, hindi yung Cavite, nagkamali lamang po. Sa Laguna 'yung isa.
0: Yung isa
2: at
0: Cebu.
2: Yung isa ay dadalhin po natin sa Cebu.
0: Opo. At bukod po dito sa dalawang nasawi, meron pa rin ilan, 14 na Filipino crew yung lulan din nung nabanggit na tanker. Kumusta po ang mga ito, sir?
2: Oo, tama yon. Out of the 21, 16 kasi yung Pilipino eh.
0: Opo.
2: Doon sa nabanggit na yon, dalawa yung namatay.
0: Yes, sir.
2: At 14 yung ating kasamang OFWs na seafarers doon. At sila po ay na-disembark na rin. No? Wala na sila sa barko. At sila po ngayon ay nasa maayos, ligtas na lugar. At sila din ay pauwi na. No? Inaayos na rin yung pagpapauwi nila. Sasalubungin po natin sila at gagabayan din natin. No? Bibigyan din po natin ng psychosocial services ito kasi dumanas ng traumatic experience no? Nung tamaan yung kanilang barko. So lahat po yun ay gagawin po natin para maiwi natin ng ligtas at maayos at matulungan po natin yung mga seafarers natin, yung kanilang pamilya.
0: Ayun. At isa pong maaari iteration din from the DMW of course na mayroong mga reglamento tayo ng ating mga kababayan ay maaring tumanggi kung sakaling ang ruta ng barkong kanilang sinasakyan ay dadaan sa mga mapanganib na lugar, di ba, Yusek, sir?
2: Ako, tama kayo, Sir Alan. Ano? Yung pong regulasyon na yan ay matibay nating pinatutupad. Yung right of refusal to sail na tinatawag natin. No?
0: Opo.
2: Kapag kaalam ng tripulante nating Pilipino, lalong-lalo na yung mga lalayag doon sa nabanggit ng mga lugar na warlike areas, yung sa Strait of Hormuz, no? Sa Red Sea, no? Sa Black Sea, ay talagang ipinatutupad natin ang maayos yan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ating mga agencies na kapag nag-elect ang ating seafarer na huwag sasampa at huwag tutuloy, sila po ay maayos na ibababa at i-repatriate at tutulungan at hindi bibigyan ng retaliatory action, no? Yun po yung ating matibay na pinatutupad. Pero doon sa Black Sea, iba po ang ating regulasyon. Mas mahigpit po tayo sa pinangyarihan ng isidenteng ito.
0: No?
2: Hindi lamang right of refusal to sail ang ating ipinatupad doon. Nagpalabas ang ating mahal na Secretary Hans ng matibay na regulasyon na nagsasabing bawal pumunta sa North Sea, sa North Black Sea, no? Bawal. No, hindi lamang right to refuse, bawal pumunta doon.
0: Opo.
2: At kapag kayo ay nasa Black Sea na, no, ang utos ay ibaba kayo agad sa isang ligtas na lugar, immediate repatriation, pabalik ng Pilipinas para huwag nang pumunta doon sa mga daungan, whether it's in Ukraine or in Russia.
0: Okay.
2: Kasi yung dalawang ports na yan, napakadelikado yan, nagpapalitan ng missiles ang Ukraine at Russia.
0: Opo.
2: No? So bawal po talaga, bawal na bawal. At pag sila ay nandoon sa lugar, immediately pababain at i-repatriate. Hindi naaantay yung refusal to sail. Hindi naaantay yan. Immediate.
0: Yes, sir. Okay. Nako, Yusek Bernard Olalia, sir. Salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa ating Department of Migrant Workers, sir.
2: Natulong po niyo, Sir Alan. Maraming salamat din po. Maraming salamat.
0: Yes, sir. Thank you. Good morning. Undersecretary Bernard Olalia ng DMW. Bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, September 4, 2026. Ating mga executive producer, thank you. Paula Antolin, Glory Fe Bangon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mark Buqueron, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
5: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
10: King of the Road.
9: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay,